Kasocho singro po ng umaga. Magandang umaga mga kamandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band. PZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, September 9. September 9 na pala, no? September 9 na, Miyerkules, Wednesday. Miyerkules. Diba? September 9, 2026. Kalain nyo, nakasyam na araw na tayo ng September. Hindi ko pa yata nadidinig si Joe Marichan. Nadinig nyo na ba si Jose Marichan? Hindi ko pa nadidinig eh. Although hindi ako nagbabubukas masyado ng aking mga transistor radio ngayon. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Piso lumagapak sa 62 pesos and 63 centavos kontra dolyar. Prosecution bukas sa pag-aaral sa conviction threshold na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Depensa tumutol sa planong pagtestigo ni Vice President Sara sa impeachment trial. 15 saksi sa VP Sara impeachment nilaglag ng prosecution. VP Sara pinasasaklaw sa immunity sa kaso katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Ating House Speaker at kasalukuyang Congressman Martin Romualdez humirit manatili sa Cardinal Santos Medical Center. Kiling na red notice laban kay Zal Dicoy, pina-follow up na sa France. Manny Pacquiao, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na hepe ng National Anti-Poverty Commission kapalit ni Calope Santos. Nicolas Torre III naka-leave matapos sa kontrobersiya sa EDSA busway. At lahat ng lane sa NLEX San Simon, bukas na! Traffic pa rin ba? Hindi ko alam, malamang traffic pa rin. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian.

Nakakaapekto ngayon ang southwest monsoon o habagat sa central Luzon, southern Luzon at Visayas. Ang true o sabsaba naman ang tropical depression Crovan ang may epekto ngayon sa northern Luzon ayon sa PAGASA. Manakanakang pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil sa southwest monsoon. Maaari din itong maging sanhi ng landslide at flash floods. Makakulimlim naman may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at kidlat sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil sa throw o sabsaba ng bagyong Crovan. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods at landslides dahil sa malalakas na thunderstorms sa mga lugar na ito. Makulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging makulimlim ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa din sa southwest monsoon. Ang Mindanao ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw sumikat kanina, alas 5:45 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:02 ng gabi. Lamang pa rin ang liwanag ng 17 minutes. Lamang pa rin ng 17 minutes ang liwanag sa dilim. Shirley Uyang, rainy morning, Sir Ira. Rainy morning, Shirley. Kimura Dolores, good morning, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Kimura Dolores. Direkorasyon, Mr. Pacman, paano na yung sinabi mo noon na kaya naghihirap ang bansa sa dahil sa pagnanakaw ng iyong boss ngayon? Hindi ka kalang best boxer, best trapo ka rin. Aray ko, sakit naman noon. Masakit yun. Sakit yung sinabi ni Rekorasyon. Patuloy naman ang humihina ang piso kontra dolyar at umabot na sa 62.625 pesos kada isang US dollar kahapon, isang panibagong record low matapos ang 62.59 na closing rate noong Biyernes, September 4. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso, mataas na presyo ng langis, tensyon sa Middle East, malakas na demand para sa dolyar, mataas na US bond yields at mga alalahanin sa inflation. Malaking epekto ito sa Pilipinas dahil umaasa ang bansa sa imported fuel at iba pang produkto. Ayon sa pag-aaral, maaaring manatiling volatile ang piso at makapagtalapa ng panibagong lows kung magpapatuloy ang external pressures, partikular mataas ang presyo ng langis, global yield sa tinaasahang paghihigpit ng US monetary policy.

yung exchange rate. Ano ba exchange rate? Real time, 62 pesos and 42 centavos ang opening today. Mag-aalas 9, so magbubukas siya sa 62.42. Mas magandang posisyon kaysa sa 62 sa closing niya kagabi na 62.60.25. At mas maganda rin sa kanyang record low nung Biyernes na 62.59. Si Mercy Fernandez Narciso, blessed morning, Sir Ira P. Blessed morning, Mercy. Tignan natin kung anong mga maayos na balita natin today. Ha? Ito na! Bukas ang House Prosecution sa pagtalakay ng Senado kung ilang boto ng Senator Judges ang kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, mahalagang makakuha ng opinyon mula sa mga eksperto tungkol sa tamang threshold, ngunit pangunahing prioridad pa rin ng prosekusyon ang pagpapalakas sa ebidensya laban kay VP Sara. Iginiti Flores na hindi dapat makaagaw ng focus sa prosekusyon o usapin sa threshold dahil ang magiging batayan ng kaso ay ang lakas ng ebidensya ang iniharap. Lumutang ang issue matapos silingin ni Senador Judge Erwin Tulfo na agad resolbahin ng impeachment court kung mananatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction at kung 4 na senador ang hindi maaaring bumoto. Nauna nang nagdesisyon si Presiding Officer Senator Francis C. Escudero na 16 sa 24 na senador ang kailangan para makonvict si VP Sara alinsunod sa saligang patas. Tatalakayan ng Senado ang threshold sa September 16 sa tulong ng Amici Curiae o Friends of the Court bago ang oral arguments ng prosecution at depensa sa September 23. Sinabi naman ni House Prosecution Spokesperson at Counsel Benjamin J. Tolosa Jr. na igagalang ang panel ay tinakdang proseso at panahon ng impeachment court. Again, the Constitution is clear. Diba? Ang threshold is based on the actual number of sitting senators. In short, sila yung nakaupo, sila yung active, sila yung hindi natatanggal. Ano lang ang mga senador na hindi po pwede? Ang senador na namatay, nag-resign, inalis. Siguro kasama na rin yung suspendido, di ba? So, suspendido. Sa 24 na senador, isa yung nawawala, hindi siya suspendido, nawawala siya, missing. Isa yung dalawa yung may kaso. Isa yung on medical leave. Sa dalawang may kaso, isa lang ang suspendido. Dahil suspendido, 23 ang bilang. Diba? Sa 23 na bilang, simple math. Diba? Simple math. Kailangan kasi 1/3 or 33%. 33%. So sa 23, diba, ang 33% niya, o ang 66 rather, ang 66% niya sa 23, di ba, is uh, 15.18, di ba? Pero ang 33% niya, ang 33% niya is 7.5. Eh, ang balak nilang tanggalin, 4. Ang gusto ni Erwin, 20 na lang eh. Kasi wala daw yung 4 eh. Diba? So, yung 20, diba? Ang 66% ng 20,
di ba? Is 13. 13. Ang 33% ng 20 is 6. Ganun lang yun eh. Sige, kasi ina-assume ko, sige, ina-assume natin, o sige, kinampihan ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, o sige, pwede. Pwede natin ibaba yung threshold. Ang base natin, 20. Pag ginawa mong 20 ang base, di ba, magiging 13 yung convict. Yes, bababa, matatanggalan ng 3. Di ba? Pero matatanggalan din ng 2. Di ba, yung acquit. So kung yung from 16 to 13, from 8 to 6, ganun din ho yun. Eh, kasi yung math ninyo, math ng isang side eh. 13 na kayo sa convict, pero 8 pa rin yung acquit. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun yun. Pero I don't think it is proper. In fact, hindi magugustuhan yan. Maski yung mga taong kakampi ninyo, tama sa panlasa eh. Nagsimula kayo ng ding, ano eh, nagsimula kayo ng 24 bilang nyo eh. Kahit anong magkagulo, 24 bilang nyo. Di ba? Tapos ngayon, ang tingin ng taong bayan, dihado na yung prosecution. Maski kayo eh, nakikita nyo eh. Kaya nga ako, igiyan ninyo yung mga pagtatanong ninyo para tulungan yung prosecution eh. Di ba? Karamihan sa inyo, yung mga anti-Sara dyan sa Senado. Nararamdaman ninyo eh. Walang mangyayari eh. Di ba? So ngayon, igigiyan ninyo. Papunta dun sa prosecution. Papunta dun sa mas mababang threshold. Ang feeling ko, parang binabastos nyo kami. Kaming taong bayan. Bakit? Alam nyo ba kung bakit Senado ang judges? Ha? Ano ba, alam nyo ba kung bakit Senado ang judges? Hindi Supreme Court, hindi trial court, at hindi kung iba. Boss patterned ho yan sa US, yung impeachment natin. Boss patterned in the US. Alam nyo ho ba yung formal style? Alam nyo ho ba yung estilo ng huwes sa Amerika? It's called trial by jury. Alam nyo ba kung bakit ang impeachment natin is trial by senators? Hindi trial by a judge. Kasi yung senators are peers. Ang trial by jury is you will be judged by a jury of your peers. Mga kalibel mo. Ang kalibel ng vice president, mga senador. Hindi ho congressman. Kung mga congressman, yun yung mga nagre-reklamo. Yung mga nag-aakusa. Kaya, it's wrong. It's wrong. Na sa gitna nung pagdinig, magpapalit kayo ng ballgame. Sa Amerika nga, yung trial by jury, pag may isang juror na may problema, ihihinto yung trial dahil maghahanap ng kapalit. Di ba? Ito sa atin, hindi. Hindi, ibaba na lang natin yung threshold. Hindi ho. Mali ho yun. Hindi ka pwedeng magpalit ng goalpost. Hindi ka pwedeng magpalit ng finish line habang tumatakbo na yung mga kumakarera.
hindi po pwedeng yung 500 meter run, gagawin mong 400 meter run dahil nakita mo humahabol yung second place na ayaw mong manalo doon sa first place na gusto mong manalo. Hindi po pwedeng ganun. Mag-isip po kayo, mga magagaling na senador. Magagaling kayo eh, di ba? Minsan, hindi na ako naniniwala magagaling kayo. Sa totoo lang. Si Mora Dolores, grabe ang boss ng ulan kahapon ng 3 p.m.

Ay, naoy. Ipong ko. Labi ang buhos ng ulan kahapon. Ang 3 p.m. pinasok ng baha yung kindergarten at nursery. Pinasok ng tubig ang subway. At loob ng bus. Walang nakasakay. Kimura Dolores yan. Japan yan. Sa Japan. Sa Japan. Anjo Perez, magandang morning. Good morning, Anjo. Romy Espeleta, rekurasyon, rekurasyon. Lahat ng politiko, mga sinungaling. Hindi naman, gaya naman, oh. Hindi naman lahat. Rekurasyon, pwede ba yun, halimbawa, sa basketball? Nakapagkanapansin ang kalaban na nangungusa na sila sa puntos, magkatawag sila ng timeout para ipabago ang patakaran. In the middle of the game, ipabago ang threshold vote na 16. Yan, pagod na pagod magpahinga na ikaw, Senator Zubiri, huwag kang akala mo, ikaw ay tama. Romy Espeleta, 24 senador. Lahat yan sila, kabilang sa bilang ng 24. Romy Espeleta, hindi yan magkiklik ang sinasabi ni Zubiri at ni Bendalo Tulpo. Clarence Puato, good morning Sir Ira. God bless. Good morning, Clarence. Mark Mallorca, pakitama po ako kung mali ako. Alam ko po hindi pwedeng magpalit ng patakaran sa gitna ng laban. At kung magpapalit man, dapat pabor sa akusado. Actually, that's true. Dapat favored sa accused. Sa accused. Curly Uyang, real talk, Sir Ira. Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood. Brother Joey. Great, tama po kayo. Kaya mahirap talaga kung walang naiintindihan sa batas ng senador. Romy Espeleta, yung mga congressman nag-akusa, wala naman kahit isa na patunayan ang kanilang binibentang. Kumutol naman ang Company Vice President Sara Duterte sa planong ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial, lalo na sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, may innate problem sa naturang kahilingan at maaari siyang sila magsumite ng formal na komento kung hihilingin ang sabihin na kay Duterte. Iginit din ni Season na lalabag sa konstitusyon ang salapilitang pagpapatotoo ni Duterte laban sa sarili. Sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chiche Escudero na ihintayin muna ang formal na motion bago pagpasyahan kung maaaring sampinahan si Duterte, maaari rin magkaroon ng oral argument. Hindi na iaharap na House Prosecution Panel na natitirang 15 witness nila kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Inihayag ito ni Private Prosecutor Lorna Kapunan kahapon sa Senate Impeachment Court. Ayon sa prosecution, sapat na umano ang naipresentang ebidensya at testimonya upang maipakita ang kanilang kaso sa ilalim ng Article 1 na tumutukoy sa umano'y misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Itinakda naman ng Senate Impeachment Court ng 11 buong araw na pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Oktubre bago pansamantalang suspendihin ang paglilitis para sa deliberasyon ng 2027 National Budget. Ayon kay Presiding Officer Senator Francis T. Escudero, full-day trial October 1 to 2, 5 to 9 at 12 to 15. Sa September mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon lamang ang trial upang bigyan daan ng regular na sesyon at budget hearings ng Senado. Ititigil ang trial mula October 16 hanggang November 8 para sa paghahanda at deliberasyon ng pambansang budget. Magsisimula ang floor deliberation sa November 9. Kaya posibleng November 19 o sa susunod na linggo pa magpapatuloy ang impeachment trial. Sa September 16, haharap ang mga amici curiae o mga legal expert para magbigay ng pananaw sa issue ng voting threshold. Sa September 23 naman, magkakaroon ng oral arguments sa prosecution at depensa at posibleng botohan sa 16-vote threshold. Nilinaw ng Korte na ang botohan sa September 23 ay para lamang sa constitutional voting threshold at hiwalay sa magiging pinal na hatol sa impeachment case. Inigyan naman ang Senate Impeachment Court ng Company Vice President Sara Duterte ng 15 araw para tumugon sa kahilingan ng prosekusyon na i-admit bilang ebidensya ang 104 na dokumento kaugnay ng Article 2 o aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay Public Prosecutor Chel Jocno, nais lamang ng prosekusyon na makumpirma kung tunay ang mga bank record na isinumite ng mga bangko at kung pag-aari nga ni Duterte na mag-isa o kasama ang iba.
Hiniling ng prosekusyon na gawing 7 araw lamang ang panahon ng depensa sa halip na 15 araw. Ngunit nagpatsa si Presiding Officer Senator Francis Chicha Escudero na ibigay ang buong 15 araw. Ayon sa prosekusyon, kasama sa mga dokumento ang bank at tax records ni Duterte na kanyang asawang si Manases Carpio at kanilang mga business interests. Edad Sotelo, abusado ang senador na Ben Dalo, parang utak bata. At si Mark Mallorca, hindi nila pwedeng pilitin si Sara na sumalang sa witness stand. Meron tayong right against self-incrimination. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. At si Romy Espeleta ang makapagpaliwanag sa misuse ng chief ng CIIF ni VP Sara, si Colonel La Chica. Takot naman sila ipatawag. Baka malantad kung sino si Mary Grace Piatos. Dan Observer, good morning po. Ito po ang swak na example, yung lumalaban ka sa 200 meter dash run. Tingin nila matatalo sila kaya gagawin na lang na 100 meter dash. Ganyan sa pagkalamangero ang mga aswang. Kus Papa, sa paniwala ko kung si VP may mali dyan, nag-resign na yan at di na niya ilalaban ang kaso. Tutuloy natin yan. Pagkatapos ng ilang mahalagang paalala, magbabalikan yung Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ng ilang mahalagang paalala, ang oras natin, 8:31 na po, unang umaga.

0: Las 8:34 na po ng umaga. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, balitaktakan, kwentuhan at huntahan. Direkorasyon, yung senator na nagsabing move on na sa flood control corruption, kaya pala... Kasi pag pumasok siya sa Senado, he is airlifted with this chopper. Kaya never niyang mararanasang lumusong tawaha. Na dapat ding saklawin ng immunity from suit ang Vice Presidente habang nakaupo, katulad ng proteksyon na meron ng Pangulo. Ginawa ni Padilla ang pahayag sa gitna ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte habang tinatalakay ang legal na epekto ng mga kriminal na kaso laban sa isang nakaupong pangalawang Pangulo. Binigyan din ni Padilla na parehong impeachable officer ang Pangulo at Vice Presidente sa ilalim ng 1987 Constitution at pareho silang may constitutional duties. Binanggit din niya na unang pumipila sa pagkapangulo ang Vice Presidente sakaling hindi makagampan ang nakaupong Pangulo para kay Padilla. Ang pagkakaparehong ito ang batayan para i-extend din ang rasyonal na presidential immunity sa Vice President. Sinipi ni Padilla ang mga desisyon ng Korte Suprema tulad ng Estrada versus Desierto at David versus Macapagal Arroyo na nagsasabing kailangan protektahan ng mga impeachable official mula sa mga harassment o kaso na maaaring makagambala sa kanilang trabaho. Binanggit din niya ang Duterte versus House of Representatives kung saan kinilala ng Supreme Court na may certain level of immunity ang mga impeachable officer para maprotektahan sila sa malicious o nakakaabala ng mga kaso. Lumabas ang pahayag ni Padilla ilang araw matapos maglabas ng warrant of arrest ng Quezon City RTC laban kay VP Duterte kaugnay ng grave threats o nakaso mula sa investigasyon ng NBI na kapagpiansa na si Duterte. Di ba nakalagay sa Constitution, all impeachable officers are immune from suit during their term of office? Ilang president? Kasing mga legal experts natin, mahilig dun sa dun sa piecemeal reading ng batas, may babasahin silang isang bahagi tapos sasabihin nila yun na yung buong batas. 'Di ba? Matagal na sinabi ng Korte Suprema na yung batas, babasahin mo buong buo. Kasi merong paragraph sa itaas na may relasyon doon sa paragraph sa ibaba. 'Di ba? May ganun 'yun eh, may correlation lahat 'yun eh. 'Di ba? Kung babasahin mo lang yung isa sa ibaba at yun lang ang paninindigan mo dahil yun lang ang kumakampi sa iyo, baka merong paragraph doon sa itaas na kumukontra doon sa sinasabi mo, ni-neutralize yung kine-claim mo. Di ba? So, kaya nga sinabi ng Korte Suprema, dapat basahin ang batas sa ng kabuuan, understanding the whole of it. Problema sa mga to, kalaban nilang nagsasabi noon, ang gumagamit ng piecemeal na pagbasa ng batas, sabihan nila, basahin mo yung buong batas. Kapag sila na, piecemeal din naman nila gagamitin. Kaya doon ako naniniwala na tama yung sinabi nung aking kilalang pinakamagaling na abogado sa balat ng abogasya eh. Di ba? Pagka tinatanong ko tungkol sa anong posisyon, ano kaya ang sa tingin mo dito sa kasong to? Una niyang tanong kasi, sino ang kliyente? Pag abogado kasi, ang laging pero trabaho nila to, hindi ko sinasabing mali to. Sinasabi ko trabaho nila to. Pero pag kinausap mo ang abogado, 'di ba? Palaging tama ang kliyente nila at hahanap sila ng batas para patunayang tama ang kliyente nila. Which is their job. I do not take that away from them. Ayoko yung mga politiko na pinaglalaruan yung batas natin. Good morning, Sir Ira. Pabati lang po sa aking apo, Virgen Jazz Zongalia. Happy birthday mula kay Juanita Estacio. Virgen Jazz Zongalia. Happy birthday! Happy birthday! I'm Samuel Bernante. Di nyo lang alam kung gaano kabuti, kung gaano kabait si dating Speaker Martin Romualde. Sinong senador nagsabi niyan? Close ba o idol na? Ano yun? Sinong senador yun? O teka, bago ang lahat, papasukin na natin to. Pagkakaresto kay dating House Speaker Romualde, inihelin tulad ni Senador Aimee sa teleserye. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Inihelin tulad ni Senador Aimee Marcos sa isang teleserye ang pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualde matapos na mag-issue ang Sandinggan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest sa kasong plunder na may kaugnayan sa maanomalyang flood control project. Nang mag-ambush interview ang mga mamahayag sa Senado, unang sinabi ng senadora na no comment na lang muna. Napako raw siya sa mga pangyari sa impeachment trial. Dito sinabi na papalit-palit ang teleserye mula

0: sa impeachment trial na nag-cancel ang first session, lipat na aniya ang teleserye sa Cardinal. Tila tinutukoy ni Senadora Amy ang ospital kung saan nakakumpain si Romualdez. Noong Hulyo, hindi bumilib ang senadora nung sabihin ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Pombo Marcos Jr. sa gitna ng State of the Nation address na makakasuhan si Romualdez. Tinawag niya itong pambubudol at nagpaalala na hindi mag-isa si Romualdez sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan.
1: Fixate ako dito sa pangyayari sa impeachment. Papalit-palit lang ng teleserye to. Lumipat naman ito, na-cancel naman itong first season. Lipat naman tayo sa teleserye ng Cardinal.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Happy birthday nga pala dito sa isa sa mga best boys ko dito sa bahay. Ha? Bukas, 19th birthday na niya. Batang bata. Happy birthday, Jason Sabandaligoogan. Si Jason Sabandaligoogan. Tawag namin sa kanya si Chubby. Pagdating dito, payatot. Pagkatapos sa kalahating taon, bilog na yung mukha. Happy birthday, Jason Sabandaligoogan. Yan. Kukurik ko sarili ko. Jason Sabandaligoogan. Parang panganiba ng apelyido, haba. Si Rico Nacion, Rome Espeleta, buahahahaha, sabi niya. Alvin and Tintin Reyes, di matula. Good morning, Ira! Good morning, Tintin! Ernie Uyang, sa sobrang bait ni Tambalustos, kukunin na siya ni... Huwag kang ganyan. Pinapaharap ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Martin Romualdez sa September 10, bukas, Huwebes, para sa pagdinig sa kanyang motion na manatili muna sa ospital. Nananatiling na confined si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City matapos maisilbi sa kanyang warrant of arrest kaugnay ng kanyang plunder na hindi pinapayagan ng piyansa. Binigyan din ng korte na nasa kustodiya na nito si Romualdez. At ang Sandigan Bayan lamang ang maaaring magpasya kung ang kanyang kondisyon ay nakaka-apekto sa pagpapatupad ng warrant, pananatili sa ospital o paglilipat sa kulungan. Pinatasan din ang korte ang mga doktor ni Romualdez na sina Rodi C., Rogelio Libares, Kurt Allen Sibayan at Rosario Torres na humarap bilang mga testigo. Naghain ang Sandigan Bayan sa Sandigan Bayan ng company later representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa motion upang manatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center matapos may silbi sa kanyang warrant of arrest. Ayon sa siyam na pahin ng manifestation, patuloy na nagpapagamot si Romualdez dahil sa kanyang cardiac history at iba pang iniindang karamdaman. Sa pangangalaga rin siya ng mga cardiologist, neurologist at psychiatrist kabilang sa mga inulat na kondisyon ni Romualdez sa ay ang cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, diabetes, hypertension, dyslipidemia at hypothyroidism. Hiniling ng kanyang kampo na manatili siya sa ospital hanggat maaari na siyang mailipat at maaprubahan ang custody and security protocol habang nasa pangalaga ng ospital. Binigyan din ng kanyang mga abogado ng pagsisilbi ng warrant sa ospital ay hindi nangangahulugan ng pagpayag sa omnibus motion na inihain noong September 7, 2026. Pero pinayagan siyang doon lang sa ospital. Kakatuwa pa, mas funny ito mga pulis eh, no? Kasi pag ordinaryong tao ka, kahit nakahiga ka sa ospital, pauupuin ka noon, hubaran ka noon para isuot yung kulay orange na t-shirt. Dahil di ako nagbibiro, nakakita na ako ng ganun eh. Nung police ako, nung police reporter ako, di ba? Nagko-cover ako, kita ko. May isa sila suspect na sinilbihan ng ano, eh hindi po pwede ilabas sa ospital kasi nakaratay dun sa ospital. Di ba? Tinayo nila, inubaran nila. Di ba? Sinuotan nila ng ano, sinuotan nila ng kulay orange na t-shirt bago nila kinuna ng litrato. Ginawa ho nila yun. Di ba? Pero kahapon nung isang araw, si Martin Romualdez, di ba? Ipinatong lang sa kanya. Pinatong lang sa ibabaw niya. Tapos nilagyan ng kumot. Tapos kinuna siya ng litrato. Di ba? Tapos nakita niyo yung mga ano, yung mga graph daw doon. Huwag ho kayo naglalagay ng graph na ganun, na props. Kasi minsan, nabubuko kayo. Sabi ng mga doktor na kilala ko, pinasilip ko yon. Sabi, wala namang may diferensya doon sa numero ng graph niya. Sabi, normal. Di ba? May nakalagay doon, medyo elevated na blood pressure, 140 over 90. Di ba? Pero para sa edad niya, normal yun. Normal sa lalaki, sa taong lalaki yun eh. Yung 140 over 90 sa edad ni Martin Romualdez. So, wala naman. Yung kanyang blood oxygen level, 99. Optimum yun eh. Isang punto na lang, 100% na. So okay pa rin. Diba? So, yung kanyang ano, heart rate, nasa 90 yata mahigit. Manageable. Sa akin, ano eh, walang dahilan 'yon para merong nakakabit na heart na ano, na body monitors, na vital statistics monitor sa kanya. Classic. Paglabas na naka-wheelchair saka naka-neck brace 'yan. Late viewing na pala ako, sabi ni Julio M. 30. Galing ako sa Hotel IST Hospital kung saan naka-admit si Speaker Martin. Speaker Martin, suporta ka ng taong bayan. Dapat ang inaresto ay si Duterte. Ubo. Sige, mabubulunan ka dyan. Aawayin ka pa. Yan ka na naman. Cora Dolores, ha. Nakakatawa mga ibang gobyerno. Pag may kaso, biglang naka-wheelchair at naka-oxygen. Ito, sakasakaling mahuli to, ganun din ang magiging itsura nito. Ipa-follow up ng gobyerno ng Pilipinas sa France ang kahilingan nitong Red Notice laban kay dating party-list lawmaker Zaldico ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, makikipag-ugnayan siya sa Interpol habang si Ombudsman na si Boying Remulla naman ay magsasagawa ng diplomatic effort sa Paris para maibalik si Ko sa Pilipinas. Ang Red Notice ng Interpol ay kahilingan sa mga law enforcement agency na sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang wanted na tao habang hinihintay ang extradition o kaugnay na legal na proseso. Si Koy akusado kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, paugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi nila binabanggit na mahirap ipatupad yung aresto ng Interpol kung ano, no? Kung may asylum application. Sa Europe ho, pag nag-apply ka ng asylum, automatic yung application sa iyo noon on the day na tinanggap ng opisina na nagpa-process ng asylum yung papeles mo. Habang pag-file mo noon, protektado ka na kagad. Bakit? Hindi nila sinasabing ibibigay na nila sa iyo yung asylum o itatanggihan nila yung asylum request mo. Ang sinasabi nila, baka balang araw aprubahan nila yung asylum request mo. So, in the meantime, dito ka muna. Kasi pag binigay ka namin dun sa bansa mong hinihingi ka, eh baka may mangyari sa inyo, kasalanan pa namin. So, dahil nag-apply ka ng asylum dito, dito ka muna. Hindi pinapaliwanag ng mga balita yun eh, no? Okay. Never mind. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating senador at boxing champion Manny Pacquiao bilang bagong lead convener ng National Anti-Poverty Commission na may ranggong cabinet

0: bigyan ng ranggong cabinet secretary. Babalik sa government service si Pacquiao matapos magsilbing saranggani representative mula 2010 hanggang 2016 at senador mula 2016 hanggang 2022. Tumakbo siyang pangulo noong 2022 at muling nagtangka makabalik sa Senado noong 2025 ngunit hindi pinalad na makakuha ng pwesto. Hindi, si Larry Gadonho ay presidential advisor on poverty alleviation. Hindi siya yung NAPSI secretariat, yung head ng NAPSI. Ngayon, gusto kong magharap si Gadon tsaka si Pacquiao. Subukan kayang sigawan ni Gadon si Pacquiao ng kamalepok yun, ano? Early Uyang, where everything is scripted. Pura Dolores, pupunta si Boying, bitbit yung mga maletang natanggap niya at ilalagak sa bangko ng Europe. Hirap kaya magpasok ng pera sa ibang bansa, sa totoo lang. Diyan nadali si ano eh. Diyan nadali si... Ito, factual to. May kaso sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy eh. Private jet na indala niya ha. Yung kasama niya, hindi ko sinasabing si Pastor Apollo Quiboloy dahil ang balita, hindi naman si Pastor Apollo Quiboloy ang may hawak eh. May isa sa mga assistant niya, may bit-bit na dalawa o tatlong duffel bag ng dolyar sa lapi. Natunugan nyo na FBI. Kung nag-take off yung aeroplano, pinasok na sila. Nahuli. Kaya lang, nahuli lang yung tao ni Quiboloy kasi hindi naman si Quiboloy ang may hawak ng pera eh. Nakaalis si Quiboloy papuntang Pilipinas. Pero still, kinasuhan siya sa Amerika. At wanted siya doon. Kita Ostasio, wag nang maraming salita ginagawa kung anong sinabi na mali-mali naman kahit naman bobo na intindihan yung mga ginagawa nyo, alam na this. Frustrated na yun. Muling binuksan kahapon ang lahat ng lanes sa northbound at southbound ng NLEX malapit sa Santimon Interchange matapos humupa ang baha dahil sa mga sinasagawang hakbang ng gobyerno at pribadong sektor. Sinuri ni na Public Works Secretary Vince Dison at NLEX President and General Manager Luis Renon ng lugar. Ayon kay Dison, wala ng baha sa expressway. Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng detention basin sa tatlong lugar sa San Simon bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Mahigit 2 pang heavy equipment ang dumating para sa sabayan dredging ng Tulaok River, katuwangan San Miguel Corporation at NLEX. Sinabi rin ni Dison na mahalaga ang koordinasyon ng mga ahensya at pribadong sektor para tuluyang maagos ang tubig patungo Manila Bay. Sinabi ni Renon na wala ng tubig sa expressway at bukas na ang lahat ng lanes. Ito, bago natin tawagin si Chona, nakalib si Metropolitan, si MMDA General Manager Nicolas Torre. Simula kahapon, kasunod ng kontrobersiya sa kanyang pribadong SUV na nahuling gumagamit ng EDSA busway, nagkaroon na ilang paglabag sa vehicle regulations. Kinumpirma na MMDA ang pagliban ni Torre at sinabing maglalabas pa ito ng karagdagang pahayag kaugnay sa usapin na una nang inamin ni Torre na pag-aari niya sa sasakyan na akuna ng video habang dumaraan sa EDSA busway. Mga kwalipikadong mag-aaral sa pribado at tech vocational institutions may pinansyal na ayuda na mula sa pamahalaan. Chona Yu, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Magandang balita para sa mga kwalipikadong mag-aaral na nais magpatuloy sa kolehiyo o sa technical vocational education sa mga pribadong paaralan. Ito ay dahil sa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12325 o an Act Enhancing the Universal Access to Quality Tertiary Education. Sa ilalim ng bagong batas, maaari nang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan para sa matrikula at iba pang bayarin ang mga kwalipikadong mag-aaral sa pamamagitan ito ng private education assistance. Layo rin itong palakas. kasi naugnayan at complementary role ng pampubliko at pribadong edukasyon at mabigyan ng pagkakataon ang mga disadvantaged

0: ng mga mag-aaral na makapag-enroll. Pangunahing target ng programa ang mga mahihirap na karapat-dapat na mag-aral batay sa pamantayang itatakda ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education Board. Ang mga aplikante ay iraranggo batay sa household per capita income gamit ang pinakabagong opisyal na poverty assessment data o ang iba pang mapagkakatiwala ang patunay ng kita. Kailangan din naka-enroll ang mga beneficiaryo sa mga programang itinuturing na priority ng SHED, TESDA at ng Department of Education. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay meron lamang itong private meeting dito sa Palasyo ng Malacañang at mamayang hapon ay meron naman siyang meeting sa Private Sector Advisory Council o ito yung PISAC tungkol sa Infrastructure Sector Group. At mamayang alas 11 ng umaga naman ay mayroong Palace Press Briefing si Palace Press Officer Claire Castro kasama ang Department of Foreign Affairs dahil si Pangulong Marcos ay may biyahe sa India sa September 11 hanggang 13. Birthday, doon siya magbe-birthday. September 11, birthday ng father niya, si former President Marcos Sr. At sa 13 naman kay Pangulong Marcos.
1: Hello, Rishadik.
0: India. Mag-i-India si Pangulong Marcos.
1: Mag-i-India. Hindi na ako babalik doon. Maniwala ka sa akin, hindi na ako babalik doon. Tapos sa dalawang beses na punta ko ron, hindi mo na ako papabalik
0: doon. Ayaw mong balikan ang Taj Mahal. Maganda yun ah.
1: Nakita ko na yung Taj Mahal. Hindi siya maganda pag personal.
0: Ay, hindi ba?
1: Sa litrato lang siya maganda.
0: Nung elementary ako, yun ang itinuturo sa sibika at kultura.
1: Yeah. Pag pinuntahan mo kasi, from the distance, maganda siya. Kaya lang, pagdating mo doon, siguro mahina ang mga 500,000 tao na kasabay mong pupunta ron.
0: Nadami.
1: Diba? As sikip. Ang hirap gumalaw. And number two, hindi na ganun kaano eh. Hindi na ganun kakinis yung marble surface niya. Meron ng mga bukbok. Tinamaan na ng pollution, ng panahon, di ba? Hindi naman naalagaan masyado dahil sabi nga sa'yo, sa isang araw, kalahating milyon ng bisita doon ng both local and foreign tourists eh. Di ba? Mm-hmm. Sorry ah, doon sa mga kaibigan kong galing India, hindi malinis talaga ang India. It's not generally not a clean place. It's because of their culture din naman. Hindi sila pwedeng pumatay ng lamok o kahit anong hayop. 'Di ba? Hindi basta-basta. 'Di ba? So. Well, sige na, wala na ako oras. Thank you, Chona.
0: Pa-traffic baha sa Espanya. Maganda.
1: Maganda 'yun.
0: Magandang umaga, live mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. At hanggang dito na lang muna tayo. Sabi ni Mami Dang, bakit hindi na lang paigtingin ang state universities para di ilan na matutulungan pagdating sa edukasyon? Bakit kailangan pang mamimili? Kailangan mamigay ng ayuda, Mami. Salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban, sabi ni Kimura Dolores. Pagkakalas, susunod sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye na ako. I gotta go. Wala na akong oras. I'll see you tomorrow. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patron.
1: Hey. Walang paso, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Kumusta kayo? Ito na po ang RJ Patrol. Dito sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV, DTT, Cable Channel 224. Streamlined via Facebook Live, YouTube, and TikTok ba? Yes! On a Wednesday, good morning, September 9, 2026. Aba, double nine? September is the ninth month of the year. On the ninth day of the ninth month of the year, double nine. Aba, sa mga online selling, yan yung sinasabing avail of our clearance, discount, or birthday sale. Pero pag sinilip mo yung ano, yung presyo, pareho, wala namang na-discount. May mga paano-ano pa dyan eh. Mga draw the lottery, draw the ano. Aksaya tayo ng ano, oh, ng load at saka yung charge ng ating cellphone dyan. Ang tagal pa, ikot-ikot pa. Alright. Anyway, September 9? Double 9? Yes. Pagdating ng October, ang alam kong double 10, yun yung holidays ng ating mga kapatid na Chino. Yung double 10, double dragon. 10-10. At ang pagkakaalam ko noon, dahil minsan ay nag-grace sa aking birthday blowout nung alaw. Senator Cheese Escudero, birthday niya yun, double 10. Dito sa double 9, wala po tayong masyadong si Win. O si Win Suprok. O aka Win Suprok. Irwin Corpus, si Mama, birthday today. Oh, happy, happy birthday. Tita Carmen Ignacio, today? Birthday ba niya today? Bakit sa Facebook ay nakalagay, birthday na? Wala bang umulang pansit at litson kawali kanina? Then, okay, happy, happy birthday. Si Gimi Formaran, yung ating katoto dyan sa... At tomorrow pa si Tita Carmen, pero andito na, no? September 9 nakalagay. Oh. Iniscan ko kasi dito sa mga birthdays ng Facebook. Eh, naka-register siya na today birthday niya sa Facebook. Ha? Tita Carmen Ignacio. Oh, advance, happy birthday, tomorrow pa pala. Si Bruce Lee Strong. September 9. Oy, happy, happy birthday. Teka. Bakit may biglang nagtatawag dito? Oh, mamaya after 10, sasagot ako sa tawag. Mamaya after 10. Busy pa tayo. Dito tayo sa RJ Patrol. Oh. Eh, napag-uusapan yung mga pets. Tuta at aso. At pagkatapos, sabi, may dalawa akong, tatlo actually, pet dogs, ano? Yung husky, yung buntot ng pet ko na husky, pakanan, yung pa-curl, pa-curl na pakanan. Yung aspin, pakaliwa. Yung curve ng buntot niya pag nakatalikod sa akin. Yung Rottweiler ko. Pakanan din pag may okay. Yeah. All right. Parcel. Parcel pala yung tumatawag. Sige, bayaran ko na lang ng GCash. ibagsak mo na lang dyan sa mga pets ko. Yung mga pets ko, nagdo-double up yan ng canine ko eh. Tine-check yung mga dumarating na ano man dyan. Gifts, parcels. Tapos, baka may bomba. Trained na trained yung mga pets natin. Anyway, napapag-usapan yung pets, ano? Tapos yung pabaluktot, pabilog, pabaluktot, bendalo ba? May sinasuggest ba tayo dito na bendalo dahil pabaluktot yung binabanggit natin? Yun na nga. Medyo ano yung patawa, pa-joke-joke dyan. Yung bendalo. Bending. Teka muna, may report. Apat na makabayang sibikong grupo na babahala sa mapanganib na flare at spy ship ng China. Report na DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Nagpahayag ng pagkabahala ang apat na makabayang sibikong grupo na kinabibilangan ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Do Not Kill Movement sa mapanganib na flare at spy ship ng China sa Luzon. Ayon sa leader ng apat na makabayang sibikong grupo na si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycia, ang pagpapaputok ang makailan ng mapanganib na flare na naglalabas ng matinding init at nagsisilbing malakas na ilaw sa impapawid patungo sa Philippine Coast Guard aircraft habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight malapit sa Panangiban Reef at Mischitra Reef ay isang walang ingat na hakbang at malinaw na pagtatangkang pananakot. Sa kabila nito, iginitigoy siya na hindi dapat patakot at ipagpatuloy pa rin ang pagpapatrol ng Pilipinas. Dagdag panigoy siya na hindi lamang sa impapawid na ganap ang pagtaas ng pressure dahil noong September 5, 2026 sa mata ng Chinese Marine Scientific Research Vessels na Haixiang DC-12 Hao humigit kumulang sa 186.68 nautical miles kanlurang hilagang kanluran ng Bulinao, Pangasinan sa Luzon Sea. Nauna itong namataan noong August 27, mga 60 nautical miles west by north ng El Nido, Palawan at 21 nautical miles east by north lamang ng Malampaya Natural Gas Field. May kakayanan ng barko na magsagawa ng malawakang geological at geophysical survey kabilang ang pangangalap at pagsusuri ng datos mula sa seabed at ilalim ng dagat. Sa 2016 Arbitral Ruling, kinikilala ang Mischief Reef bilang isang low tide elevation na hindi maaaring angkinin bilang teritoryo at nasa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Kinilala rin ang tribunal nilabag ng pagtatayo ng China roon ang sovereign right ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Iginitigoy siya na hindi naghahanap ng konfrontasyon ng Pilipinas, ngunit hindi maaaring maging pagsuko ang kapayapaan at hindi maaaring maging pag-atras ang pagpipigil. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Rick Orasyon, maayong buntag, Sir Angelo. Ayaw na ni Jose Marichan kumanta, kaya go tayo kay Jack Jones. I'll be home for Christmas. Kantahin mo minsan, ha, Rick, ha? I'll be home for Christmas. Ganon. Randy Artiaga Santisas is listening. Thank you, Randy Artiaga Santisas. Sheila Arbues, good morning, Mr. Almonte. Good morning, morning, Sheila. Mensime, maulang morning po ulit, Sir Angelo. Happy birthday po sa lahat ng mi birthday ngayon. Oh, siyempre, very sweet naman ni Menchi Me. Randy Artiaga Santisas. Good morning, Sir Angelo. Shout out po. Yes, Randy Artiaga Santisas. Thank you for your support. Shout out para kay Randy Artiaga Santisas. Angelo Ridaha, happy midweek to kayo. Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Sheila Arbues, Mr. Almonte, magpapakonfine ba kayo sa hospital kung wala naman kayo sakit? O no, normal naman BP nyo? Sino ba pinatutungkulan mo, Sheila? Si former House Speaker Martin Romualdez pa pinatutungkulan mo? yun nga. Yung mga observations nung pina-zoom yung camera dun sa mga apparatus, medical apparatus sa tabi ni former Speaker Martin. Puro normal yung nakalagay doon, pero bakit nilagyan siya ng parang, anong tawag mo doon? Para sa COVID ba yun? Intubation ba yun? I-intube ba siya? May intube, parang may ganun, ha? Palagay mo ba sila props na lang yon? Kasi nga, kung puro manageable, normal ang mga reading doon sa aparatos, ba't ka lalagyan ng mga ano? Yung mga ganun-ganun, yung oxygen. Oh. Angelo Ridaha, 107 days, Pasko na. Ka-RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha, 107 days before Christmas. Stay safe and dry, ka-RJ Patrol, Angelo Ridaha. Susunod na. Susunod na, Johnny Gomez Live. Yung mga dating, siga dating talaga. Ating mga kabarkada, siyempre, mga matitikas, magagaling teka, ha? Nawala yung aking resource person. Anyway, napag-uusapan yung ano, bakit yung ating mga pets sa Senado? Pets ba? Yeah. Joke only, sumusunod lang kami sa mga pasta description diyan. Meron daw mga aso. O aso ng Malacanang, may tuta. Napansin ko nga, tapos Bendalo. Napansin ko nga rin, alam po ba ninyo na parang kung my memory serves me right, si Senator Ping Lacson ang talagang unang-unang gigil. Magkasama sila ng Batman and Robin tandem dyan, si Tito Soto, Senator Tito. Pero ang very vocal no na nag-umpisang parang gustong questionin yung threshold na two-thirds vote to convict the impeached being impeached of impeachable official Vice President Sara Duterte. Oh, di po ba? Ang unang-unang nagsalita na tama ba na talagang igigiit ng impeachment court yung 16 to convict, 16 votes to convict. Siyempre 8 or 9 votes to 8. Tama, 8. 16, one half is 8. 8 votes to acquit. Paano yan? Paano yan? Sabi niya. Ngayon, in counting daw ngayon ang mga nawawalang senador. Oh, di ba dapat yung active, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo kahapon, dapat yung active lang ang pwedeng bilangin. Active sa pagdalo sa sesyon ng Senado. Oh, apat na yung nawala, di 20. Anyway, abangan na lang po natin at pagdidesisyonan daw po yan. Baka magkaroon ng oral argument at mayroong mga iimbitahing amicus curiae, yung mga friends of the court, yung mga legal luminaries. May mga justices na tayong narinig, eh. Bakit pa natin babaguhin yung tinatakda ng konstitusyon, 16 to impeach, di ba? 16 votes to convict, di ba? 8 yung to acquit. Bakit palaging mayroong kino-question na ganun? Sabi, parang isip bata daw po si Senator Erwin Tulfo. Di ba tama sabi ni Senator Alan Peter Cayetano na tuta ng Malacanang si Senator Ping? Pero si Senator Tulfo, Erwin, ay tuta ni Ping. Ganon. So, nirefresh ko lang yung memorya ng mga ka-RJ Patrol. Ang unang-unang talagang opening statement pa lang ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, yung tinatakda ng 1987 Constitution to convict, we must need 16 votes to convict or to impeach the impeachable official being impeached, this time si Vice President Sara Duterte. At yun nga, to acquit 8 votes. Unang-una talaga nag-question dyan si Senator Ping Lacson. Una niyang ano, tinayo dyan. Seryoso ba? Opening statement mo lang ba yan? O yan ang talagang ruling ng korte, impeachment court, na talagang 16. Eh, pinanindigan nilang dalawa ni yung nasa kanan niya, si Senate President Sherwin Gatzalian. Oh, second the motion, si Senator Sherwin. Sabi niyang tama. 16 to convict, 8 to acquit. Eh bakit yung nasa majority block ngayon, eh palaga hinaharp, barabang nilalagari. harping. Ibig sabihin harp, yung mga ganun. Kinakalantari. Wala talaga, hindi gumagraduate. Eh kasi, yun nga, ang very basic comparison dyan, or immediate analysis natin dyan, kuro-kuro opinion ng taong bayan, eh nakikita nilang mukhang walang paptutunguhan yung pinaglalaban ng prosecution eh. Sayang lang yung halos 250 million pesos na halos ang tinatakbo ng gastos dyan sa impeachment trial. Eh, ang dami na sanang natulungan ng perang yan kung nai-divert man lang yan para sa pagtulong sa taong bayan. Yung mga yan, 43, how many fatalities na po ang nagresulta. Ilan ang mga namatay? Eh, aliba, 43 persons died dito sa pananalasa ng bagyo. Neneng Pilandok, o Obet, o di ba? Isipin mo ha, nakakatakot isipin yan eh, yung dami na palang namatay, eh yun lang yung tutulungan mo ang yung mga namatayan. Malaking bagay yun. Itong ginagastos sa impeachment, na parang tingin natin ay very boring na, eh ayaw ipahinto. Well, parang sasabihin ng ano, makikipagdebate sa atin yan kapag yan, kinokomentaryo natin. Paano na lang yung mga nasalanta, nawala ng bahay, namatayan, yung palaging nakalubog yung kanilang bayan, barangay, distrito. Paano na lang yung mga yun? Puro na lang balita dyan eh. Mag-i-inspeksyon. Wala namang padalang tulong. Eh kasi nga, nauubos sa paggasto sa impeachment hearing. Di ba? Naisip ba natin yun? Tapos, mauuwi lang sa Bendalo. Ano ba yung Bendalo? Yung Bendalo, ano ba yung sabi niya? When you talk about bending the law, finding a loophole or using a creative interpretation of a rule to achieve a desired result that is technically legal or avoiding punishment. Used in legal drama. Puro sarsuela. Politics. Puro pampolitika. Where someone is trying to push the strict limits of a rule. Siguro mas maganda encourage na natin yung Supreme Court ay you know, makialam na dito kasi nga parang yun na nga Senator Judges, ilan lang ba yung abogado diyan na parang sabihin nating napakataas yung paggalang sa decided cases ng Supreme Court. Supreme Court reports annotated sukra binds us entered as a law. Bawat sukra, bawat Supreme Court decision becomes a law to be obeyed by taong bayan. Bending the law, yung to stretch, bending the law is to stretch, interpret loosely, or break the rules of a legal system in a minor or clever way without completely violating the core statute. Siyempre, hindi naman natin, siyempre, the likes of Senator Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo, meron yung mga ano legal advisors. Hindi natin pwedeng parang underestimate. Pero siguro yun nga pinipilit nilang hatakin yung batas kasi pwede naman daw. Baka sabi ng abogado nila na pwede naman, boss. So igit mo na ganun. Pwede naman yata ma-stretch. Kantyawan mo, urutin mo ang presiding officer para magpatawag ng caucus. Yun na nga po, ang solusyon ng ating presiding officer, baka magkaroon na ng oral arguments para mapagdesisyonan. Mag-imbita ng mga legal experts. Yung bending the law is malamya when it kumpara sa breaking the law. Breaking the law is a clear violation of a rule. Bending the law stays right on the edge of the rule, nasa bingit. Without technically crossing into a prosecutable crime. Play safe pa rin. Pero pwede kang makipag-argument. Yun ang ginagawa ni Senator Erwin Tulfo. Parang ine-echo lang niya yung sinabi ni Senator Ping Lacson noon. Siguro sabi ni Senator Ping, medyo basa na yung papel ko dyan. Ikaw naman. Nabalik ang tanaw yung mga tao na tuta daw po. Sa ayon kay Senator Alan Peter, si Erwin Tulfo ni Ping Lacson. Tuta daw po. Pero si Ping Lacson, hindi daw po tuta. Aso na daw po talaga ng Malacanang. Bending the law often violates the spirit of the rule. Kung ano ba yan? Masisira ba si Senator Erwin dyan? Acquittal by default. Bend the law special. Tino-twist yung tamang interpretasyon ng ating saligang batas. Dahil sa ayon sa mga observers, sa sobrang takot ng mga yan na sila ay mapupunta sa kangkungan dito sa impeachment trial. Sobra ng panic nila at sobra na daw yata ang pagdidikta ng kanilang principal. Kaya nagtatrabaho sila ng double time. Pero sabi ng mga legal luminaries, it will be a very possible spark that ignites a constitutional crisis. Break muna tayo. Ang oras, impunto, alas 9:30 ng umaga.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9.33 na po ng umaga. Good morning po mula dyan sa Melbourne, Australia, Ma'am Ina Gray. Good morning, Ma'am Ina Gray. Randy Artiaga Santisas, thank you. Teresita Cruz Aguiling, good morning Sir Angelo. Pag naririnig ko yung si Eritz Sylvester, yan o, di ba? Eritz Sylvester Tulfo, Erwin Tulfo, nakakairita. Paslang-slang pa kung magsalita, feeling may laman. Nakailang taon ba siya doon nung nag-falsify siya ng identity sa Amerika? Nakapasok yun sa military service. Hindi niya ginamit yung Erwin Tulfo, kundi Erich Sylvester nga, Tulfo. So, nakailang beses po ako dyan. Siguro nakalimang balik-balik ako sa mainland America, U.S. Yung ating mga kababayan doon, wala pang 6 na buwan, slang na ako magsalita ng Ingles. Pinaandaran ako. Pagdating ko sa San Francisco, tawid ako ng LA, Las Vegas, Nevada. Meron akong misyon. Aba, yung mga alata lang ng mga Pilipino, inilalakasan pa nila yung mga sa boses nila, nag-uusap. Aba, may paegoy-egoy na kung mag-islang-islang magsalita yung ating mga kababayan doon. Feeling niya, bago kansalta, ignorante ka doon. Sheila Arvoez, good morning Mr. Almonte. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Angelo A. Thank you Mercy Fernandez. Mensi May, happy birthday sa lahat. Opo. Mensi May, shout out po sa mga taga Citation Homes. Citation Homes, Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan. Thank you, Mensi May. Shout out sa iyong mga katropa dyan sa Citation Homes, Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan. Okay. Thank you. Papakonfine Sheila Arbues. Thank you, Johnny Gomez Live. At susunod after 10 a.m. After RJ Patrol. May report, kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Itinanggi ang pahayag ni DILG Secretary John Bicrimulya na may very powerful na nagpo-protekta sa senador. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Itinanggi ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni DILG Secretary John Bicrimulya na may mga very powerful o makapangyarihang taong nagpoprotekta sa senador. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Atty. Israelito Torion na wala silang personal na kalaman tungkol sa sinasabing powerful protectors ni De La Rosa. Sa halip, sinabi ni Torion na ang alam nila ay malalim ang pananampalataya ng senador at ang Diyos ang itinuturing nitong one and only protector. Ang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Rimulya na alam na ng pamahalaan ang kinaroroonan ni De La Rosa at nakikipag-negosasyon na sa mga taong nagpoprotekta sa senador. Samantala, ikinalulungkot ni Torion ang paggamit ng katagang body bag sa usapin tungkol sa isang nakaupong senador. Ayon sa abogado, maaaring magdulot ito ng pangamba sa pamilya, mga taga-suporta at publiko, lalo na't nagmula ang pahayag sa pinuno ng Department of Interior Local Government. Iginito Torion kung naniniwala ang gobyerno na may nilabag sa patas si De La Rosa, dapat itong magsampa ng kakulang kaso sa mga korte sa Pilipinas. Doon aniya dapat harapin ng senador ang anumang aligasyon laban sa kanya alinsunod sa konstitusyon, mga batas ng bansa at mga karapatan ng bawat akusado. Nananawagan din si Torion kay Secretary Mulya na gamitin ang anumang legal na impluwensya nito upang kumbisihin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling isaalang-alang ang pulisiya ang pagpapadali sa pagsuko ng mga Pilipino sa International Criminal Court. Binigyan din ng abogado na hindi ito palawagan para takasan ni De La Rosa pananagutan sa Lipania. Ang hinihingi nila ay accountability alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa harap ng korte ng bansa bilang paggalang sa soberenya at mga institusyon ng bansang Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo. Sikat. Yung huling picture na medyo natawa ako, eh parang kaakbay ni Attorney Torion si Attorney Ferdinand Topacio. Naalala ko tuloy yung komentaryo ni Attorney Ferdinand Topacio. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Eh sabi niya, sabi daw ni Ombudsman Boyeng Remulla, wala siyang ambisyon na maging susunod na Chief Justice. Papalit kay Alexander Gizmundo, ang ating incumbent Chief Justice of the Supreme Court, na napaulat na by way of mandatory retirement ay bababa sa pwesto ngayong November. Wala daw po si, at the same time, wala daw po si Ombudsman Boying, pangalan niya, dun sa shortlist ng Judicial and Bar Council na sinumbite sa yung shortlist sa Pangulo para pagpilian kung sino susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Pangulo ang mag-a-appoint, ano po? At lahat ng agam-agam ay nandyan sa ating mga kababayan na siyempre kapag ganyan na allegedly dun sa analysis ng ating mga kababayan na may panic situation ng Malacanang, na kapag hindi nila kakampi yung susunod na administrasyon, ay maaring mahabol sila ng mga criminal cases. Makakasuhan sila ng mga kasong kriminal for allegedly actively involved or may malaking partisipasyon sa napakalawak at napaka-iskandalong anomalya sa flood control projects. Eh, yun nga. Ang agam-agam ay talagang baka magising na lang daw po tayo na si Ombudsman Boying ay maging Chief Justice. Pero ang sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, paano siya magiging Chief Justice eh, hindi man lang siya naging Court of Appeals Justice o kaya Junior or Associate Justice ng Supreme Court? Yun daw po eh. Wala daw po talagang karapatan na maging Chief Justice. Pero kuidaw, baka sabihin yung Machiavelli doctrine. Baka sabihin ng Pangulo na the boss is always right. Ha? Na rule number one, the boss is always right. Rule number two, if you are in doubt, go back to rule number one. Meaning, the boss is always right. Yun ang malaking problema dun. Si Chief Justice, the former Chief Justice Lourdes Sereno ba, dating Associate Justice, bago naging Chief Justice, na inappoint ni the late President Noynoy Aquino. By way of kuwaranto, nung panahon na ni President Digong, ay napaalis bilang Chief Justice si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Parang justice na rin yata siya doon. Or ito ba? Napakabigat po ng titulo ng isang Chief Justice. Parang lalaktawan mo lahat yung mga aspirante diyan na mga luminaries na yung mga at saka naging career. Ibig sabihin, nag-umpisang Justice of Court of Appeals, tapos naging Associate Justice of the Supreme Court o Court Administrator for that matter. Career path po 'yun. Tulad ng halimbawa, pumasok ka sa NBI as a fresh lawyer or CPA. Tatlo lang po pag agent A sa NBI. Doktor ka, CPA ka, accountant ka, or lawyer. Okay. Di po ba, pagpasok na pagpasok mo, ang dream mo, pagdating ng araw, ikaw yung magiging pinuno, director, career path ang napag-usapan. Yun ang parang answered prayer mo. You achieve the goal na yung pinapangarap pagpasok mo pa lamang sa isang ahensya? Di po ba? Ako ay siguro by way of God's will naman yung akin. Ako po naging pinuno ng isang news gathering organization. Number one, for the past 25 years. Nung pumasok po ako, basta lang magkaroon ng trabaho kasi kailangan kong suportahan ang aking pamilya. Lumalaking pamilya. Hindi po yung pangarap ko. Kasi po, kapag marami pong na-encounter ako na mga nagre-reklamo na sumasama yung ugali ng isang tao kapag obsessed na obsessed sa kanyang mga pangarap. Parang totoo po yun. Huwag po natin masyadong gawing big deal yung ating pangarap na halimbawa na to the extent na manapak ka ng balikat ng kapwa, manapak ka ng paa ng ibang tao na kasama mo para ikaw lang ang mailuklok doon sa pinakamataas na pwesto. Hindi po ganun ang ugali natin. Trabaho lang po tayo. Gawin natin yung ikagaganda ng ahensya at masterin po natin yung trabaho ang binagagawa sa atin. Eventually, makikita tayo ng leadership or ng management at bibigyan tayo ng break. You go places when you are already a master of your field. Minaster mo na. Ganun po nangyari. Wala po tayong mga tinapakan dyan. Bumaba rin tayo na walang masasabi na nag-break ako ng ethical standards or whatever policy na pinatutupad sa aking kumpanya. Wala pong ganun. Kaya nga po, sabi nila, naging director ka ng patrol? Wala ka man lang brand new car? Wala ka man lang bahay dito sa Metro Manila? Ganun po ang iniwang legacy ng tatay ko. Aanhin mo yung mansyon o kaya mga brand new cars, pero yung pag nakatalikod ka, may mga nagtataas ng dirty finger laban sa'yo. Masasabi natin, ginawa mo yung lahat para ma-achieve mo yung pangarap mo kahit na manapak ka ng paa ng iba o balikat ng paa. Paul po yun. So, naniniwala ako kung minsan sumasama ang ugali ng isang tao dahil sa pagiging obsessed sa kanyang mga pangarap. Huwag natin masyadong ayaw na ni sabi ni Rick Corazon, ayaw na talaga ni. Hindi, napanood ko naman, Rick. Ano ba yon? Game show sa ABS-CBN? August 28 pa, mga 28 yata na episode. Guest na nila, hindi pa nagsi-September 1. Kumanta na si Jose Maritzan doon. Pinakanta pa nga niya yung audience, ginaganon niya yung microphone. Doon sa chorus ng Christmas in Our Hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Masa kayo mga si Jaime Samoya Bernante, sabi, sabay tawa, si Bunuan daw kinasuhan ng plunder, ang daming sakit, naka-wheelchair siya. Pero noong binawi na ang kaso niya kasi gagawing witness na siya, gumaling na, nakatayo siya, it's a miracle. Sarcastic ka, Jaime Samoya Bernante. Ha? Oh, real talk talaga yan. Walang pinagkaiba sa komentaryo ni Sheila Arbuez. So, magpapa-confine ka ba daw sa ospital kung wala ka namang sakit? Oh, normal lahat yung BP mo, yung Hi, Ms. Samoya Bernante, si Martin Romualdez, nalaman niya na may warrant of arrest siya dahil sa kasong plunder. Abay, agad nagkasakit. Agad-agad nagkasakit. Nagpa-confine ka agad-agad. OMG, it's a miracle. Ikaw talaga, Jaime Samoya Bernante. It's a miracle. ano ba yung political advertisement na it's a miracle? It's a miracle. Oh, di ba? Tinanggal yung butas doon sa... May breaking ba kahapon? Tama ba ito? Sabi ng isang abogado, si Bertine, Attorney Bertine Catalunya Causing, complainant. Sinampahan niya ng kasong administratibo sa Korte Suprema si Presiding Judge Honorable Maria Angelica de Ramos, Presiding Judge Regional Trial Court, Quezon City Branch 98. Ito yung naglabas ng warrant of arrest para kay Vice President Sara Duterte na naging batchmate pa di umano. Ayon sa mga balita, batchmate pa ni Vice President Sara sa College of Law ng San Beda College of Law. Yun nga po yung argumento na yung minagnify ni hinighlight ni Senator Robin Padilla sa kanyang parang privileged speech na pag-uusapan kaugnay dun sa filing ng criminal case ng NBI on the case at bar, grave threats against the sitting Vice President Sara Duterte. So, na-appoint daw po yung ano. Minadali daw po pag-appoint kay Judge De Ramos. Allegedly, ha? In-appoint ng presidente. So, naglabas ng warrant of arrest. Laban sa Vice President Sara Duterte. Ito ba'y parang clear manifestation of ignorance of the law? Kasi naging judge ka na eh. Ibig sabihin, medyo exemplary yung yung record mo, performance mo being a practicing lawyer. Dapat nabasa mo yung ano itinatakda ng konstitusyon, bakit ka nag-issue ng warrant of arrest or nag-entertain man lamang for that matter nung criminal complaint na isinampalaban sa Vice President Sara Duterte.

Kanda motion dun sa pinail na administrative case, kasong administratibo kay Judge De Ramos. Si former ombudsman Martires, sinabi niya, you cannot file a case against an impeachable official. Kung sa ombudsman yun, bakit nga pala nasa regional trial court yung grave threats? Di ba, empleyado ng gobyerno si Vice President Sara, di ba sa ombudsman dapat yan? At eventually, sandigan bayan ang didinig. Yung when you talk about jurisdiction, di po ba lahat ng mga naninilbihan sa gobyerno, ang kaso pinapail sa ombudsman, tinatry sa sandigan bayan, hindi sa RTC, ang pagkakaintindi ko, ha? So ang NBI pumunta ng DOJ, dinala sa RTC. Tama ba? Vice President Sara cannot be arrested. Attorney Anthony Vista. Ito rin si Anthony Vista. Sinabi niya, VP Sara cannot face criminal investigation while sitting as Vice President of the country. Di ba? Bakit? Pagdating sa... yun nga, sinasabi natin. Bakit parang nagagarapalan na tayo? Parang lumalabas, nagiging garapalan na yung paglabag sa batas ng mga ilang mga opisyal ng ating bayan. Wala na ba pag-asa tayo? Yung lahat tinatapon, lahat ng basura tinatapon kay Vice President Sara Duterte. Pero kita mo, pataas ng pataas yung trust approval rating niya. So, anong effect noon? Ano? Kaya tama rin siya doon sa agam-agam niya, yung apprehension niya na pwede na siyang ipapatay. At pwedeng will make it appear na accidental. Kaya nung makita niyang napakaraming nakapalibot na pulis doon sa regional trial court noong Sabado, nung mag-appear siya doon para bayaran yung fine, bail. Yung piyansa niya, 120 for each count, so 360, tatlong count. 1,000. Pinakita niya maraming baril eh. Pwede nga po. Yung kanyang, sasabihin nilang paranoid na daw siya, sabi ni, sino ba nagsabi nun? Si Rafi Tulfo ba? Senator Rafi? Kung ikaw yung Vice President, Senator Rafi, hindi mo ba maiisip yun na yung lahat na lang persecution inaabot mo? Tapos yan, naalala ko nung araw, sinabi, nung pinatay si Ninoy sa hagdanan ng eroplano. Iaakit din siya sa hagdanan ng Hall of Justice dyan sa Quezon City Hall. Hagdanan din yan. Symbolic din. Diba? So walang, ang tagal na dininig nun. Walang official finding na inilabas. Biro mo, 1983 yun nung pinatay si Ninoy. Hanggang naging presidente yung anak niya si Noynoy. Asawa niya nung 86, Cory Noynoy, 2010 to 2016. Wala silang nilalabas na talagang mastermind eh. Kasi nga daw po, common knowledge na. Sabi ni Tita Carmen Ignacio, kamag-anak din naman pala yung may pakana nung pagpatay sa kay Ninoy. Huwag na lang. Total, na-enjoy daw nila yung galit ng taong bayan. So, napapalakas nila yung kanilang karerang pampolitika. Isa pang malaking issue na pinagdedebatehan ngayon ng mga taong bayan, mga ka-RJ Patrol, yung panukala ni Senator Chis Escudero na 5-year term na lang, gawing 5 years ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Meaning, yung 2 billion ay ipo-forgo. Ibig sabihin, yung para sa budget ng barangay election sa November 2, 2026, kapag na ipasa bilang isang batas, itong
pag

0: Kansila ng November 2, 2026 barangay and SK elections, eh wala, hindi natin gagastos yung 2 billion. Hindi tayo makakagastos ng 2 billion. Oh. Yung 5-year term ng barangay at saka SK, tama lang daw po kasi sa ibang mga bansa may 8 taon pa. Yung mga local officials na nasa grassroots, nasa barangay level, may 6-year term, may 8-year term. Tama si, sa tingin ko lang, may tama. Kaya lang, may isang election lawyer ang galit na galit. Nag-ahamon ng debate sa Senate floor. Walang dilit iba kundi si Attorney Romulo Macalintal. So nasa critical na yugto na ito. Okay. Okay lang. Okay lang ako. So nasa critical na yugto ngayon ang usapin dahil sinabi ni Senate President Sherwin Gatzalian na pagdidesisyonan ng Senado ngayong linggo ang mga panukalang may kaugnayan sa postponement ng barangay ang SK elections at pagpapahaba ng termino ng barangay at SK officials. Iginigit kasi ni Senator Chis Escudero sa explanatory note ng kanyang panukala na layunin itong palakasin ng stability at consistency ng public service sa barangay level. So, ang swerte nyo, sabi nga ng iba dyan na nagko-komentaryo, hindi mo na kayo papalitan. Didiretso kayo hanggang 2026 plus 2 years. Magiging 5-year term. Hanggang 2028, isasabay sa eleksyon. Isa pa sa ginawang katuwiran ni Senator Chis Escudero, itong nakatakdang 2026 barangay and SK elections ay nakaschedule ng November 2, 2026, All Souls Day. Di po ba? November 1 is All Saints Day. November 2 is All Souls Day. E pag ganyan, usually, Lunes man yan, November 2, ay magkakaproblema. Kasi nga po, magkakaproblema kasi alam naman ninyo na pag ganyang mga araw, alam mo yung kultura ng Pilipino, umuwi ng kanilang mga probinsya para dalawin yung kanilang mga namayapang mahal sa buhay, di ba ba? All Saints Day, di ba ba? So, baka nga po magkaproblema yung turnout ng mga boboto unless na siyempre may patriotic effect sa ating mga kababayan yung paglahok sa eleksyon at mag-participate. Makialam, kumbaga sinabi ko sa aking intro, makialam sa nangyayari, 50-50 po yun ang mga chances. Uuwi o boboto? Alright, break po muna tayo. Ang oras, 10:50 ng umaga.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. with a live news update.
4: BBC News with Oliver Conway. The US Central Command says it's destroyed five Iranian oil tankers after an American warship was targeted. Iranian state media said the Revolutionary Guards had struck a US base in Jordan in retaliation. The Jordanian army said its air defences had taken down 18 out of 20 missiles fired from Iran. The US Secretary of State Marco Rubio has said that Washington would enter a new phase of cooperation with Colombia. Mr. Rubio was speaking after meeting the Colombian president there. Britain, France and Canada, backed by nine other European countries, have announced sanctions on Israeli settlements in the occupied West Bank, banning goods produced there. Leaders called it a turning point to protect the two-state solution. The Palestinian Authority welcomed the move. Israel reacted angrily. In the latest escalation of the US-Canada trade war, the White House has announced it's banning imports of most Canadian alcoholic drinks, as well as some motor vehicles and dairy products. Canada's Prime Minister Mark Carney said there would be an economic cost to the trade war with the US, but doing nothing would be even more expensive. The US Supreme Court has declined the state of Missouri's attempt to use a new Republican-drawn congressional district map in November's midterm elections, backing an earlier ruling by the state's highest court. Last year, Missouri's governing Republicans announced the changes, hoping to gain an extra seat. The Gambian president has pledged to boost power supplies by October, following violent protests over the country's electricity crisis. On Monday night, police used tear gas on demonstrators who called for the president to step down. And a professional golf league, heavily backed by Saudi Arabia, has filed for bankruptcy protection in the United States. The LIV Golf League triggered a major controversy when it was launched 4 years ago. BBC News.
3: You're listening to the news from the BBC.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines, 57th season, on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: Radio Bandido.
9: RJ Patro!
0: Hey. Baka magulat kayo, ha? Bumabati ulit ako dahil ito ang dati kong time slot. Dating 10 to 12. Palagi kong binabanggit, make it a habit to tune in to DCRJ 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. RJ Patrol! Sabi ni... tingnan natin yung mga shoutout dito. Si Amy Samoya Bernante, morning mga ka-RJ, morning Sir Angelo, sa kape na lang tayo babawi. Hindi nyo lang alam kung gaano kabait, kung gaano kabuti na tao si dating Speaker Martin Romualdez. Sinong senador nagsabi nito na kung maka-rescue wagas sa Baitawa? Senator Erwin Tulfo, di ba? Andun siya, di ba? Inambunan daw yata siya, allegedly, ng mga Marines ng pera padala ni former speaker. Jaime Samoya Bernante, tawa. Oh, ang daming sakit ni Bunuan, sabi niya. Pero Sheila Arbues, Siyempre, pro... Siyempre po, didiretso magsalita ng Ingles. Araw-araw ba naman nakakahalubilon yung mga kano? Sabi ni Sheila. O siyempre, nagtrabaho sa Amerika si Senator Erwin Tulfo. Jaime Samuel Bernante, si Martin Romualdez, warrant of arrest sa kasong plunder. Nagkasakit, nandun na sa Cardinal Santos. Charito Cabrera Diana, postponed na po, Sir Angelo, ang barangay and SK elections. According to Billionario News Channel, breaking news nila. Aba, tama ba ito? Oh, huwag kayong bibitiw, sabi ko. Sir, marathon ba? Tokaton, Rick Orasyon. Thank you, Rick. Standby. Medyo, kasi pag masama yung weather, lahat na apektado. Naalala nyo, minsan 20 minutes din ako hindi nakarating. Malamang yun din, ipit din sa matinding traffic si Idol Johnny Gomez. My report, Senate President Sherwin Gatzalian, kinatuwa ang resulta ng 2025 PISA result, pinakamataas na resulta sa science, mathematics, at reading. Report ng DCRG reporter Jojo Sikat. Jo.
10: Ikinatuwa ni dating Basic Education Committee Chairman at kasalukuyang Senate President Sherwin Gatzalian ang resulta ng 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Ang naturang resulta ay pinakamataas na score sa mathematics, science at reading. Sa science, 173 average score na tumataas ng 17 points mula taong 2022. Sa mathematics naman, 371 average score na tumaas ng 16 points mula noong taong 2022. At sa reading ay 367 average score na tumaas ng 20 points mula 2022. Ayon kay Gatzalian, dapat na ipagmalaki ang tagumpay na ito na nakakatuwang makita na nagbunga na sama-samang pagsisikap. Aniya mga pag-angat ay nagpapakita na may epekto mga reforma at learning recovery initiative na tayo ay nasa tamang direksyon. Subalit iginitigat siya yan na hindi pa tapos at labaw kaya dapat na panatilihin ang momentum upang matiyak na ang mga pag-angat na ito ay mauuwi sa pangmatagalang pagbuti ng learning outcomes. Ibig sabihin aniyan nito ay dapat na ipagpatuloy ang suporta sa mga learning recovery program kabilang ang academic recovery and access learning o aral program. Tinitiyak ni Gatzalian sa pagtatalakay sa 2027 national budget, patuloy na bibigyan prioridad ang mga reformang magpapatatag sa pundasyon ng ating mga mag-aaral mula early childhood development hanggang teacher education upang mas marami pang makitang learning gains sa mga susunod na PISA resulta. Ako si Jojo Sika at tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oy, si Shirley Uyang, Sir Angelo, buti nagkalod na ako. Naabutan pa kita. Di ko natapos ang kay Sir Ira. Naubusan ang load. Welcome ka naman dito palagis. Shirley Uyang. Dapat ma... Di ba may ano pa? Magkakaroon pa ng deliberasyon? Yung proposed postponement ng BSKE, Barangay and SK elections. Sige, abangan natin kung positive ba. Sabi nga, ngayon, sabi ni Ma'am Ina Gray, ngayon, ICC spokesperson, bababuyin mo pa ang mga guro na nagtuturo ng maayos. Nako, puso mo, Ma'am Ina Gray. ICC? Takakatawa ka. ICC. ICC spokesperson. Sino bang may ano niyan, bansag niyan? Si Senator Manang Aimee Marcos, oh? Sino ba ang ICC sa Malacanang? ICC as in impact ng Claire Castro. Oh, sinasabi ko lang ha, nabasa ko 'yan at narinig ko sa payag ni Senator Manang Aimee Marcos. Meron pa daw ICC sa Malacanang at walang dilitiba kundi ang spokesperson. Adi kung may ICC impacta daw. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, dun sa statement ni ano, para lang to be balanced with it, ano. Sabi niya, it takes one to know one, di ba? Sabi niya, impacta daw ako eh. Siguro impacta rin siya, kaya it takes one to know one. Shirley Uyang, kung binusog ka sa maleta ni Romualdez, di ba babait tingin mo dyan? Ewan ko sa'yo, Erich Sylvester Rambo Trollfu. O nga, siyempre. Yun nga po yung aligasyon ng 14 na Marines, di ba? 18, 14 na lang, 15. O, na ano, may padala. Not only two, not only four, not only six. Kundi walo. Walo ba? Walo ba? Walong maleta ba? Matunghayan nga natin minsan makausap natin yung mga former Marines. Ilan ba talaga? May mga kaso na rin sila. Hindi sila basta-basta nagsasalita sa publiko. Ano po. Pero dapat lang talaga. Dapat lang talaga na ano, magkaroon na ng ano, pagdinig yan. Kung yun sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ipapaubaya sa ombudsman, imbes na i-convene niya yung Senate Blue Ribbon Committee na hinirang siya ni Sherwin Gatsalian bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, parang ano ba? Ano yung basa nyo kapag ang isang tao ay may malaking problema doon sa isang aspeto, nahahawakan niya pala. Ibinigay sa kanya para hawakan. Parang naalala ko nung araw, ito ay kwento lang naman natin ng mga barkada nung araw. Nung araw, talamak po yung weteng, mga masyaw, yung mga illegal gambling, yung mga ganun. Weteng, ganun-ganun. That was 19 term ni FBR at GPNP po noon ay si General Ricaredo Sarmiento ng Marinduque. Alam po ba ninyo na ang isang pinupuntahan ko, nakabit po ako dyan sa defense at sa Campo Crame, pinupuntahan ko para makakuha ng mga balita, na maraming balita nang nangyayari, unfolding noon sa bansa, ay sa CIDG. Ang author ng naglagay ng G sa dulo, dati command ang dulo eh. Halimbawa, Narcotics Command, Criminal Investigation Detection Command, dati command. Group na ang ginawa. Ang pagkakaalam ko po noon, ang author ng pagpapalit ng group G sa dulo, ng line units ng PNP ay si General Ramsey Ocampo ng CIDG. Class 70 po si General Ramsey Ocampo. Ngayon, dahil si CIDG director siya, tama lang na ibigay sa kanya ng chief PNP noon na si General Sarmiento ang trabaho para magpatupad ng crackdown sa mga illegal gambling. Binuo yung Task Force Monte Carlo. Hindi ako magkakamali kasi istorya ko yan noong reporter days ko eh. Task Force Monte Carlo. Pagdapo po ng direction o yung memorandum order sa kamay ni General Ramsey, wala pang 24 oras, nag-resign siya. Alam po ba ninyo, dahil, siyempre, ano, gagawa niya ng plano yan. Talagang susugpuin niya yung illegal gambling sa buong bansa. Ang problema, na ano, natanong namin kung bakit siya nagre-resign dun sa binigay na tungkulin sa kanya. Ano po yung sagot niya? You cannot choose your relative. Oh. Yung relative niya happens to be a gambling lord. Di siyempre titirahin niya yun, hahabulin niya yun dahil matindi yung atas sa kanya. Iniutos sa kanya ng responsibilidad na mag-chairman ng Task Force Monte Carlo. Oh, lahat ng illegal gambling o ano niya, tutugisin niya. Balae pala niya, yung pinakamalaki, ang doon ang pumutok na istorya nung mga panahong yun. Pinakamalaking gambling lord sa Central Luzon hanggang doon, papunta na sa Bicolandia. At hapon, halos saklaw ang buong Luzon. Ay balae pala niya. Balae as in, nag-asawahan yung anak nila diyan sa Pampanga. Alam po ninyo si General Ramsey Ocampo, taga Candaba, Pampanga. Alam niyo na siguro noong mga panahong yun, hulaan niyo kung sino yung gambling lord na happens na, ano pala niya, sabi nga niya, you cannot choose your relative. Diba? Eh, paano yan? Parang dyan, kay Senator Erwin Tulfo, may ano siya eh, may lamat siya dyan. Paano nga naman niya magagampanan ng isang matinong pag-imbestiga sa flood control projects kung, di ba, existing yung duda ng taong bayan na hindi siya magiging patas, hindi siya magiging fair and just sa investigasyon? Kasi siya mismo itinuturo na nagbenepisyo, nakinabang sa mga loot, kumbaga, dinambong, oh, di ba? Ano ba yun? Loot, na dambong na kaperahan galing sa flood control projects. Anomalous flood control projects. Paano nga naman niya magagampanan yun? So, safe na lang siya. Play safe. Sabihin niya, edi, pasa na natin sa mga investigating body. Sa ombudsman, sa Digan Bayan. Sila na lang mag-investiga dyan. Kasi nga, syempre, under litmus paper ka dyan. Nakatingin ang buong mundo kung ano yung gagawin mo dyan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre, pag kinonvin mo yung investigasyon sa flood control, anomalous flood control projects, di syempre, parang nangyari sa kanyang, sa kanyang amo. Sabi, tuta siya ni Senator Ping Lacson. Magiging laughing stock siya eh. Mapagtatawanan na naman siya ng mapagtatawanan ng taong bayan. Tulad ng nangyari kay Senator Ping Lacson. Hindi ko nga masisi si Idol Ira Panganiban. Sasabihin niya na, tingin ko hindi na kagalang-galang yung ating mga senador dyan eh. Ninong pa niya yung dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ninong mo yun ha. Tapos sinasauli mo yung kandila ba? Hindi ka na bumibilib? Yun lang. Ganun nga po yun. You cannot choose your assignment. Halimbawa, hindi ko nga malaman kung tinutuya siya eh. Para ibigay sa kanya yung Senate Blue Ribbon Committee para mag-chairman. Parang sintunado eh. Kasi ini-involve siya sa mga nakinabang ng malem-maletang salapi. Kinuha din ang buong di umano mula sa pinaka-corrupt o pinaka-manumalyang flood control projects. To be confirmed yan, ha? Papa-confirm natin sa mga nakabit na reporters kung talagang yung breaking news na sinasabi ni Charito Cabrera Dayana ng Billionaire News Channel. May ano ako dyan, dati kong reporter. Andyan si Willard Cheng, andyan si Corina Sanchez, Pinky Webb, at yung isang Radio Patrol 45, Dexter Ganibe, naka-beat sa Senate. So, ganun lang talaga. Eh, malaman natin. Oy. Oh, na puso mo, Ma'am Ina Gray, wag mo masyadong dibdibin yung mga sinasabi nung attack dog nga tawag sa kanila eh, kay Yusek Claire Castro. Oh. Shirley Uyang, ICC kasi si Claire. Ikaw, isa ka pa, Shirley Uyang, ha? ICC kasi si Claire. Lagi may ICC sa mga Duterte palagi. Ah, laging may pagsisisi. May ICC. Sabi ni Shirley Uyang, lagi may ICC sa mga Duterte. O, di ba yung pagbaha dito, eh, sabi, may kasalanan Davao. Extend lang ako sandali. Sheila R. Buwes. Thank you na extend lang ako ng konti. Intayin natin at darating si Idol Johnny Gomez para mag-take over sa kanyang Johnny Gomez Live. Ganun lang talaga. Dati, ganun talaga ang rule namin nung araw eh. You cannot abandon your position without proper turnover. Rule of thumb po yan namin sa dati. Oh, eh, pag very strict ka, oh, okay naman. Oh, marami pa tayong pagsasaluhang ano, issues. Oh. It's a miracle. Word for the day, ah. Huh? It's a miracle. Oh, kinakanta natin yan. Oh. Naalala ko, kinakanta ko yung Miracle ng Stylistics. Oh. Oh. Uy! Ito, may panawagan ang mga peers ko. Busina. Busina. Ang Senior Citizens Party List Group represented by Representative Honorable Rodolfo Ordanes, Ompong Ordanes. Eh, may panawagan. May panawagan kay former Senator Manny Pacquiao. Siya na ngayon ang lead convener ng NAPCI, National Anti-Poverty Commission. Pinalitan niya si Cal Lopez Santos pala. Ano narinig ko kay Ira kanina? Ang balita, napalitan na si Lopez Santos, hindi pa niya alam. Ano ba yan? Ano ba yung panawagan ng Senior Citizens Party List Group kay The Messenger is the Message, sabi ni Congressman Ompong Ordanes. Tinitingnan daw po ng Senior Citizens Party List Group yung pagkaka-appoint kay former Senator Manny Pacquiao being more than a messenger. Secretary Pacquiao is the message himself. Aba, ganun? Siyempre, rags to riches yung open book naman si Senator Manny Pacquiao, o former senator. Rags to riches ang kanyang success story, ha? Kanyang evolution bilang dating mahirap, nasa mahirap na kalagayan ng ating lipunan at naging bilyonaryo sa kanyang pagsisikap, naging pambansang kamao, siguro daw mas magandang mai-relate ni Senator Manny, former Senator Manny, Secretary Manny na ngayon, Pacquiao, rank of secretary, ang kanyang mga yung success stories. Okay, may report. San Pedro PNP at LGU muling nagkasa ng mas matibay na kooperasyon para sa CSOP system. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
11: Mas pinatatag ng San Pedro City Police Station at local government unit ang kanilang kooperasyon para sa mas responsive at community-oriented na serbisyong pangkapulisan. Ito ay kasunod ng isinagawang coordination meeting kaugnay ng recommitment sa Memorandum of Agreement o MOA para sa implementasyon ng Community and Service-Oriented Policing o CSOP system. Nakipagpulong si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vito Chipopolis ng San Pedro Componi City Police Station kay Mayor Art Joseph Francis Mercado sa Mayor's Office ng San Pedro City Hall. Pangunahing layunin ng pulong ang paghahanda para sa signing for the recommitment of the MOA na naglalayong higit pang patatagin ang ugnayan ng National Police Commission o NAPOLCOM Local Government Unit at Philippine National Police. Sa ilalim ng system, binibigyang diin ang mas malapit na pakikipagtulungan ng kapulisan sa lokal na pamahalaan at mga community stakeholders upang mapahusay ang paghatid ng serbisyo sa publiko. Inaasahang makakatulong pagpapatuloy ng programa sa pagkakaroon ng mga mas mabilis, mas responsive, community-oriented at accountable na police service para sa mga mamamayan ng San Pedro. Sa pamamagitan ng mas matibay na partnership, layunin ng mga katuwang na institusyon na higit pang mapalakas ang kapayapaan, seguridad at tiwala ng komunidad sa kapulisan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Sheila Arbues, Senate Secretary Manny Pacquiao, namamasko po. Aba! Eh, sabi kasi ng Senior Citizens Party List Group, dapat palakasin ni Secretary Manny Pacquiao yung empower the poor. Yung talagang anti-poverty commission ay talagang ipatupad niya or ganapin niya, ipaganap niya ng may pag mamalasakit sa ating mga nasa laylayan ng lipunan. Rekorasyon ang galing ng mga appointee ni Pinocchio. Ha. Mula kay Gladiator to the King of the Ring, John Vic Jollibee and Ombudsman Buying Remulla. Galing mo, rekorasyon, ha? Sinong Gladiator? Mula kay Gladiator to King of the Ring. Ka Lopez Santos yung dati nakaupo, lead convener ng NAPSI. Eh, ngayon ay King of the Ring na si Manny Pacquiao. John Vic Jollibee, Ombudsman Buying. Buying, ha? Hindi buying, ha? Remulla. Rekorasyon ikaw talaga eh. Oh, ito, gayahin mo na si Sheila Arbues. Namamas ko kay Secretary Manny Pacquiao. Yung abilidad ni Secretary Pacquiao, abangan natin para mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan, lalo dyan sa mga naghihigkahos na sektor ng lipunan. Mapalago man lang yung kabuhayan ng mga mahirap. Di ba, Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay si Attorney Larry Gadon, Secretary, rank of Secretary. Dapat magtabi-tabi sila dyan. Magtabi-tabi na sila at joint efforts. My unsolicited advice to Secretary Pacquiao is that he strengthen the NAPSI Senior Citizens Sectoral Council. Siyempre, hindi alisin yan ni Congressman Ompong Ordanes kasi siya po yung representative ng Senior Citizens Party List Group. Nagkasino rin kayo? Hindi po nagkakasino. Hindi po ako nagkakasino, Sheila Arbues. Pero one time, may mga imbitasyon ng mga barkada, sumama ako. Akong taga-inom ng beer at saka pulutan doon sa tabi. Hindi po ako marunong yan, yung pagsusugal. Mahina yung mentalidad ko mag-aral niya. Hindi pumapasok sa kukote ko. Dati, tinuruan pa akong magmadyong. Hindi pumasok sa utak ko yung madyong. Anyway, okay na ba tayo? Okay. Thank you for joining our Wednesday. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking Wednesday episode ng RJ Patrol, September 9, 2026. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
12: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli sa magandang morning! Late si Johnny G. Grabe po ang traffic. Pagpasensyahan nyo na si Johnny Gomez, ha? Sabi nga natin, churi naman. Pasensya na po. Pero ako po'y talagang nagpapasalamat din sa aming technical director, si Boss Ariel Castro natin. At syempre pa yung ating Boss Angelo Almonte dahil dito sa ibinigay sa ating pagkakataon na magpakuya-kuya-kuy muna. Ayun! Talaga naman, Boss Angelo, salamat po na maigi at marami. Birthday pala ni Tita Carmen ngayon, kaya siguro traffic. Palagay ko, nakarating pa sa inyo yung balita, si Carmen Ignacio nagse-celebrate ng kanyang debut. 18 taong kapanganakan ng ating Tita Carmen Ignacio, kaya traffic yata. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, Miyerkules po ng umaga. Ikasyam sa buwan ito na Setyembre 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Eto na, late nga lang. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Eto, magandang hapon dun sa ating Filipino community at yung ating tropang JGL. Yung ating Ma'am Ena Gray mula sa Australia, mula sa programa talaga ni Tita Carmen Ignacio, ni James Godyo, hanggang sa mga susunod pang mga programa dito sa Radyo Bandido TV. Nandidiyan ang ating Ma'am Ena Gray. Doon po sa mga nagnanais, magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan po ng ating text line, ang numero na inyong iti-text para mabasa ni Johnny G. 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Doon sa mga nakaantabay sa YouTube, Facebook, maging sa Sky Cable Channel 224, at ilang pang mga DTT boxes, pati sa Radio Garden Streama, mga nanonood, nakikinig po dito sa inyong malayang talakayan. Dapat pa bang i-memorize yan? O ito ha, alam na this. Bukas na po yung ating live chat, mga kaibigan ng palatuntunan. Meron pong mga dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines ang nagsabi na yun daw pong pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez na ngayon ay nakaratay dito po sa Cardinal Santos. Hindi ko maintindihan kung kailan po ito inadmit at pati yung kanyang mga doktor ay isasamon ng Sandigang Bayan para makapag-explain patungkol

naging seryoso ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ito pong issue ng flood control anomaly dahil nga po sa pagkakadawit at pagsasampa ng non-bailable na plunder case laban po rito kay Boss MR. Sabi po yan ng mga abogado, ha, dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, nakikita raw po nila, although wala silang crystal balls, perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Talaga bang serious ang Bongbong administration? Yan po yung ating tanong, unang tanong dito sa ating mga tropang JGL. Kayo po ba'y naniniwala na seryoso ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang tuldukan ito pong issue ng flood control scandal ng sampahan po ng kaso itong kanyang kasin, pinsan. Ayun, oh, na si Martin Romualdez, mga kaibigan, dito sa non-bailable na plunder case. Text na tayo, ha? Para hindi po tabunan, 0917-751-3804. Para doon, ulitin ko, para doon sa mga nakikinig sa Radyo Bandido, sa inyong DZRJ, 810 kHz na talapihitan, dyan po sa inyong mga transistor radio, doon sa mga nakantabay sa Facebook at YouTube, alam na this, pwede na po kayo magbigay ng inyong mga komento. Naniniwala po ba kayo na seryoso ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ito pong issue ng flood control sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban po naman kay Martin Romualdez? Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Himas laang, ha? Ayun na, tingnan po natin ang sasabihin ng ating mga tropang JGL. O bago natin hinihintay yung sasabihin ng ating mga tropang JGL, sinusubukan po naming tawagan si dating Congressman Neil Tupaz Jr. ng 5th distrito ng Iloilo. Eh, isang beses po nakahuntahan natin dito sa palatuntunan si Congressman Tupaz, si Attorney Neil Tupaz. At siya po yung tumayong lead prosecutor during the corona trial. Okay? Sa panahon po ng panunungkulan ni yumaong dating Pangulong Pinoy, si Benigno Simeon Aquino Jr. Okay, dating Pangulong Pinoy. Alam po ninyo, marami po yung nagugulat sa naging desisyon ng prosecution to drop those 15 na mga witnesses. At ang gusto nila ay papuntahin si Inday bilang isang hostile witness dito po sa impeachment proceedings na ito. Paulit-ulit sinabi ni Attorney Season, hindi pwede. Dahil si Inday ay well represented dito po sa impeachment proceedings sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Eh kahit po isamon ng at ipasampina ng prosecution si Inday para humarap dito sa kanyang impeachment proceedings. Unang-una, ang gagawin po ng prosecution diyan ay talagang tutulan. Magpapadala ng motion ang defense panel ni Inday to counter ito pong kahilingan ng prosecution. Ngayon, kung payagan po ng impeachment court yung sabina at ikumpel si Inday na humarap dito sa proceedings, eh wala naman po silang mapipiga kay Inday dahil ang sasabihin niya lang ay hindi po siya magsasalita at hindi po niya bibigyan ng pagkakataon itong prosecution na makakuha ng detalye sa kanya. Okay? Self-discrimination. Yan yung una. All right?
Hindi niya i-discriminate, ika nga, yung kanyang, ano, yung kanyang sarili. Hindi niya i-compromise. Ha? Hindi po i-compromise ni Inday. O, teka muna, wag po ninyo akong tawagan. Tinatawagan ako eh. Text-text lang po tayo. Hindi ko po masasagot. Ha? Hindi ko po masasagot yung inyong mga tawag. Okay. Hindi po pwedeng i-compromise ni Inday Sara Duterte yung kanyang sarili dahil siya po yung iniimbestigahan. Kaya una ko ngang sinabi, ha, the right to self-discriminate. I-discriminate niya talaga yung sarili niya. Tatanggalin niya talaga yung sarili niya sa equation. Pero there is a legal term, okay, na pwede pong gamitin ni Inday para magkaroon ng pagkakataon na hindi po sagutin ito pong mga katanungan ng prosecution. Okay. So, wala rin po kayong makukuha dito kay Inday eh. Kahit anong gawin pa po ng prosecution, wala po silang makukuha na information from the Vice President. Ha? Wala po siyang makukuha na kasagutan dito po kay VP Inday dahil nga hindi niya po ikukompromiso yung kanyang sarili para i-convict dun sa kaso. That's one. Pangalawa, yung tinatawag na self-incrimination. O, hindi niya rin talaga ikukompromise yung kanyang sarili para matanggal sa opisina. Okay? Kaya nga siya po ay nirerepresenta, kinakatawan ng kanyang mga abogado. Incidentally, si Attorney Paulo Panelo ang itinalagang spokesperson dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Ha? Attorney Paulo Panelo, siya po yung tatayong spokesman ng defense team para po dito kay Inday. Kaya nga, tingnan po ninyo, kung talagang ninanais ng prosecution na makakuha po ng information tungkol dito sa impeachable offense na kanilang ibinabandera laban kay Inday, the person na dapat ipatawag, pero vocally, sinasabi po ng prosecution na tinanggal na nila sa listahan, wala pong iba kundi si Colonel La Chica. Dahil si La Chica ang magpapatotoo sa lahat ng posisyon at argumento na sinabi po ng mga witnesses, hostile witness man ito, prosecution witness man ito, dahil si La Chica ang missing link. So bakit kinakailangan pong isentro kay Inday ang pagpapatawag samantalang wala naman pong mapipiga ang prosecution? Why are they afraid to summon and subpoena Colonel La Chica? From the very start, ito po yung ating position eh. From the very start, ito po yung ating position na si Colonel La Chica ang ipatawag to shed some light, di ba? Dito po sa pinag-uusapang mga articles of impeachment laban dito kay Inday. Yung mga doktor ni Martin Romualdez, ipinapatawag ng Sandigan Bayan para sila ang mag-explain. Ito bang si Martin Romualdez may sakit ba talaga? Hindi ba nito kayang humarap sa paglilitis? Kinakailangan ba talaga yung request na hospital arrest? Kasi yung mga doktor ang in-between. Sila po yung nakakaalam. Sila yung missing link. Ngayon, kapag humarap po si Martin Romualdez o hindi humarap si Martin Romualdez dahil ang sasabing argumento ni MR, sabi po ng mga doktor ko, magtago na lang ako sa ospital, so to speak. O kaya sabi po ng mga doktor ko, may sakit po ako eh. Kahit bumabalandra sa atin yung mga resulta ng kanyang oxygen level, resulta ng kanyang heart rate na talagang ibinabandera at isinasampal sa ating magkabilang pisngi kahit pa magtaasa ng kaliwat kanang kilay na normal itong si MR.
So ang ginagawa ng sandigang bayan, the in-betweens. Okay? Sino ba yung direktang makakasagot? Sino ba yung may alam? May sakit ba talaga si Martin Romualdez? The only person na pwede pong magsalita tungkol dyan ay yung mga doktor. Eh hindi naman pwedeng manghula si Martin Romualdez ng kanyang sakit. Johnny G, di ako atin, may sakit ako eh. Alam na po natin yan. Kapag ka tinatamad tayo, kunwari pumasok sa trabaho, magte-text lang tayo dun sa ating bisor, boss, sakit ang ulo ko eh, minamigraine ako. Ha? Kahit hindi natin alam yung salitang migraine, minamigraine ako. Oo, ang sakit ng aking kasukasuhan, para akong lalagnatin, para akong tatrangkasuhin, galing pala sa inuman. So, the only person or persons na pwedeng mag-vouch na itong tao na ito, Martin Romualdez for example, is not capable to be physically present pagdating dun sa paunang hearing ng mga kasong inerereklamo laban sa kanya, yung pong mga doktor, in the same vein, the same manner, yung pong pwedeng tumistigo para kontrahin at kontrahin or ikang ay bigyan ng diin yung mga naunang testimonya, wala pong iba kundi itong si Colonel La Chica. So, why push for Inday Sara's attendance dito po sa impeachment complaint laban kay Inday kung wala naman pong makukuhang sagot mula sa vice-presidente? Yung sasabihin nila Chica can make or break Inday. Ha? Nakikita po ninyo yung shifting ngayon? Mula dun sa pagkarami-raming mga witnesses hanggang dun sa pagkarami-raming mga ebidensya. Ngayon ang focus is the threshold. Alam kasi nila na hindi magfa-fly yung pong request for Inday to attend and

Isa lang sasabihin ni Inday, self-incrimination. Tapos na yung boxing. O edi, wala, lalong walang napala. Kaya tingnan po ninyo yung pattern. Ha? Tingnan po ninyo yung pattern. Pagdating dito sa karakter ng prosecution, when it comes to the strategy na kanilang ginagawa. Inuna yung press release ni Jervy Luistro. Ako paulit-ulit kong sinasabi yan eh. Marami ng ebidensya. Kumpleto ng ebidensya. Marami ng witnesses. Marami ng testigo. Marami ka ng marami. O eh, bakit ngayon ganito yung nangyayari dyan sa impeachment proceeding? Kaya yung ating mga kababayan, hindi natin matatawaran talaga yung kanilang ano eh, yung kanilang posisyon na wag nang tutukan itong impeachment trial na ito. Although for us to be informed, eh kinakailangan po natin every once in a while panoorin para nakikita po natin yung mga discourse at nakikita po natin yung mga pinaggagawa ng prosecution, ng depensa at ng senator judges. For us to be able to grasp saan ba talaga direksyon papunta. Okay? Ano ba yung talagang gusto nilang ma-achieve? Ano ba talaga yung gusto nilang ma-achieve? Talaga bang itong impeachment proceedings na ito ginawa para makita natin yung katotohanan? Para lumabas yung katotohanan? O talagang ito'y isang drama-rama na ginagawa to satisfy yung pong requirement ng principal, ha, na hindi payagan si Inday na tumakbo sa 2028 presidential and national elections. Ito talaga, this is the grand plan. Okay? This is the grand plan. Bakit nila ginagawa? Kasi tingnan po ninyo. Kung ang plano ay i-impeach si Inday because of wrongdoings, kung ang plano ay patunayan na nagkasala ang vice presidente at matanggal doon sa kanyang opisina dahil sa kanyang mga pagkakamali, kung ang plano ay nakatutok kay Inday, and let the senator judges, sila po mismo yung magbigay ng kanilang pag-aanalisa. Yung mga senator judges, depending on the position of the witnesses, the testimonies of the witnesses, and the evidences presented by both parties. Kung bibigyan ng pagkakataon at karapatan ang senator judges na magpasya, bakit pinaliliit po ninyo yung mundo ng mga senator judges na may paninindigan at kitang-kita na nagpapahayag ng suporta kay Inday? Bakit doon tayo napunta? Kasi sabi ko nga, kung si Inday lang pala yung inyong ano, yung inyong target. Bakit tinatarget si Marcoleta? Bakit tinarget si Jinggoy Estrada? O ngayon may panibagong press release si John Vic Remulla. Tukoy na raw po yung kinauroroonan ni Bato de la Rosa. Bakit ginigipit itong si Loren Legarda? Bakit ginigipit yung magkapatid na Villar? So bakit damay-damay? Hindi ba? Bakit damay-damay? Si Inday lang pala ang gusto niyong tanggalin eh. Why not focus all your efforts, machinery, and all your bruhaha dun sa angulo na matanggal si Inday? Kasi kitang-kita po natin yung taktika na ginagawa eh. Dahil alam po ng mga kalaban ni Inday na walang numero ang mayorya. Wala pong numero yung mayorya ngayon. Ipatatawag daw po ng Senado yung Friends of the Senate and Friends of the Constitution para magbigay po ng kanilang nalalaman at ng kanilang posisyon

ilang obserbasyon at interpretasyon pagdating dun sa threshold. Eh, another delaying tactic yan eh. So, kapag ka sinabi ba ng mga ipatatawag na mga mahistrado yung kanilang posisyon at nagkaroon po kayo ng klarong information whether to honor what's written in the Constitution na 16 votes to convict, tapos na yung boxing. Kapag ka ang nakuha po ninyong information ay yung two-thirds will be coming from those actively participating in the impeachment trial, tapos na po ba yung boxing? Or whatever the result is, tatakbo pa rin kayo sa Korte Suprema, hindi ba? We are wasting so much time. We are wasting so much time. Kung tatakbo rin pala kayo sa Korte Suprema, lahat po ng inyong naririnig, lahat ng ating nababasa at napapanood, ay gear towards brainwashing yung pong interes ng ating mga kababayang Pilipino. Swaying the opinion of the public. Why can't we just accept that 16 threshold? Yun yung sabi ng Constitution eh. O, kung tinatanggap natin yung 16 threshold, bakit nyo pinakialaman si Marcoleta, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Bato de la Rosa, at may attempt na pakialaman yung magkapatid na Villar, isama pa si Alan Peter Cayetano. My understanding is, the idea of the impeachment trial is for us Filipino people to understand yung pong mga kasong ibinabato laban kay Inday. At itong mga testimonya ng mga witnesses, ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig will somehow give us an opportunity to see through it. Tayo mismo, kahit hindi po tayo yung magbibigay ng conviction or ng acquittal decision kay Inday, eh tayo mga Pilipino ay knowledgeable sa sistema. Makikita po sa pamamagitan ng mga pagdinig yung mga ebidensya at testimonya ng mga testigo na magbibigay pagkakataon sa taong bayan na maliwanagan yung pong mga issue na kinakaharap ni Inday, and let the senator judges do their share of things. Pero hindi po ganyan yung nangyayari. Para tayong nanonood ng pinagsamang Korean novela at Ana Luna. Ayun ako, napakatagal na niyan. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa inyong malayang palatuntunan, second hour. Ikalawang oras po ng Johnny Gomez Live, ngayong maulang Miyerkules ng umaga, ika-siyam ng Setyembre, 2020, sa isuspendido itong impeachment proceedings today, ha? Wala na po kasing maipresentang witness ang prosecution. Anak ng baka naman talaga, oh, meron pa sila dapat 15 witnesses drain up ng prosecution at pilit na upong ipatatawag, ipapasabi na itong vice-presidente. So naging desisyon ng impeachment court, oh, sige na nga, kalapin nyo na lang muna yung mga ebidensya ninyo para dun sa Article 2. Dahil mukhang tinutuldukan na ninyo yung Article 1. Talaga naman, oo. Layunin po natin ang maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. May mga reports muna tayong tatanggapin. Si Jojo Sikat, nagbabantay ng balita mula po sa Senado. Jo, magandang morning. Please come in.
1: Pinuri ni Senadora Risa Ontivero sa mga Pilipino dance crew sa pagwawagi ng 5 medalya sa 2026 World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona at sinabing ang kanilang tagumpay ay nagpapakita ng pagkamalikhain at talento ng mga Pilipino. Nagpahayag ng suporta si Ontivero sa pag-adapt ng Senate Resolution Number 591 at partikular niyang binati ang PM Manila HQ The Crew Pok Jumpers at Sayawata Jr. sa kanilang tagumpay sa international competition. Aniya ng senadora sa pamamagitan ng sining ng sayaw na ipahayag ang kagandahan, kabutihan at pagkamalikain na nasa puso ng mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ibinahagi rin ng Tiberos ang kanyang personal na koneksyon sa hip-hop dancing at tinawag ang sarili bilang isang hip-hop mama. Aniya, dalawa sa kanyang apat na anak ang nasangkot sa hip-hop dancing kung saan ang kanyang pangalawang anak ay naging miyembro ng isang hip-hop dance group noong high school.
2: Pino dance groups na nagwagi ng mga medalya sa 2026 World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona. Bilang isang hip-hop mama din, dahil dalawa sa apat na mga anak ko, yung pangalawa na naging miyembro ng isang hip-hop dance group nung nasa high school siya, isang grupo na ang pangalan ay Enciende. At saka yung bunso ko rin naman na ilang summers nag-aral ng hip-hop.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng mahigi at marami. Kaya yung report ni Jojo napunta sa hip-hop. Ah, dahil wala pong coverage ng impeachment, anak ng baka naman talaga, oo. Si Romel Madrigal, may bit-bit na balita. Good morning, Mel. Please come in.
3: Hindi lang sa lakas at kakayahan nakasalalay ang isang matibay na puwersa. Mahalaga rin ang mga leader na gumagabay, umaalalay at nag-aalaga sa kanilang mga tao. Ito ang naging sentro ng Fellowship of Squad Leaders and Life Coaches ng Special Action Force OSAP na isinagawa sa Tagaligtas Solid Quarters SAP, Port Santo Domingo, Santa Rosa City sa Laguna. Pinangunahan ang pagtitipon ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, acting director ng SAP, kasama ang keynote speaker na si Police Major Mau Aplasca, retired. Dumalo rin si Police Colonel El Marcillador na nagbigay dagdaga na pananaw sa pagtitipon ng mga SAP leaders at mentors. Naging pagkakataon ng fellowship upang pansamantalang makapamahinga mula sa bigat ng kanilang mga misyon, muling makapag-ugnayan sa kapwa leader at higit sa lahat, mapagnilayan ang malalaking responsibilidad ng pamumuno. Binigyang din dito ang mahalagang papel ng squad leaders at life coaches bilang unang linya ng leadership at suporta sa mga tauhan ng SAP. Dahil bukod sa pagiging mahusay sa operasyon, mahalaga ring mapatatag ang kanilang mental at emotional resilience. Isang mahalagang mensahe ang iniwan ng pagtitipon. Bago bumuo ng mas matatag na puwersa, kailangang alagaan muna ang mga taong siyang magpapalakas dito. Dahil sa SAP, mahalaga ang misyon pero kasing halaga rin ang mga taong nasa likod ng bawat misyon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami. Balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Siyam na minuto na, makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Hoy, si Boss Tristan Gulay na nanonood sa YouTube. Magandang morning, Idol. Salamat po ng maigi at marami. Basahin ko nga muna yung komento ng ating mga tropang JGL. Ito muna, unahin ko muna yung mga nasa text line, ha? Tapos yung ating mga kababayan na nasa live chat. Okay, sandali lang. Ha? Good AM, sir. Tuloy-tuloy ang kadramahan. Ganyan talaga pag mabunganga. Ay, talaga naman, oo. Kapag maingay, eh. Maraming, mabunga. Ano ba yan? Bakit nasobrahan ako ng nga? Oo. Ganyan talaga kapag mabunga, maraming pumupukol. Nagsabi lang si Inday na magpresidente na bulabog na sila. O yan kasi si Inday inunahan eh. Ha? Nauna nang nagsabi. O ayan, ngayon eh pinupukol daw po. Okay, thank you so much. Galing po ito kay Boss Totoy Mola ng Subic. Magko-collab si Gadon at Pacquiao sa anti-poverty czar. Oy, thank you. Oo, tama. Maganda yung punto ni Boss Totoy Mola. I don't know, malamang hindi mag-collab. Magka-clash itong dalawa na ito. Eh, may yabang itong si Larry Gadon eh. Si Larry Gadon ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Itong si Manny Pacquiao ay Lead Convener ng NAPCI, National Anti-Poverty Commission. Okay? Ngayon, itong si Gadon, tagabulong ni Bongbong. Samantalang yung tanggapan ni Manny Pacquiao, ito po yung bubuo ng mga polisiya, ito yung ikagay maglalabas ng mga pag-aaral, etc., etc. Ito yung trabaho ng opisina, pero hindi ganyan yung mangyayari. Ha? Dahil sabi ko nga sa inyo kahapon, gagamitin lang yung pong personahe nitong si Manny Pacquiao for the 2028 elections. Number one, para biyakin yung pong boto ni Inday kung sakasakaling pahintulutan ng ating mga batas na makatakbo si Inday sa pampanguhulahan na halalan sa 2028. At i-groom si Manny Pacquiao bilang vice presidential running mate ng kung sino mang mapipisil ng administrasyon para tumakbo sa pagiging presidente. Will it be John Vic Rimulya? I don't know. Hindi ko pa alam. Will it be Gibo Chodoro? I don't know. Hindi ko pa alam. Pero between Inday, Gibo, and John Vic, o isama mo na si Lenny Robredo, I doubt na they can outgun itong si Inday. This is my personal observation. Okay? I am not a Duterte supporter. Ako, very open ako doon sa pagsasabi na hindi ako supporter ng mga Duterte. I do not even know them personally. Lahatin na natin mula sa tatay hanggang doon sa kay Kitty. Wala akong personal knowledge. Ang tinitingnan ko po rito at ang nagiging pattern, mga kaibigan, ay yung mga naglalabas ang mga preferential survey at yung init ng pagtanggap ng ating mga kababayang Pilipino. Kapag mayroong isang pangalan na nag-sprout, o titingnan natin, sasabihin. Kaya nga kahapon, tinatanong, Boss Johnny, supporter ka ba ni Lenny Robredo? Hindi po. Pero doon sa discussion natin kanina, dahil doon sa init ng ulo ko kay Mig Zubiri, sinabi ko na wala tayong maipukol kay Lenny. Ako pala, ako, hindi kayo kasama. Wala akong maipukol kay Lenny. Hindi ba? Kaya ako nabanggit yung pangalang Lenny Robredo. Okay. Ngayon, ito po yung ito po yung ating pinag-uusapan. Unahin natin, although patalon-talon tayo ng mensahe, pero baka meron kayong opinion about Martin Romualdez. Dahil sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines, at ng mga supporter ni Martin Romualdez, yung pag-recant muna ng mga Maleta Boys ay magpapahina dun sa kaso ni Martin. That's one. Pangalawa, Ang sinasabi po ng Integrated Bar of the Philippines, yung pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez ng plunder na isang non-bailable offense. E nakikita raw po yung pagiging seryoso ng Bongbong administration to counter the ill effects of this flood control packaging. How can you counter such? May mga namatay tayo mga kababayan. May mga nasirang mga kabahayan. May mga namatay na alagang hayop. May mga nasira na mga pananim at taniman. How can you counter? Kahit ipakulong pa si Martin Romualdez, eh hindi po babalik yung buhay ng mga namatayan eh. Hindi na po mababalik yung buhay ng mga namatay. Kaya if the government is really sincere in putting an end, ika nga, dito sa flood control anomaly, eh kinakailangan po nating silipin yung insertion na ginawa noong 2025. Dahil kaya naman nagkaroon ng pondo because of these flood control budgets. Nagkaroon ba ng insertion o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po ninyo walang insertion, at ang sasabihin po ng Solicitor General at ng Office of the President na yung mga budget na isinama noong 2025 ay ginamit sa tamang konsiderasyon. Regardless kung yung mga politiko at mga ahensya ng gobyerno na mag-execute ng mga project na ito ay nakinabang o hindi, o pwede nating sabihin na wala palang kinalaman talaga si Bongbong. Hindi pala talaga nagkapera. Ginamit lang pala talaga nung kanyang mga alipores. Hindi ba? Kahit pa paano, babalik yung tiwala ng ating mga kababayang Pilipino sa pamahalaan. Or magkakaroon po tayo ng pag-asa that this government is doing its share. Pero outright sasabihin ng IBP na ipinapakita ng Bongbong administration yung kanyang pangil para tuldukan itong flood control anomaly, ay nako, ito po'y isang malaking BS. Ha? Ito po'y isang malaking BS. Dahil yung pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez is one thing, yung pagpapakulong kay Martin Romualdez is another. Magkaiba po yun eh, hindi ba? 17 minuto na, makalipas po ang 11 in the morning. Teka, tingnan natin, Sir Johnny. The reason na pipiliting humarap sa impeachment si VP Sara ay para wasakin at siya'y ipahiwa to the max. Hindi po mangyayari yun eh. Kahit po humarap si Inday, they cannot compel the Vice President to spill the beans because of that self-incriminating clause. Ha? Sasabihin lang ni Inday na self-incriminating. Ito pong ano, itong kanyang sasabihin, kaya nga mag-o-object itong Vice President at kanyang ipipresenta yung kanyang karapatan na hindi magsalita. Okay? Dahil the moment she opens her mouth, eh talagang parang mga piranha itong mga prosecution at mga prosecutors, no? Parang piranha. Atake to the max. Pati yung mga senator judges. Pero kung ang sasabihin ni Inday, ginagamit niya yung kanyang karapatan, eh hindi po magkakaroon ng pagkakataon itong mga tao na ito to pin down Inday. Mag-aaksaya lang po tayo ng panahon sa panonood sa isang proceedings na walang kalaman-laman. Okay. Idol, 3436. Oo, yung una kong binasa kay 3436. Teka muna, kasi natatabunan po talaga eh. Ha? Hindi ko Teka muna. Para hindi magtampo si Idol, palagay ko kay Boss Franco Tevez. Kasi siya lang yung nagsasabing present, Idol. Ayan. Boss Franco Tevez, salamat ha. Thank you so much. Ito pa. Good day, sir, at mga ka-JGL. Kanino po galing ito? Galing kay Boss Kalipi ng North Caloocan. Tunay na tunay na tuldukan ni BBM para sa double jeopardy yung kaso. Dapat hinayaan na lang at saka na pagdating ng 2029. Okay? Pagkatapos ng eleksyon, ibig sabihin ni Kalipi. Alright. Ng 2028. Mami Emmy, good morning. Magandang umaga daw po sa atin. Mula sa Bukawi, dyan po sa Bulacan. Alright, tingnan muna natin yung mga nagpapadala naman ng inyong mga komento sa pamamagitan po ng live chat. Sandali lang ha. With your indulgence, ika nga. O yan, bigyan nyo ako ng pagkakataong himayin at mag-shift ng gadget. Si Boss Joseph Franz Guzman, nakikinig at nanonood sa inyong malayang talakayan. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari, dyan po sa Bulacan. Boss Armando Busa at yung ating Filipino community sa Dubai, UAE. Magandang morning, Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon, Ma'am Shirley Uyang, Boss Cesar Rodriguez, Boss George Raval, Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan, Boss Jaime sa Moya Bernante, Ma'am Charito Cabrera Diana mula po naman sa General Trias, Lalawigan ng Cavite. Magandang morning daw po sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang hapon sa Australia. Magandang morning dito sa Pilipinas. Magandang morning sabi ni Ma'am Menchi Me. O talaga ba BBM in your dreams? Hindi daw po tan GA yung mga tao. Dapat nga daw po sa'yo ay mag-step down na. Naku po. Lahat na lang nagmahal. Gasolina, diesel, sobrang mamahal. Yung domino effect, no? Nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo papunta dun sa pagtaas ng presyo ng mga food and non-food items, the domino effect is really very, very clear. Kitang-kita po natin. Ha? Kitang-kita po natin. O nung nagkaroon lang ng Carmageddon sa NLEX, biglang sumipa yung presyo ng produktong petrolyo, produktong pagkain, gulay, itlog, karne ng baboy, ng manok, ng baka, ng isda. Kasi yung mga pinagmumulan, yung ibang mga pinagmumulan, nasa norte. Nasa norte yung mga imbakan eh. Dito po iniimbak ng mga hoarder. Dahil meron pong mga facility. Okay? Eh bigla tayo nabulaga, nagkaroon ng Carmageddon dyan po sa NLEX. Di damay-damay. Damay-damay. Kasi hindi makabalik yung mga kinontrata ng mga logistics company na pipick up ng gulay sa Baguio. Pipick up ng gulay sa Benguet. Pipick up ng kung ano-anong mga food products dyan po sa up north. Hindi makabalik agad eh. So ang sistema, yung pong mga paninda na frozen ang ginamit sa ating mga pamilihan. Tapos ang ginawa nila, dinifrost muna nila para isipin ni Johnny Gomez at ng mga namamalengke nating kababayan na ito po yung mga fresh goods. Naku eh, ang tagal na po sa mga storage facility yan. Baka dinifrost lang po ito. Tapos nag-assume, ito yung magiging presyo, anak ng baka, double. Ito yung tinatawag na double whammy ha? Sa ating mga kababayang Pilipino pagdating dun sa presyuhan. Good morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Isang malaking drama yan at isang malaking kalokohan. Good morning pa rin daw. Sabi ni Boss Armando Busa, parang pareho lang yung hawak ni Gadon ang trabaho ni critic na si Pacman. may salitang kahirapan. Clash of the Great Boxer at discarded na si Gadon, si Rick Orasyon. Si Gadon kasi, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Usually, kapag ka ikaw po ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation, umuupo rin ito bilang chairman ng NAPSI. Okay? May mga pagkakataon na ganyan para wala nga pong clashing of ideas. Dahil iisa lang yung gustong patunguhan itong tanggapan na ito. Kaya lang si Gadon, binigyan lang ng pwesto ni Bongbong dahil supporter. In fact, sa opisina ni Gadon, wala naman po talagang staff itong si Larry Gadon. Kawawa talaga yung mama. Hindi naman po ito nakapag-function ng maayos. Ha? Yung kanyang tanggapan, kasi tagabulong lang eh. Wala po itong mga staff na mga policy making unit, for example. Tapos wala itong investigative at police arm, ika nga. Wala, kaya nga dun sa opisina ni Gadon, si Larry Gadon lang ang may sweldo. Yung kanyang sekretarya, si Larry Gadon po yung nagpapasweldo. Ha? Walang staff at walang function yung opisina ni Larry Gadon. Itong National Anti-Poverty Commission, kailangan po ito merong leader, merong warm body, ika nga. Hindi po pwedeng dipapil lang ito. Kinakailangan talaga merong nakaupo. Ngayon si Manny Pacquiao, yung lead convener ng NAPSI. Pero wala po sa karakter ni Pacquiao . Kasi alam po ninyo, karamihan sa kakausapin, militanteng grupo. Ha? Sorry. Nandyan yung mga informal settlers, mga squatter. Nandyan yung mga tribo-tribo. Okay? At nandyan yung mga landlords, ika nga. So, there is a, you know, tug of war, so to speak, between the may-ari at nagmamay-ari at nag-aari-arian ng lupa at yung ating mga kababayan na gustong magkabahay. Itong ating mga kababayan na gustong magkabahay. Kaya nga ang tawag dito, alleviation lang, hindi namang control . National Anti-Poverty Commission. Yung kay Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Dahil hindi po talaga kakayaning kontrolin itong kahirapan sa dami po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya alleviation lang, ibig sabihin panglapat lunas lang, band-aid solution lang. Ha? Wala talagang long time at anong tawag dito? Walang solution na pwedeng maibigay. How can you solve a problem if the government and its cohorts are the one making the problem? Anak ng baka naman, oo, kailangan pa ba nating, this is a no-brainer, hindi ba? Kapag ka ang problema natin, yung mga nakaupo sa gobyerno, there is no guarantee. How can we expect our lives to be better, to get better, hindi ba? Parang kasalyan, for better or for worse. Sa gobyerno, always for worse. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng inyong malayang palatuntunan ngayong Wednesday morning, ikasyam ng Setyembre 2026. Nagbabalik muna ang balitang bitbit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Good morning once again, Mel. Please come in.
7: Pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pakipag-ugnay sa Swedish International Development Cooperation Agency o SIDA sa layuning mapatibay ang tiwala ng mga taxpayer at may kahit ang mas mabuting voluntaryong pagsunod sa batas sa pagbabayad ng buwis. Isinagawa ang dalawang araw na exchange sa BIR National Office sa pangunguna ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Tinanggap ni Commissioner Mendoza, Sinapar Bijor Land Project Manager ng Office for the International Projects of Swedish Tax Agency at Marcos Werner, kapwa mula sa Swedish Tax Agency. Ibinahagi sa talakayan ang karanasan at mga pamamaraan ng Sweden sa pagpapalakas ng tax moral at taxpayer trust habang tinukoy naman ng BIR ang mga kasalukuyang programa, mga lugar na maaari pang pagbutihin at posibleng larangan ng kooperasyon. Bahagi rin ng pag-uusap ang potensyal na regional program ng SIDA na maaaring magsama sa mga tax administration at finance ministries sa Asia. Katuwang Asia-Pacific Tax Hub ng Asian Development Bank, itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga posibleng bansang makikilahok sa programa. Lumahok din sa exchange ang mga kinatawa ng Department of Finance, Revenue Operations Group, iba't ibang tanggapan ng BIR at mga revenue region. Layunin ang inisyatiba na higit pang mapalakas ang tiwala sa sistema ng pagbubuwis, tax moral at voluntaryong pagsunod, mga hakbang na mahalaga sa mas mahusay at mas responsableng pangongolekta ng buwis para sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami yung ating idol si Romel Madrigal. Naghatid ng balita, ito ha, yung information kanina. The Senate Impeachment Court suspended proceedings on Wednesday, September 9, 2026 to allow the prosecution to prepare and mark exhibits for Article 2. Ito na. Regarding Vice President Sara Duterte's alleged unexplained wealth. So, kumbaga yung Article 1 natapos ng parang nabitin tayo eh, no? Ah, natulog tayo nung kinagabihan, pagising natin kinabukasan, tapos na pala, ha? Tapos na pala. O eh, anong nangyari diyan? Oo, 15 pa yung witness na dapat isasalang, biglang tapos na. Yan po yung sinasabi ng Senado. Wala pong trial ngayon September 9. Proceedings are paused for exhibit marking and preparation on Article 2 after the prosecution concluded its presentation of evidence and waived remaining witnesses for Article 1, which is confidential funds. Oral arguments set. The Senate set oral arguments for September 23. Ah, maganda ito. Pinatapos muna yung birthday ni Johnny G, ha? September 23. Oh, yun. Oo, eh, kasi baka September 22, eh, kung saang lupalo pa ko, pulutin. Ay! Oo. Eh, depende sa, eh, siyempre, depende yan sa invitation ni Boss Aye. Okay? Martes yata yan, idol, eh. Oh, Martes, ala ka nun. Ha? There. Okay. Okay, September 23, ha? To tackle the 16-vote threshold. Yung, alam po ninyo, yung ating ano, magkasunuron kami ng birthday, si Mami Elizabeth Salido ng Pateros Taguig. Yan. Ano ito? Avid listener rin natin dito sa Palatuntunan. At may ilang pagkakataon na binisita ko na, senior citizen. At binisita ko na po yan sa kanyang bahay. May mga pagkakataon na kapag nagbe-birthday, ini-skip ko yung birthday ko. Tapos ang sineselebrate namin yung birthday niya, September 23. Ayan ha. The Senate set oral arguments for September 23, 2026. To tackle the 16-vote threshold needed for conviction. Following questions regarding absentee or detained senator judges. Ito raw po yung adjusted calendar schedule. Full-day trial sessions are scheduled for early October, such as October 1 to 2 and October 5 to 9. Before pausing from October 16 to November 8 para po naman sa deliberasyon ng 2027 national budget. Okay, sige. Kung talagang seryoso si BBM na ipakulong si Martin Romualdez, ano ba ito? Pasakan niya? Hindi ko pwedeng basahin, idol. Pasensya na, ha? Oo. Ibig sabihin, yung ating texter, sinasabi niya meron daw dapat gawin kay Martin Romualdez para baka ipakita yung pagiging seryoso ng administrasyon. Kasi hindi daw po sapat yung pagkakasampa ng kaso at pagkakakulong, idol. Ito bang ibig mo sabihin sa pambayad ng pagkakautang? Naku po. Dito po sa sambayan ng Pilipino. Okay. Aha. Si Pangulong Bongbong Marcos, babiyahe daw po papuntang New Delhi sa India. Nagpaalam ba sa inyo? Nagpaalam ba sa inyo? O, aalis daw po eh. Mula September 12 to 13. Kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakaroon po ng bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayan. Magpa-participate sa 18th BRICS Summit scheduled on September 12 to 13 ang Pangulong Bongbong Marcos. Eh tinatanong ko lang, nagpaalam ba sa inyo? Eh baka hindi, ha? Hindi umabot sa akin eh. Oo. Okay, sandali lang. Teka muna. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, Luis Tro, dumalaw ka na ba kay Martin Romualdez? Tanda pa daw, natatandaan pa raw ni Boss Jaime Samoya Bernante yung sinabi nung panahon ni dating Speaker Martin na bumaha yung biyaya. Halos lahat ng House of Representatives, ayan, with an S plural eh, officials may biyaya. Pinalakas daw po kasi, sabi ni Luis Tro eh, I cannot recall the exact words, pero parang ang ibig sabihin ni Congresswoman Gerville ay nung panahon ni Martin Romualdez, marami pong naging ano, maraming mga naging programa. nagkaroon ng napakaraming ayuda. Ayan, parang ganyan. Okay, sabi ni Ma'am Shirley, uy, ang ano ba yan? Trial ba talaga yan? Or try-all? Try-all? Try-all? Parang ano? Parang ano bang tawag dyan? Sana all? Trial daw po ba yan? O try-all? Ah, yan yung sinasabi. Gadon versus Pacquiao. Clash of the fill in the blanks. Mababasa po ninyo dun sa live chat. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Sabi nga raw po ng mga netizen, manageable ang sakit ni Martin. In other words, sakit matanda lang. Ah, hindi sakit bata. Hindi sakit bata. Sakit matanda. Ayan, sabi ni ano? Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Boss Iglesia Ninyo, good morning, DZRJAM. Magandang morning po sa inyo, idol. Ang masasabi lang ni Manny ay galing po ito kay Ma'am Teresita Cruz Agiling. Ang masasabi niya lang daw po kay Manny ay, para sa iyo, ang laban na to. Ay, talaga naman, oo. Si Romualdez, gusto pa talunin ang ano ba ito? AI, actors sa galing magdrama. O yun, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Boss JR Gadi, si Rimulya, tumakas na naman, nasa France daw. Si Zaldi Ko, doon pala ayaw pa rin nilang arestuhin. Duterte supporter lang yan na ibalik ng Pilipinas. Okay. Sabi po ni, oy, nabasa ko rin ito. Sabi ni Amy Marcos, no? Yun daw pong pagkaka-ospital dun sa kanyang pinsan ay mala teleserye. Ayan, mala drama-rama sa hapon. Johnny, isinaksak mo na ba ang oxygen?
8: Hindi pa po, Doc. Hindi pa po.
0: Bakit hindi mo isinaksak sa ilong?
8: Wala pa po kasing abiso. Wala pa po yung mga magsiserve ng warrant, Doc.
0: Sige, antabayanan natin. Kapag nandiyan na sa baba, isaksak mo ang tubo sa ilong ni MR. Ano ba naman yan? Ha? Drama-rama talaga. Oh, ayan, yung sinasabi ni ano. Sinasabi ng ating mga tropang JGL. Good morning, idol. Maulan ng Miyerkules. Kapag ka umuulan, maraming kinakabahan. Yung kay Martin, drama yan. Bakit hindi siya pumalag ngayon? O, di ba sabi ni Martin, eh, hindi daw po siya lulubog mag-isa. Meron daw po siyang mga idadamay. Oh, ito na yung pagkakataon. Doctors! Doctors! Ha, ano ba yan? Doctor, I am sick. Oh, merong kasunod dyan eh. Nakalimutan ko na. Call the doctor very quick. Ayun. Johnny, I am sick. Call the doctors very quick. Bongbong Marcos, I am sick according to MR. Please call the doctor very, very quick. Oh, ayun o. Oh. Doon pala papunta yan. Okay. Ah, sige. Rainy morning, Sir Johnny. Maulan na umaga. Pati ba dyan sa Japan? Ma'am Kimura, maulan din. Ah, maulan na umaga po, Sir Johnny Gomez. Ayan. Good morning ka, JGL. Ah, ito. Bunoan, Romualdez, Crystal na bilog. Mabibilog ba tayo para sa akin? Eh, hindi daw po. Better late than never. Ma'am Chato, hindi ko masundan. Pasensya na. Ano po ba ito? Ha? Good morning, Idol Johnny. Si Boss Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Eto, bumabati sa atin ang isang magandang umaga. Good morning, Sir Johnny. Mula daw po sa... Ano nga ano sa Davao? Pumelo? Pumelo, di ba? O Ma'am Teresita Cruz Agiling, taga Davao pala si... Ah, Durian. Durian, oo. Oo, baka... Ano, kakaway ba tayo dun sa mga taga Davao? Alam po ninyo, napakasarap magpunta ng Davao. Napaka-traffic lang, idol ay. Sa laki po ng Davao, hindi kayo... dun sa mga hindi nakakaalam, ang Davao City, is the largest city. Okay? Largest city po ito. Lalo na ngayon na sobrang traffic. Kaya kapag ka ikaw, hindi mo kayang ikutin ang Davao sa maghapon. Hindi mo kayang ikutin ang Davao sa maghapon. Sa laki po ng kanyang landmass. Okay? Tama yung sinasabi ni Idol Aye, merong King of Fruits ba? Hindi, parang langka yata yung King of Fruits na tinatawag. Durian. Okay? Yung kamag-anak niyan, ang tawag marang. Nakakain ako niyan sa hulo. Sultan Kudarat. Nung marang. Okay. Durian. Pomelo. Ha? Yan po yung mga natives ng Davao. Napakasarap. Ewan ko sa inyo, ha, kung hindi kayo kumakain ng durian. Pero ako talaga kumakain ako ng durian. Kahit na medyo masangsang yung amoy. Ha, kami ni Idol Aye, kumakain ka ba ng durian, boss? O kumakain din. Baka doon sa mga ha? Doon sa mga mabubuting kalooban. O yan, ha? Pero meron tayong pwedeng bilhin sa Quiapo ng durian. Oo. Kaya lang iba pa rin kasi kung galing sa mabuting kalooban. Ayan, okay. Bekenimen, di ba? Hindi kaya po pinagsasamantalahan lang talaga ng mga mapagsamantalang mamumuhunan para magkapal ng limpak na salapi. Ayun. Ang mga ganid kaya nagmamahal ang lahat ng bilihin, sabi ni Boss Romel Madrigal. Kasama po yan dun sa ano eh, kasama po yan dun sa equation. Meron kasi tayong mga smugglers, meron po tayong mga hoarders, parating nakabantayan kapag ka pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng highball. O mag-ano na, ayun, umuulan na naman, baha na naman. O pwede na namang magtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Meron nga ako nabasa. Ang NLEX pala ang pinakamahabang expressway. O, pinakamahabang expressway, NLEX. Bakit ika nyo? Pumasok ko ng umaga, kinabukasan ka na lumabas. Anak ng baka, ha? Tapos, di ba, nandyan rin yung pinakamahabang tulay sa may Makabebe yata yan. Yung kapag summer, merong mga migratory birds na nagpupunta. Dyan yan, area ng Pampanga. Dahil kapag ka dumaan ka raw, nasa unahan ka ng tulay, no? May dala kang itlog. Pagbaba mo ng tulay, nagiging sisiw na. Anak ng baka naman talaga, oo. Rested na ba yung impeachment? Tanong ni Boss Rick Orasyon. Kay VP, nagka-shortage ng witness. Asa na daw po yung ipinagyayabang na malakas ang ebidensya. Kaya nga ngayon, there is now a shift, no? May shift na pag-usapan yung threshold. Ito muna yung mga, ito yung listahan. Sinulat ko ito kanina para hindi ko makalimutan eh. Baka may magtampo. Sabi ni Ping Lacson pala ha, dun sa mga umaatake kay Ping Lacson na bading. Hindi daw po siya bading ha. Dahil kung si Ping Lacson daw, yung kanyang imahe ay bading, wala na raw pong macho. Macho, guwapito raw ako. Talaga naman, oo. Wala daw, hindi daw po bading si Ping Lacson. Ito, yung listahan ng mga boboto sa impeachment. Unahin ko lang in any order, pero inuna ko si Senate President Win Gatchalian. Sumunod si Tito Soto. Pangatlo si Ping Lacson. Then the presiding officer, Senator Cheese Escudero. Next is Riza Ontiveros. Tapos yung magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. JV Ejercito, Lito Lapid, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, and Migs Zubiri. Sila po yung bumubuo ng majority block ng mataas na kapulungan. yung kanilang numero ay nasa 13. Kaya nga, there is a move, no? Na pag-usapan, ito pong threshold, ano ba talaga yung susundin? 3/4 of those attending senator judges or 3/4 of the Senate as a whole? 24 ibig sabihin. Okay. Ito po naman yung miyembro ng minorya. Alright. Ang minority floor leader ay si Alan Peter Cayetano. Isunod na natin kagad yung kanyang kapatid si Pia. Pangatlo ay si Bongo. Susunod ay si Robin Hood Padilla. And followed by Mark Villar, Camille Villar, and the presidential sisteret, Amy Marcos. Tapos ito po yung mga senator judges na hindi maka-attend for one reason or the other. Rodante Marculeta, Loren Ligarda, o Rodante Marculeta, meron siyang kinakarap na 75 million pesos na plunder case dahil dun sa pagtanggap niya ng campaign donation. Although sinasabi na ng COMELEC na, teka muna, wala ngang kaso sa amin eh. Ha? Pero ipinagigit-gita ng Sandigan Bayan na may kaso. Yan si Rodante Marculeta. Loren Ligarda, nag-fly me to the moon kasama yung kanyang anak dahil dun sa solar issue. Pero bukod dun, dahil dun sa problema ni Leandro kay Ralph Recto, ha, dun sa Chica Babes. O yan. Bato de la Rosa ay missing in action dahil dun sa ICC. Warrant of arrest. Tapos si Jingoy Estrada, dahil dun sa kanyang pagkakas dito sa issue ng

0: at gumagawa ng paraan for them not to vote, then ito pong usapin na ito is not just about Inday. At itong usapin na ito is not just about finding and, you know, searching for the truth. Hindi. This is one big drama. Wala na po tayong oras. Pasensya na, ha? Pero ulitin ko muna sa inyo yung pangalan ng mga senador, ha? Para hindi po ninyo kakalimutan sa inyong mga orasyon. Ha? Hindi po ninyo kakalimutan sa inyong mga panalangin. Ayan. Give them guidance, ika nga. Win Gatchalian, Tito Soto, Ping Lacson, Cheese Escudero, Riza Ontiveros, Rafi and Erwin Tulfo, JV Ejercito, Lito Lapid Bamakino, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Migs Zubiri, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, Bato de la Rosa, Jingoy Estrada. Ako po si Johnny Gomez, hindi ako senador, hindi ako... Bye-bye.
1: Sincerely, those of the station.

0: Alright, muli sa magandang morning! Late si Johnny G. Grabe po ang traffic. Pagpasensyahan nyo na si Johnny Gomez, ha? Sabi nga natin, churi naman. Pasensya na po. Pero ako po'y talagang nagpapasalamat din sa aming technical director, si Boss Ariel Castro natin. At syempre pa yung ating Boss Angelo Almonte dahil dito sa ibinigay sa ating pagkakataon na magpakuya-kuya-kuy muna. Ayun! Ay, talaga naman, Boss Angelo, salamat po ng maigi at marami. Birthday pala ni Tita Carmen ngayon, kaya siguro traffic. Palagay ko, nakarating pa sa inyo yung balita, si Carmen Ignacio nagse-celebrate ng kanyang debut. 18th kapanganakan ng ating Tita Carmen Ignacio, kaya traffic yata. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, Miyerkules po ng umaga. Ikasyam sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang maiingat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Eto na, late nga lang. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Eto, magandang hapon dun sa ating Filipino community at yung ating tropang JGL. Yung ating Ma'am Ena Gray mula sa Australia, mula sa programa talaga ni Tita Carmen Ignacio, ni James Godyo, hanggang sa mga susunod pang mga programa dito sa Radyo Bandido TV. Nandidiyan ang ating Ma'am Ena Gray. Doon po sa mga nagnanais, magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan po ng ating text line, ang numero na inyong iti-text para mabasa ni Johnny G. 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Doon sa mga nakaantabay sa YouTube, Facebook, maging sa Sky Cable Channel 224, at ilang pang mga DTT boxes, pati sa Radio Garden Streama, mga nanonood, nakikinig po dito sa inyong malayang talakayan. Dapat pa bang i-memorize yan? O ito ha, alam na this. Bukas na po yung ating live chat, mga kaibigan ng palatuntunan. Meron pong mga dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines ang nagsabi na yun daw pong pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez na ngayon ay nakaratay dito po sa Cardinal Santos. Hindi ko maintindihan kung kailan po ito inadmit at pati yung kanyang mga doktor ay isasamon ng Sandigang Bayan para makapag-explain patungkol po dito sa lagay ng kalusugan ng dating House Speaker ay ipatatawag. Sabi po ng ilang opisyal, dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, kitang-kita raw po ang pagiging seryoso ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ito pong issue ng flood control anomaly dahil nga po sa pagkakadawit at pagsasampa ng non-bailable na plunder case laban po rito kay Boss MR. Sabi po yan ng mga abogado, ha, dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, nakikita raw po nila, although wala silang crystal balls, perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Talaga bang serious ang Bongbong Administration? Yan po yung ating tanong, unang tanong dito sa ating mga tropang JGL. Kayo po ba'y naniniwala na seryoso ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang tuldukan ito pong issue ng flood control scandal ng sampahan po ng kaso itong kanyang kasin, pinsan. Ayun o, na si Martin Romualdez, mga kaibigan, dito sa non-bailable na plunder case. Text na tayo, ha? Para hindi po tabunan, 0917-751-3804. Para doon, ulitin ko, para doon sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Sa inyong DZRJ, 810 kHz na talapihitan. Diyan po sa inyong mga transistor radio. Doon sa mga nakantabay sa Facebook at YouTube, alam na this, pwede na po kayo magbigay ng inyong mga komento. Naniniwala po ba kayo na seryoso ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan? Ito pong issue ng flood control sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban po naman kay Martin Romualdez. Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Himas laang, ha? Ayun na, tingnan po natin ang sasabihin ng ating mga tropang JGL. O bago natin hinihintay yung sasabihin ng ating mga tropang JGL, sinusubukan po naming tawagan si dating Congressman Neil Tupaz Jr. ng ikalimang distrito ng Iloilo. Eh, isang beses po, nakahuntahan natin dito sa palatuntunan si Congressman Tupaz, si Attorney Neil Tupaz. At siya po yung tumayong lead prosecutor during the corona trial. Okay? Sa panahon po ng panunungkulan ni yumaong dating Pangulong Pinoy, si Benigno Simeon Aquino Jr. Okay, dating Pangulong Pinoy. Alam po ninyo, marami po yung nagugulat sa naging desisyon ng prosecution to drop those 15 na mga witnesses. At ang gusto nila ay papuntahin si Inday bilang isang hostile witness dito po sa impeachment proceedings na ito. Paulit-ulit sinabi ni Attorney Season, hindi pwede. Dahil si Inday ay well represented dito po sa impeachment proceedings sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Eh kahit po isamon ng at ipasampina ng prosecution si Inday para humarap dito sa kanyang impeachment proceedings. Unang-una, ang gagawin po ng prosecution dyan ay talagang tutulan. Magpapadala ng motion ang defense panel ni Inday to counter ito pong kahilingan ng prosecution. Ngayon, kung payagan po ng impeachment court yung sabina at ikumpel si Inday na humarap dito sa proceedings, eh wala naman po silang mapipiga kay Inday dahil ang sasabihin niya lang ay hindi po siya magsasalita at hindi po niya ikang ay bibigyan ng pagkakataon itong prosecution na makakuha ng detalye sa kanya. Okay? Self-discrimination. Yan yung una. Alright? Hindi niya i-discriminate ika nga yung kanyang sarili, hindi niya i-compromise, ha? Hindi po i-compromise ni Inday. O teka muna, wag po ninyo akong tawagan. Tinatawagan ako eh. Text lang po tayo. Hindi ko po masasagot, ha? Hindi ko po masasagot yung inyong mga tawag. Okay. Hindi po pwedeng i-compromise ni Inday Sara Duterte yung kanyang sarili. Dahil siya po yung iniimbestigahan. Kaya una ko nga sinabi, ha, the right to self-discriminate. Idi-discriminate niya talaga yung sarili niya. Tatanggalin niya talaga yung sarili niya sa equation. Pero there is a legal term, okay? Na pwede pong gamitin ni Inday para magkaroon ng pagkakataon na hindi po sagutin ito pong mga katanungan ng prosecution. Okay. So, wala rin po kayong makukuha dito kay Inday eh. Kahit anong gawin pa po ng prosecution, eh wala po silang makukuha na information from the Vice President. Ha? Wala po siyang makukuha na kasagutan dito po kay VP Inday dahil nga hindi niya po ikukompromiso yung kanyang sarili para i-convict dun sa kaso. That's one. Pangalawa, yung tinatawag na self-incrimination. O hindi niya rin talaga ikukompromise yung kanyang sarili para matanggal sa opisina. Okay? Kaya nga siya po ay nirerepresenta, kinakatawan ng kanyang mga abogado. Incidentally, si Attorney Paulo Panelo ang itinalagang spokesperson dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Ha? Attorney Paulo Panelo, siya po yung tatayong spokesman ng defense team para po dito kay Inday. Kaya nga, tingnan po ninyo, kung talagang ninanais ng prosecution na makakuha po ng information tungkol dito sa impeachable offense na kanilang ibinabandera laban kay Inday, the person na dapat ipatawag pero vocally sinasabi po ng prosecution na tinanggal na nila sa listahan, wala pong iba kundi si Colonel La Chica. Dahil si La Chica ang magpapatotoo sa lahat ng posisyon at argumento na sinabi po ng mga witnesses, hostile witness man ito, prosecution witness man ito, dahil si La Chica ang missing link. So bakit kinakailangan pong isentro kay Inday ang pagpapatawag samantalang wala naman pong mapipiga ang prosecution? Why are they afraid to summon and subpoena Colonel La Chica? Eh, from the very start, ito po yung ating posisyon eh. From the very start, ito po yung ating posisyon na si Colonel La Chica ang ipatawag to shed some light, di ba? Dito po sa pinag-uusapang mga articles of impeachment laban dito kay Inday. Oh, yung mga doktor ni Martin Romualdez, ipinapatawag ng Sandigan Bayan para sila ang mag-explain. Ito bang si Martin Romualdez may sakit ba talaga? Hindi ba nito kayang humarap sa paglilitis? Kinakailangan ba talaga yung request na hospital arrest? Kasi yung mga doktor ang in-between. Sila po yung nakakaalam. Sila yung missing link. Ngayon, eh kapag humarap po si Martin Romualdez o hindi humarap si Martin Romualdez dahil ang sasabing argumento ni MR, eh sabi po ng mga doktor ko eh magtago na lang ako sa ospital eh, so to speak. O kaya sabi po ng mga doktor ko may sakit po ako eh. Kahit bumabalandra sa atin yung mga resulta ng kanyang oxygen level, resulta ng kanyang heart rate na talagang ibinabandera at isinasampal sa ating magkabilang pisngi. Kahit pa magtaasa ng kaliwat kanang kilay na normal itong si MR. So ang ginagawa ng Sandigan Bayan, the in-betweens. Okay? Sino ba yung direktang makakasagot? Sino ba yung may alam? May sakit ba talaga si Martin Romualdez? The only person na pwede pong magsalita tungkol dyan ay yung mga doktor. Eh hindi naman pwede manghula si Martin Romualdez ng kanyang sakit. Johnny G, di ako atin, may sakit ako eh. Oh, eh alam na po natin yan. Kapag tinatamad tayo, kunwaring pumasok sa trabaho, magte-text lang tayo dun sa ating bisor, boss, sakit ang ulo ko eh, minamigraine ako. Ha? Kahit hindi natin alam yung salitang migraine, minamigraine ako. Oo, ang sakit nung aking kasukasuhan, para akong lalagnatin, para akong tatrangkasuhin, eh galing pala sa inuman. So, the only person or persons na pipwedeng mag-vouch na itong tao na ito, Martin Romualdez for example, is not capable to be physically present pagdating dun sa paunang hearing ng mga kasong inerereklamo laban sa kanya, eh yung pong mga doktor. In the same vein, the same manner, Yung pong pwedeng tumistigo para kontrahin at kontrahin or ikang ay bigyan ng diin yung mga naunang testimonya. Eh wala pong iba kundi itong si Colonel La Chica. So why push for Inday Sara's attendance dito po sa impeachment complaint laban kay Inday kung wala naman pong makukuhang sagot mula sa Vice Presidente? Eh yung sasabihin ni La Chica can make or break Inday. Ha? Nakikita po ninyo yung shifting ngayon mula dun sa pagkarami-raming mga witnesses hanggang dun sa pagkarami-raming mga ebidensya. Ngayon ang focus is the threshold. Alam kasi nila na hindi magfa-fly yung pong request for Inday to attend and sit down dito po sa witness chair at magsalita under oath. Self-incrimination. Yan lang yung sasabihin ni Inday eh. Ha? Yan lang yung kanyang sasabihin. O eh, wala na pong makukuha yung prosecution. Ha? Parang baka nga kapag yan ang ginawa ni Inday eh, yung mga senator judges, o sige na nga, Madam Vice President, wala namang kaming mapipiga sa'yo. Prosecution, wala namang kaming mapipiga sa'yo. Baka mas mabilis pang matapos yung, ano, yung pagharap ni Inday kaysa dun sa ginawang kunwaring pagtalakay sa budget ng Office of the President. Baka mas mabilis pa. Ha? Kapag walang nakuha, eh, isa lang sasabihin ni Inday, self-incrimination. Tapos na yung boxing. O edi, wala, lalong walang napala. Kaya tingnan po ninyo yung pattern. Ha? Tingnan po ninyo yung pattern. Pagdating dito sa karakter ng prosecution, when it comes to the strategy na kanilang ginagawa, inuna yung press release ni Jervy Luistro. Ako paulit-ulit kong sinasabi yan eh. Marami ng ebidensya, kumpleto ng ebidensya, marami ng witnesses, marami ng testigo, marami ka ng marami. O eh, bakit ngayon ganito yung nangyayari dyan sa impeachment proceeding? Kaya yung ating mga kababayan, hindi natin matatawaran talaga yung kanilang ano eh, yung kanilang posisyon na wag nang tutukan itong impeachment trial na ito. Although for us to be informed, eh kinakailangan po natin every once in a while panoorin para nakikita po natin yung mga discourse at nakikita po natin yung mga pinaggagawa ng prosecution, ng depensa at ng senator judges for us to be able to grasp saan ba talaga direksyon papunta. Okay? Ano ba yun talagang gusto nilang ma-achieve? Ano ba talaga yung gusto nilang ma-achieve? Talaga bang itong impeachment proceedings na ito ginawa para makita natin yung katotohanan? Para lumabas yung katotohanan? O talagang ito'y isang drama-rama na ginagawa to satisfy yung pong requirement ng principal, ha, na hindi payagan si Inday na tumakbo sa 2028 presidential and national elections? Ito talaga, this is the grand plan. Okay? This is the grand plan. Bakit nila ginagawa? Kasi tingnan po ninyo. Kung ang plano ay i-impeach si Inday because of wrongdoings, kung ang plano ay patunayan na nagkasala ang Vice Presidente at matanggal dun sa kanyang opisina dahil sa kanyang mga pagkakamali, kung ang plano ay nakatutok kay Inday and let the senator judges, sila po mismo yung magbigay ng kanilang pag-aanalisa. Yung mga senator judges, depending on the position of the witnesses, the testimonies of the witnesses, and the evidences presented by both parties. Kung bibigyan ng pagkakataon at karapatan ang Senator Judges na magpasya, bakit pinaliliit po ninyo yung mundo ng mga Senator Judges na may paninindigan at kitang-kita na nagpapahayag ng suporta kay Inday? Bakit doon tayo napunta? Kasi sabi ko nga, kung si Inday lang pala yung inyong target, bakit tinatarget si Marcoleta? Bakit tinarget si Jinggoy Estrada? O ngayon, may panibagong press release si John Vic Remulla. Tukoy na raw po yung kinauroroonan ni Bato de la Rosa. Bakit ginigipit itong si Loren Legarda? Bakit ginigipit yung magkapatid na Villar? So, bakit damay-damay? Hindi ba? Bakit damay-damay? Si Inday lang pala ang gusto niyong tanggalin eh. Why not focus all your efforts, machinery, and all your bruhaha dun sa anggulo na matanggal si Inday? Kasi kitang-kita po natin yung taktika na ginagawa eh. Dahil alam po ng mga kalaban ni Inday na walang numero ang mayorya. Wala pong numero yung mayorya ngayon. Ipatatawag daw po ng Senado yung Friends of the Senate and Friends of the Constitution para magbigay po ng kanilang nalalaman at ng kanilang posisyon, kanilang obserbasyon at interpretasyon pagdating dun sa threshold. Another delaying tactic yan eh. So, kapag ka sinabi ba ng mga ipatatawag na mga mahistrado yung kanilang posisyon at nagkaroon po kayo ng klarong information whether to honor what's written in the Constitution na 16 votes to convict, tapos na yung boxing. Kapag ka ang nakuha po ninyong information ay yung 2/3 will be coming from those actively participating in the impeachment trial, tapos na po ba yung boxing? Or whatever the result is, tatakbo pa rin kayo sa Korte Suprema, hindi ba? We are wasting so much time. We are wasting so much time. Kung tatakbo rin pala kayo sa Korte Suprema, lahat po ng inyong naririnig, lahat ng ating nababasa at napapanood, ay gear towards brainwashing yung pong interes ng ating mga kababayang Pilipino, swaying the opinion of the public. Why can't we just accept that 16 threshold? Yun yung sabi ng Constitution eh. Kung tinatanggap natin yung 16 threshold, bakit nyo pinakialaman si Marcoleta, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Bato de la Rosa, at may attempt na pakialaman yung magkapatid na Villar, isama pa si Alan Peter Cayetano? My understanding is, the idea of the impeachment trial is for us Filipino people to understand yung pong mga kasong ibinabato laban kay Inday. At itong mga testimonyo ng mga witnesses, ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig, will somehow give us an opportunity to see through it. Tayo mismo, kahit hindi po tayo yung magbibigay ng conviction or ng acquittal, decision kay Inday, eh tayo mga Pilipino ay knowledgeable sa sistema. Makikita po sa pamamagitan ng mga pagdinig yung mga ebidensya at testimonya ng mga testigo na magbibigay pagkakataon sa taong bayan na maliwanagan yung pong mga issue na kinakaharap ni Inday and let the senator judges do their share of things. Pero hindi po ganyan yung nangyayari. Para tayong nanonood ng pinagsamang Korean novela at Ana Luna. Ayun ako, napakatagal na niyan. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na posible mga dating Supreme Court Chief Justice at mga dating justices ang mga amici curiae sa gagawing pagtatalakay sa September 16, 2026 sa usapin sa threshold ng boto ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, pinag-uusapan pa at tumingi sila ng mga suggestion sa magkabilang panig ng Defense Prosecution Panel. Binigyan din aniya na autorisasyon ng impeachment court presiding officer Francis J. Escudero na mag-imbita rin ng amici curiae o friends of the court. At sinabi ni Gatchalian na tungkol naman sa usapin kung legal o kung may lalabagin sa konstitusyon kapag binago ang threshold ng boto ng mga senator judges na ibaba pa sa 16 na boto, kanilang pakikinggan ng mga punto de vista mula sa mga constitutional expert at mga legal luminaries. Tinitiyak naman ni Senate President Gatchalian na maraming malalaman at matutunan mula sa mga constitutional expert tungkol sa naturang usapin. Dagdag pa ng Pangulo ng Senado na mula 3 hanggang 5 amici curiae ang kanilang padadaluhin sa September 16.
3: Preference is mga former Chief Justices, former Supreme Court Justices. Yun ang preference basically. Pero pakinggan natin, that's why we're inviting legal luminaries, legal experts, mga constitutionalists. So papakinggan natin sila. May isang araw tayo na para pakinggan sila, maintindihan. At ang process yung kanilang mga sinasabi. First, marami tayong matututunan dyan at marami tayong malalaman. Dahil sila pinag-aralan na rito at marami rin dito ay mga experts pagdating sa mga.
2: Ako, si Jojo Sika, at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Biyahing India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa September 12 at 13. Ito ay para dumalo sa 18th BRICS Summit at sa imbitasyon na rin ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa pre-departure briefing sa Palasyo ng Malacañang, sinabi ni Foreign Affairs Spokesman Assistant Secretary Annalyn Ratonel na ang pagdalo ng Pangulo ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon. Ayon kay Ratonel, isusulong ni Pangulong Marcos ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Modi pati na sa mga negosyante ng India. Ayon kay Ratonel, maniningil din si Pangulong Marcos sa mga naging pangako ng India na $5.8 billion na investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Kabilang rito ang mga proyekto sa technology, health, energy at infrastructure. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ipinaubaya ni Senate President Sherwin Cantillan sa Sandigang Bayan ang pagpapasya kung papayagan sina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta na makadalo sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Cantillan sa ngayon ay nasa ilalim na ng jurisdiction na anti-graft court sina Marcoleta at Estrada, kaya marapat lang na sila ang magdesisyon sa hiling ng dalawang mambabatas na magkampanan pa rin ang kanilang tungkulin bilang mga senador. Iginit ni Cantillan na wala na sa jurisdiction sa ngayon ng Senado sina Estrada at Marcoleta matapos silang maaresto sa magkahiwalay na kaso ng plunder. Aniya, maaari naman sina Marcoleta at Estrada ang humiling sa Sandigang Bayan para payagan sila makadalo sa impeachment trial at plenary session ng Senado.
2: Sila dapat ang mag-humingi ng permission. In the past, ganun ang nangyayari. Humingi sila ng permission sa korte dahil nasa jurisdiction sila ng korte. So, korte ang mag-decide kung mayroon justification na pa-ipa-attend sila ng even sa session. Pag-attend ng session or pag-attend.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Kung si Senate President Sherwin Cantillan ay tatanungin kung may epekto ba sa timeline ng isinasagawang impeachment trial ang pagbabawas o pag-atras ng 15 testigo ng prosecution panel sa Article 1 ng impeachment complaint ukol sa maling paggasta nga ng confidential pan ng OBP at DepEd laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cantillan, malaking bagay ito para sa pagbabawas sa timetable ng paglilitis ng impeachment court. Dahil sa halip na harap ang mga iniatras na 15 testigo ay mapapalitan na ito ng ibang testigo para sa Article 2 ng impeachment case o itong unexplained wealth ni BP Sara. dahil aniyas pag-atras nga ng testigo ng prosecution at may bago silang timetable na sa 10 days na paglilitis sa maghapon ay posibleng matapos ng trial bagong December. Subalit nakabase pa rin aniya ito sa mga testigo na iharap naman ng defense counsel sa kabila ng nabanggit din ang planong pagbabawas ng testigo ng depensa.
2: Before December, matapos na namin. Hopefully, ah.
9: May verdict.
2: Hopefully, ah. Pag nakikita nyo, nagpapalit ng timetable, eh. Depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino represent na lang. So, yun ang time. With this new timetable, we're hoping na matapos na by December.
9: Sir?
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
10: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 AM to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa inyong malayang palatuntunan, second hour. Ikalawang oras po ng Johnny Gomez Live, ngayong maulang Miyerkules ng umaga, ika-siyam ng Setyembre. 2026, isuspendido itong impeachment proceedings today, ha? Wala na po kasing maipresentang witness ang prosecution. Anak ng baka naman talaga, oh, meron pa sila dapat 15 witnesses drain up ng prosecution at pilit daw pong ipatatawag, ipapasabi na itong vice-presidente. So naging desisyon ng impeachment court, oh, sige na nga, kalapin nyo na lang muna yung mga ebidensya ninyo para dun sa Article 2. Dahil mukhang tinutuldukan na ninyo yung Article 1. Talaga naman, oo. Layunin po natin ang maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. May mga reports muna tayong tatanggapin. Si Jojo Sikat, nagbabantay ng balita mula po sa Senado. Jo, magandang morning. Please come in.
1: Pinuri ni Senadora Risa Ontivero sa mga Pilipino dance crew sa pagwawagi ng 5 medalya sa 2026 World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona at sinabing ang kanilang tagumpay ay nagpapakita ng pagkamalikhain at talento ng mga Pilipino. Nagpahayag ng suporta si Ontivero sa pag-adapt ng Senate Resolution Number 591 at partikular niyang binati ang PM Manila HQ The Crew Folk Jumpers at Sayawata Jr. sa kanilang tagumpay sa international competition. Aniyan ang senadora sa pamamagitan ng sining ng sayaw na ipahayag ang kagandahan, kabutihan at pagkamalikain na nasa puso ng mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ibinahagi rin ng Ontiveros ang kanyang personal na koneksyon sa hip-hop dancing at tinawag ang sarili bilang isang hip-hop mama. Aniya, dalawa sa kanyang apat na anak ang nasangkot sa hip-hop dancing kung saan ang kanyang pangalawang anak ay naging miyembro ng isang hip-hop dance group noong high school.
2: Pino dance groups na nagwagi ng mga medalya sa 2026 World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona. Bilang isang hip hop mama din, dahil dalawa sa apat na mga anak ko, yung pangalawa na naging miyembro ng isang hip hop dance group nung nasa high school siya, isang grupo na ang pangalan ay Enciende. At saka yung bunso ko rin naman na ilang summers nag-aral ng hip-hop.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Right, salamat po ng mahigi at marami, kaya yung report ni Jojo napunta sa hip-hop. Ha? Dahil wala pong coverage ng impeachment, anak ng baka naman talaga, oo. Si Romel Madrigal, may bit-bit na balita. Good morning, Mel. Please come in.
3: Hindi lang sa lakas at kakayahan nakasalalay ang isang matibay na puwersa. Mahalaga rin ang mga leader na gumagabay, umaalalay at nag-aalaga sa kanilang mga tao. Ito ang naging sentro ng Fellowship of Squad Leaders and Life Coaches ng Special Action Force OSAP na isinagawa sa Tagaligtas Solid Quarters SAP, Port Santo Domingo, Santa Rosa City sa Laguna. Pinangunahan ang pagtitipon ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, acting director ng SAP, kasama ang keynote speaker na si Police Major Mau Aplasca, retired. Dumalo rin si Police Colonel El Marcillador na nagbigay dagdaga na pananaw sa pagtitipon ng mga SAP leaders at mentors. Naging pagkakataon ng fellowship upang pansamantalang makapamahinga mula sa bigat ng kanilang mga misyon, muling makapag-ugnayan sa kapwa leader at higit sa lahat, mapagnilayan ang malalaking responsibilidad ng pamumuno. Binigyang din dito ang mahalagang papel ng squad leaders at life coaches bilang unang linya ng leadership at suporta sa mga tauhan ng SAP. Dahil bukod sa pagiging mahusay sa operasyon, mahalaga ring mapatatag ang kanilang mental at emotional resilience. Isang mahalagang mensahe ang iniwan ng pagtitipon. Bago bumuo ng mas matatag na pwersa, kailangang alagaan muna ang mga taong siyang magpapalakas dito. Dahil sa SAP, mahalaga ang misyon, pero kasing halaga rin ang mga taong nasa likod ng bawat misyon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Siyam na minuto na makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Hoy, si Boss Tristan Gulay na nanonood sa YouTube. Magandang morning, Idol. Salamat po ng maigi at marami. Basahin ko nga muna yung komento ng ating mga tropang JGL. Ito muna, unahin ko muna yung mga nasa text line, ha? Tapos yung ating mga kababayan na nasa live chat. Okay, sandali lang. Good AM sir, tuloy-tuloy ang kadramahan. Ganyan talaga pag mabunganga. Ay, talaga naman, oo. Kapag maingay eh. Maraming, mabunga. Ano ba yan? Bakit nasobrahan ako ng nga? Oo, ganyan talaga kapag mabunga, maraming pumupukol. Nagsabi lang si Inday na magpresidente na bulabog na sila. O yan kasi si Inday inunahan eh. Ha? Nauna nang nagsabi. O ayan, ngayon eh pinupukol daw po. Okay, thank you so much. Galing po ito kay Boss Totoy Mola ng Subic. Magko-collab si Gadon at Pacquiao sa anti-poverty czar. Oy, thank you. Oo, tama. Maganda yung punto ni Boss Totoy Mola. I don't know, malamang hindi mag-collab. Magka-clash itong dalawa na ito. Eh, may yabang itong si Larry Gadon eh. Si Larry Gadon ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Itong si Manny Pacquiao ay Lead Convener ng NAPCI, National Anti-Poverty Commission. Okay? Ngayon, itong si Gadon, tagabulong ni Bongbong. Samantalang yung tanggapan ni Manny Pacquiao, ito po yung bubuo ng mga polisiya, ito yung ikagay maglalabas ng mga pag-aaral, etc., etc. Ito yung trabaho ng opisina, pero hindi ganyan yung mangyayari. Ha? Dahil sabi ko nga sa inyo kahapon, gagamitin lang yung pong personahe nitong si Manny Pacquiao for the 2028 elections. Number one, para biyakin yung pong boto ni Inday kung sakasakaling pahintulutan ng ating mga batas na makatakbo si Inday sa pampanguhulahan na halalan sa 2028. At i-groom si Manny Pacquiao bilang Vice Presidential Running Mate ng kung sino mang mapipisil ng administrasyon para tumakbo sa pagiging presidente. Will it be John Vic Rimulya? I don't know. Hindi ko pa alam. Will it be Gibo Chodoro? I don't know. Hindi ko pa alam. Pero between Inday, Gibo, and John Vic, o isama mo na si Lenny Robredo, I doubt na they can outgun itong si Inday. This is my personal observation. Okay? I am not a Duterte supporter. Ako, very open ako doon sa pagsasabi na hindi ako supporter ng mga Duterte. I do not even know them personally. Lahatin na natin mula sa tatay hanggang doon sa kay Kitty. Wala akong personal knowledge. Ang tinitingnan ko po rito at ang nagiging pattern, mga kaibigan, ay yung mga naglalabasang mga preferential survey at yung init ng pagtanggap ng ating mga kababayang Pilipino. Kapag mayroong isang pangalan na nag-sprout, titingnan natin, sasabihin. Kaya nga kahapon, tinatanong, Boss Johnny, supporter ka ba ni Lenny Robredo? Hindi po. Pero doon sa discussion natin kanina, dahil doon sa init ng ulo ko kay Mig Zubiri, sinabi ko na wala tayong maipukol kay Lenny. Ako, hindi kayo kasama. Wala akong maipukol kay Lenny. Hindi ba? Kaya ako nabanggit yung pangalang Lenny Robredo. Okay. Ngayon, ito po yung ating pinag-uusapan. Unahin natin, although patalon-talon tayo ng mensahe, pero baka meron kayong opinion about Martin Romualdez. Dahil sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines, at ng mga supporter ni Martin Romualdez, yung pag-recant muna ng mga Maleta Boys ay magpapahina dun sa kaso ni Martin. That's one. Pangalawa, ang sinasabi po ng Integrated Bar of the Philippines, yung pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez ng plunder na isang non-bailable offense. E nakikita raw po yung pagiging seryoso ng Bongbong administration to counter the ill effects of this flood control packaging. How can you counter such? May mga namatay tayo mga kababayan. May mga nasirang mga kabahayan. May mga namatay na alagang hayop. May mga nasira na mga pananim at taniman. How can you counter? Kahit ipakulong pa si Martin Romualdez, eh hindi po babalik yung buhay ng mga namatayan eh. Hindi na po mababalik yung buhay ng mga namatay. Kaya if the government is really sincere in putting an end, ika nga, dito sa flood control anomaly, eh kinakailangan po nating silipin yung insertion na ginawa noong 2025. Dahil kaya naman nagkaroon ng pondo because of these flood control budgets. Nagkaroon ba ng insertion o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po ninyo walang insertion, at ang sasabihin po ng Solicitor General at ng Office of the President na yung mga budget na isinama noong 2025 ay ginamit sa tamang konsiderasyon. Regardless kung yung mga politiko at mga ahensya ng gobyerno na mag-execute ng mga project na ito ay nakinabang o hindi, o pwede nating sabihin na wala palang kinalaman talaga si Bongbong. Hindi pala talaga nagkapera. Ginamit lang pala talaga nung kanyang mga alipores. Di ba? Kahit pa paano, babalik yung tiwala ng ating mga kababayang Pilipino sa pamahalaan. O magkakaroon po tayo ng pag-asa that this government is doing its share. Pero outright, sasabihin ng IBP na ipinapakita ng Bongbong administration yung kanyang pangil para tuldukan itong flood control anomaly, ay nako, ito po'y isang malaking BS. Ha? Ito po'y isang malaking BS. Dahil yung pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez is one thing, yung pagpapakulong kay Martin Romualdez is another. Magkaiba po yun eh, hindi ba? 17 minuto na, makalipas po ang 11 in the morning. Teka, tingnan natin, Sir Johnny, the reason sa impeachment si

Okay? Dahil the moment she opens her mouth, eh talagang parang mga piranha itong mga prosecution at mga prosecutors, no? Parang piranha. Atake to the max. Pati yung mga senator judges. Pero kung ang sasabihin ni Inday, ginagamit niya yung kanyang karapatan, eh hindi po magkakaroon ng pagkakataon itong mga tao na ito to pin down Inday. Mag-aaksaya lang po tayo ng panahon sa panonood sa isang proceedings na walang kalaman-laman. Ha? Okay. Oo, Idol, 3436. Oo, yung una kong binasa kay 3436. Teka muna, kasi natatabunan po talaga eh. Ha? Hindi ko... teka muna. Para hindi magtampo si Idol. Palagay ko kay Boss Franco Tevez. Kasi siya lang yung nagsasabing present, Idol. Ayan. Boss Franco Tevez, salamat ha. Thank you so much. Ito pa. Good day, sir, at mga ka-JGL. Kanino po galing ito? Galing kay Boss Kalipi ng North Caloocan. Tunay na tunay na tuldukan ni BBM para sa double jeopardy yung kaso. Dapat hinayaan na lang at saka na pagdating ng 2029. Okay? Pagkatapos ng eleksyon, ibig sabihin ni Kalipi. Alright. Ng 2028. Mami Emmy, good morning. Magandang umaga daw po sa atin. Mula sa Bukawi, dyan po sa Bulacan. Alright, tingnan muna natin yung mga nagpapadala naman ng inyong mga komento sa pamamagitan po ng live chat. Sandali lang ha. With your indulgence, ika nga. O yan, bigyan nyo ako ng pagkakataong himayin at mag-shift ng gadget. Si Boss Joseph Franz Guzman, nakikinig at nanonood sa inyong malayang talakayan. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari, dyan po sa Bulacan. Boss Armando Busa at yung ating Filipino community sa Dubai, UAE. Magandang morning, Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon, Ma'am Shirley Uyang, Boss Cesar Rodriguez, Boss George Raval, Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan, Boss Jaime sa Moya Bernante, Ma'am Charito Cabrera Diana mula po naman sa General Trias, Lalawigan ng Cavite. Magandang morning daw po sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang hapon sa Australia. Magandang morning dito sa Pilipinas. Magandang morning sabi ni Ma'am Menchi Me. O talaga ba BBM in your dreams? Hindi daw po tan GA yung mga tao. Dapat nga daw po sa'yo ay mag-step down na. Naku po. Lahat na lang nagmahal. Gasolina, diesel, sobrang mamahal. Yung domino effect, no? Nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo papunta dun sa pagtaas ng presyo ng mga food and non-food items, the domino effect is really very, very clear. Kitang-kita po natin. Ha? Kitang-kita po natin. O nung nagkaroon lang ng Carmageddon sa NLEX, biglang sumipa yung presyo ng produktong petrolyo, produktong pagkain, gulay, itlog, karne ng baboy, ng manok, ng baka, ng isda. Kasi yung mga pinagmumulan, yung ibang mga pinagmumulan, nasa norte. Nasa norte yung mga imbakan eh. Dito po iniimbak ng mga hoarder. Dahil meron pong mga facility. Okay? Eh bigla tayo nabulagan, nagkaroon ng Carmageddon dyan po sa NLEX. Di damay-damay. Damay-damay. Kasi hindi makabalik yung mga kinontrata ng mga logistics company na pipick up ng gulay sa Baguio. Pipick up ng gulay sa Benguet. Pipick up ng kung ano-anong mga food products dyan po sa up north. Hindi makabalik agad eh. So ang sistema, eh yung pong mga paninda na

0: Zen ang ginamit sa ating mga pamilihan. Tapos ang ginawa nila, dinifrost muna nila para isipin ni Johnny Gomez at ng mga namamalengke nating kababayan na ito po yung mga fresh goods. Naku, ang tagal na po sa mga storage facility yan. Baka dinifrost lang po ito. Tapos nag-assume, ito yung magiging presyo, anak ng baka, double. Ito yung tinatawag na double whammy, ha? Sa ating mga kababayang Pilipino pagdating dun sa presyuhan. Good morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Isang malaking drama yan at isang malaking kalokohan. Good morning pa rin daw, sabi ni Boss Armando Busa. Parang pareho lang yung hawak ni Gadon ang trabaho ni critic na si Pacman. May salitang kahirapan. Clash of the Great Boxer at discarded na si Gadon, si Rick Oracion. Si Gadon kasi, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Usually, kapag ka ikaw po ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation, umuupo rin ito bilang chairman ng NAPSI. Okay? May mga pagkakataon na ganyan para wala nga pong clashing of ideas. Dahil iisa lang yung gustong patunguhan itong tanggapan na ito eh. Kaya lang si Gadon, binigyan lang ng pwesto ni Bongbong dahil supporter.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Walang staff at walang function yung opisina ni Larry Gadon. Itong National Anti-Poverty Commission, kailangan po ito, merong leader, warm body, ika nga. Hindi po pwedeng dipapel lang ito. Kinakailangan talaga merong nakaupo. Ngayon si Manny Pacquiao, yung lead convener ng NAPSI. Pero wala po sa karakter ni Pacquiao eh. Kasi alam po ninyo, karamihan sa kakausapin, militanteng grupo, ha? Sorry, nandyan yung mga informal settlers, mga squatter. Nandyan yung mga tribo-tribo. Okay? At nandyan yung mga landlords, ika nga. So, there is tug of war, so to speak, between the may-ari at nagmamay-ari at nag-aari-arian ng lupa at yung ating mga kababayan na gustong magkabahay. Itong ating mga kababayan na gustong magkabahay. Kaya nga ang tawag dito, alleviation lang, hindi naman control eh. National Anti-Poverty Commission. Yung kay Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Dahil hindi po talaga kakayanin kontrolin itong kahirapan sa dami po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya alleviation lang, ibig sabihin panglapat lunas lang, band-aid solution lang. Ha? Wala talagang long time at anong tawag dito? Walang solution na pwedeng maibigay. How can you solve a problem if the government and its cohorts are the one making the problem? Anak ng baka naman, oo, kailangan pa ba nating... This is a no-brainer, hindi ba? Kapag ka ang problema natin, yung mga nakaupo sa gobyerno, there is no guarantee. There is no guarantee. How can we expect our lives to be better, to get better? Hindi ba? Parang kasalian, for better or for worse. Sa gobyerno, always for worse. Magbabalik pang palatuntunan, makalipas mo ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Lalo pang palalakasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ease of doing business sa bansa. Ito ay para matugunan ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umangat ng 6% ang employment rate noong Hulyo mula sa 4.9% na naitala noong Hunyo. Nangangahulugan ito na nasa 3.14 milyong Filipino ang walang trabaho, mas mataas kumpara sa 2.59 milyon na naitala noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinakasusi sa problema ay ang patuloy na improvement ng ease of doing business para mabilis na makakuha ng mga requirements ang mga investors. Sa ganitong paraan, sinabi ni Castro na mas madaling makakuha ng trabaho ang mga Filipino kapag maraming negosyo. Ayon kay Castro, kaya tumaas ang bilang ng walang trabaho ay dahil sa issue ng progreso at mga hamon na kinaharap ng bansa, kabilang na ang nangyaring krisis sa Middle East kung saan ilang Filipino ang nawalan ng trabaho. Sa kabila ng negatibong ulat, sinabi ni Castro na may mga positibo rin naman dahil nag-expand ang labor force ng 52.36 million at ang total employment ay lumago sa 49.21 million. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Tiniyak ni Occidental Mindoro Representative Lodi Oditariela na maipapaabot sa mga manggagawa sa lalawigan ng mga programa ng Department of Labor and Employment of DOLE para sa trabaho, livelihood at skill development. Dumalo si Tariela sa budget deliberation ng DOLE para tiyakin ang proposed fiscal year 2027 budget na 47.73 billion ay magbibigay ng konkretong benepisyo sa mga manggagawa. Kabilang sa mga programa ang TUPAD, GIP at DILP na naglalayong magbigay ng trabaho, livelihood assistance at social protection. Binigyan din ni Tariela na dapat tunahin ng mga nangangailangan ng trabaho at pangmatagalang pagkakitaan sa Occidental Mindoro. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: quiere un permanente Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victor Ercito na isasalang na bukas sa committee level ng budget deliberation para sa 2027 budget ang Judiciary at ang Department of Interior and Local Government o DILG. Subcommittee Chairman ng Judiciary sa budget si Senator Francisquico Pangilinan at Subcommittee Chairman naman ng DILG budget si Senator Senator Pampilo Ping Lacson. Ayon kay Ercito, bukas ay dadalo rin siya sa dalawang budget hearing upang mag-oversee kung saan tiwalang senador na mabilis na matatapos ang judiciary budget at posibleng matagalan at bubusisiin ng todo ang budget ng DILG na kinabibilangan ng PNP, BGMP, PFP at iba pang ahensya sa ilalim ng DILG na maraming kinasasangkutan na issue. Sa kabila nito, umaasa si Ercito na matatapos bukas ang DILG budget dahil maghapon naman itong tatalakayin sa committee level. Aniya, sa araw ng Biyernes ay may mga maliliit ahensya naman ang isasalang sa budget hearing at sa susunod na linggo ay ang DOTR upang agad na matapos silang yung buwan ng September sa committee level dahil sa buwan ng Oktubre ay magsasagawa sila ng 10 araw na maghapon na impeachment trial.
1: Usually, judiciary mobilization naman yun, no? DILG siguro baka may take the whole day kasi marami issue dyan. PNP, PFP at iba pa.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ

0: Alright, last hura ng inyong malayang palatuntunan ngayong Wednesday morning, ikasyam ng Setyembre 2026. Nagbabalik muna ang balitang bitbit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Good morning once again, Mel. Please come in.
1: Pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pakipag-ugnay sa Swedish International Development Cooperation Agency o SIDA sa layuning mapatibay ang tiwala ng mga taxpayer at may kahit ang mas mabuting voluntaryong pagsunod sa batas sa pagbabayad ng buwis. Isinagawa ang dalawang araw na exchange sa BIR National Office sa pangunguna ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Tinanggap ni Commissioner Mendoza, Sinapar Bijor Land Project Manager ng Office for the International Projects of Swedish Tax Agency at Marcos Werner, kapwa mula sa Swedish Tax Agency. Ibinahagi sa talakayan ang karanasan at mga pamamaraan ng Sweden sa pagpapalakas ng tax moral at taxpayer trust habang tinukoy naman ng BIR ang mga kasalukuyang programa, mga lugar na maaari pang pagbutihin at posibleng larangan ng kooperasyon. Bahagi rin ng pag-uusap ang potensyal na regional program ng SIDA na maaaring magsama sa mga tax administration at finance ministries sa Asia. Katuwang Asia-Pacific Tax Hub ng Asian Development Bank, itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga posibleng bansang makikilahok sa programa. Lumahok din sa exchange ang mga kinatawa ng Department of Finance, Revenue Operations Group, iba't ibang tanggapan ng BIR at mga revenue region. Layunin ang inisiyatiba na higit pang mapalakas ang tiwala sa sistema ng pagbubuwis, tax moral at voluntaryong pagsunod, mga hakbang na mahalaga sa mas mahusay at mas responsableng pangungulekta ng buwis para sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: At punang maigi at marami, yung ating idol, si Romel Madrigal, naghatid ng balita. Ito ha, yung information kanina. The Senate Impeachment Court suspended proceedings on Wednesday, September 9, 2026, to allow the prosecution to prepare and mark exhibits for Article 2. Ito na. Regarding Vice President Sara Duterte's alleged unexplained wealth. So, kumbaga yung Article 1 natapos ng parang nabitin tayo eh, no? Ah, natulog tayo nung kinagabihan, pagising natin kinabukasan, tapos na pala, ha? Tapos na pala. O eh, anong nangyari diyan? Oo, 15 pa yung witness na dapat isasalang, biglang tapos na. Yan po yung sinasabi ng Senado. Wala pong trial ngayon September 9. Proceedings are paused for exhibit marking and preparation on Article 2 after the prosecution concluded its presentation of evidence and waived remaining witnesses for Article 1, which is confidential funds. Oral arguments set. The Senate set oral arguments for September 23. Ah, maganda ito. Pinatapos muna yung birthday ni Johnny G, ha? September 23. O, yun. Oo, eh, kasi baka September 22, eh, kung saang lupalop ako, pulutin. Ay! Oo. Eh, depende sa... Eh, siyempre, depende yan sa invitation ni Boss Aye. Okay? Martes yata yan, idol, eh. Martes, ala ka nun. Ha? Pero... Okay, September 23, ha? To tackle the 16-vote threshold. Yung, alam po ninyo, yung ating ano, magkasunurong kami ng birthday, si Mami Elizabeth Salido ng Pateros, Taguig. Yan. Ano ito? Avid listener rin natin dito sa Palatuntunan. At may ilang pagkakataon na binisita ko na, senior citizen. At binisita ko na po yan sa kanyang bahay. May mga pagkakataon na kapag nagbe-birthday, ini-skip ko yung birthday ko. Tapos ang sineselebrate namin yung birthday niya, September 23. Ayan ha. The Senate set oral arguments for September 23, 2026. To tackle the 16-vote threshold needed for conviction. Following questions regarding absentee or detained Senator judges, Ito raw po yung adjusted calendar schedule. Full day trial sessions are scheduled for early October, such as October 1 to 2 and October 5 to 9, before pausing from October 16 to November 8 para po naman sa deliberasyon ng 2027 national budget. Okay, sige. Kung talagang seryoso si BBM na ipakulong si Martin Romualdez, ano ba ito? Pasakan niya? Hindi ko pwedeng basahin, idol. Pasensya na, ha? Oo. Ibig sabihin, yung ating texter, sinasabi niya, meron daw dapat gawin kay Martin Romualdez para baka ipakita yung pagiging seryoso ng administrasyon. Kasi hindi daw po sapat yung pagkakasampa ng kaso at pagkakakulong, idol. Ito bang ibig mo sabihin? Sa pambayad nung pagkakautang, naku po, dito po sa sambayan ng Pilipino. Okay. Si Pangulong Bongbong Marcos, babiyahe daw po papuntang New Delhi sa India. Nagpaalam ba sa inyo? Nagpaalam ba sa inyo? O, aalis daw po mula September 12 to 13. Kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakaroon po ng bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayan. Magpa-participate sa 18th BRICS Summit, scheduled on September 12 to 13, ang Pangulong Bongbong Marcos. Tinatanong ko lang, nagpaalam ba sa inyo? Baka hindi, ha? Hindi umabot sa akin, Oo. Okay, sandali lang. Teka muna. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, Luis Tro, dumalaw ka na ba kay Martin Romualdez? Tanda pa daw, natatandaan pa raw ni Boss Jaime Samoya Bernante yung sinabi nung panahon ni dating Speaker Martin na bumaha yung biyaya. Halos lahat ng House of Representative, with an S plural, officials may biyaya. Pinalakas daw po kasi, sabi ni Luis Tro, I cannot recall the exact words, pero parang ang ibig sabihin ni Congresswoman Gerville ay nung panahon ni Martin Romualdez, marami pong naging maraming mga naging programa. Nagkaroon ng napakaraming ayuda. Ayan, parang ganyan. Okay, sabi ni Ma'am Shirley, ano ba yan? Trial ba talaga yan? Or try-all? Try-all? Parang bang tawag dyan? Sana all? Trial daw po ba yan? O try-all? Yan yung sinasabi. Gadon versus Pacquiao, clash of the fill in the blanks. Mababasa po ninyo dun sa live chat. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, sabi nga raw po ng mga netizen, manageable ang sakit ni Martin. In other words, sakit matanda lang. Hindi sakit bata, sakit matanda. Ayan, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana, Boss Iglesia Ninyo, good morning, DZRJAM. Magandang morning po sa inyo, idol. Ang masasabi lang ni Manny ay galing po ito ni Ma'am Teresita Cruz Agiling. Ang masasabi niya lang daw po kay Manny ay para sa iyo ang laban na to. Ay talaga naman, oo. Si Romualdez gusto pa talunin ang AI actors sa galing magdrama. O yun, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Boss JR Gadi, si Rimulya, tumakas na naman, nasa France daw. Si Zaldi Ko, doon pala ayaw pa rin nilang arestuhin. Duterte supporter lang yan na ibalik ng Pilipinas. Okay. Sabi po ni, nabasa ko rin nito, sabi ni Amy Marcos, yun daw pong pagkakaospital dun sa kanyang pinsan. ay mala teleserye, yan mala drama rama sa hapon. Johnny, isinaksak mo na ba ang oxygen?
2: Hindi pa po, Duk. Hindi pa po.
0: Bakit hindi mo isinaksak sa ilong?
2: Wala pa po kasing abiso. Wala pa po yung mga magsiserve ng warrant, Duk.
0: Sige, antabayanan natin. Kapag nandiyan na sa baba, isaksak mo ang tubo sa ilong ni MR.
3: Ano ba naman yan? Ha? Drama-rama talaga. Oh, ayan yung sinasabi ni ano. Sinasabi ng ating mga tropang JGL. Good morning, Idol. Maulan ng Miyerkules. Kapag ka umuulan, maraming kinakabahan. Yung kay Martin, drama yan. Bakit hindi siya pumalag ngayon? O, di ba sabi ni Martin, hindi daw po siya lulubog mag-isa. Meron daw po siyang mga idadamay. O, ito na yung pagkakataon. Doctors. Ha, ano ba yan? Doctor, I am sick. Oh, meron kasunod dyan eh. Nakalimutan ko na. Ka-call the doctor very quick. Ayun, Johnny, I am sick. Call the doctors very quick. Bongbong Marcos, I am sick according to MR. Please call the doctor very, very quick. Oh, ayun oh. Doon pala papunta yan. Okay, sige. Rainy morning, Sir Johnny. Maulan na umaga. Pati ba dyan sa Japan, Ma'am Kimura, maulan din? Ha, maulan na umaga po, Sir Johnny Gomez. Ayan. Good morning ka, JGL. Ito. Bunuan, Romualdez, Crystal na bilog. Mabibilog ba tayo para sa akin? Hindi daw po. Better late than never. Ma'am Chato, hindi ko masundan. Pasensya na. Ano po ba ito? Ha? Good morning, Idol Johnny. Si Boss Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Eto, bumabati sa atin ang isang magandang umaga. Good morning, Sir Johnny. Mula daw po sa... Ano nga ano sa Davao? Pumelo? Pumelo, di ba? O Ma'am Teresita Cruz Agiling. Taga Davao pala si... Durian, oo. Baka... Ano, kakaway ba tayo dun sa mga taga Davao? Alam po ninyo, napakasarap magpunta ng Davao. Napaka-traffic lang, Idol Aye. Sa laki po ng Davao, hindi kayo dun sa mga hindi nakakaalam. Ang Davao City is the largest city. Okay? Largest city po ito. Lalo na ngayon na sobrang traffic. Kaya kapag ka ikaw, hindi mo kayang ikutin ang Davao sa maghapon. Hindi mo kayang ikutin ang Davao sa maghapon. Sa laki po ng kanyang landmass. Okay? Tama yung sinasabi ni Idol Aye, merong King of Fruits ba? Hindi, parang langka yata yung King of Fruits na tinatawag. Durian. Okay? Yung kamag-anak niyan, ang tawag Marang. Nakakain ako niyan sa Hulo, Sultan Kudarat, noong Marang. Okay. Durian, pomelo, ha? Yan po yung mga natives ng Davao. Napakasarap. Ewan ko sa inyo, ha? Kung hindi kayo kumakain ng durian, pero ako talaga kumakain ako ng durian. Kahit na medyo masangsang yung amoy. Ha? Kami ni Idol Aye, kumakain ka ba ng durian, boss? O kumakain din. Baka doon sa mga ha? Doon sa mga mabubuting kalooban. Oh, ayan ha. Pero meron tayong pwedeng bilhin sa Quiapo ng durian. Oo. Kaya lang iba pa rin kasi kung galing sa mabuting kalooban. Ayan, okay. Bekenimen, 'di ba? Hindi kaya po pinagsasamantalahan lang talaga ng mga mapagsamantalang mamumuhunan para magkapal ng limpak na salapi. Ayun. Ang mga ganid kaya nagmamahal ang lahat ng bilihin, sabi ni Boss Romel Madrigal. Kasama po yan dun sa ano eh, kasama po yan dun sa equation. Meron kasi tayong mga smugglers, meron po tayong mga hoarders, Eh, parating nakabantayan kapag pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng highball. O eh, mag-ano na, ayun, umuulan na naman, baha na naman. O pwede na namang magtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Meron nga ako nabasa. Ang NLEX pala ang pinakamahabang expressway. O, pinakamahabang expressway, NLEX. Bakit ika nyo? Eh, pumasok ka ng umaga, kinabukasan ka na lumabas eh. Anak ng baka, ha? Oh, eh tapos hindi ba nandyan rin yung ano, nandyan rin yung pinakamahabang tulay sa may Makabebe yata yan? Oh, yung kapag summer, merong mga migratory birds na nagpupunta? Oh, eh dyan yan, area ng Pampanga. Dahil kapag dumaan ka raw, nasa unahan ka ng tulay, no? May dalakang itlog. Eh, pagbaba mo ng tulay, nagiging sisiw na. Anak ng baka naman talaga, oo. Rested na ba yung impeachment? Tanong ni Boss Rick Orasyon. Kay VP, nagka-shortage ng witness. Asa na daw po yung ipinagyayabang na malakas ang ebidensya. Kaya nga ngayon, there is now a shift, no? May shift na pag-usapan yung threshold. Ito muna yung mga, ito yung listahan. Sinulat ko ito kanina para hindi ko makalimutan eh. Baka may magtampo. Sabi ni Ping Lacson pala ha, dun sa mga umaatake kay Ping Lacson na bading. O hindi daw po siya bading ha. Dahil kung si Ping Lacson daw, ang yung kanyang imahe ay bading, eh wala na raw pong macho. Macho, guwapito raw ako. Ah, talaga naman, oo. Wala daw, hindi daw po bading si Ping Lacson. O ito, yung listahan ng mga boboto sa impeachment. Unahin ko lang in any order, pero inuna ko si Senate President Win Gatchalian. Sumunod si Tito Soto, pangatlo si Ping Lacson, then the presiding officer, Senator Cheese Escudero. Next is Riza Ontiveros. Tapos yung magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. JV Ejercito, Lito Lapid, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, and Migs Zubiri. Sila po yung bumubuo ng majority block ng mataas na kapulungan. Yung kanilang numero ay nasa 13. Kaya nga, there is a move, no? Na pag-usapan, ito pong threshold, ano ba talaga yung susundin? 3/4 of those attending senator judges or 3/4 of the Senate as a whole? 24 ibig sabihin. Okay. Ito po naman yung miyembro ng minorya. Alright. Ang minority floor leader ay si Alan Peter Cayetano. Isunod na natin kagad yung kanyang kapatid si Pia. Pangatlo ay si Bongo. Susunod ay si Robin Hood Padilla. And followed by Mark Villar, Camille Villar, and the presidential sisterette, Aimee Marcos. Tapos ito po yung mga senator judges na hindi maka-attend for one reason or the other. Rodante Marculeta, Loren Ligarda, o Rodante Marculeta, meron siyang kinakarap na 75 million pesos na plunder case dahil dun sa pagtanggap niya ng campaign donation. Although sinasabi na ng COMELEC na, teka muna, wala ngang kaso sa amin eh. Ha? Pero ipinagigit-gita ng Sandigan Bayan na may kaso. Yan si Rodante Marculeta. Loren Ligarda, nag-fly me to the moon. Kasama yung kanyang anak. Dahil dun sa solar issue. Pero
4: Radyo Bandido News Flash Report. Iginit ni Senador Rami Tulpo na mas nanaisin niyang sa Korte Suprema na lamang ang magpasya kung dapat magpanatilihin ang 16 vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Senador Rami na siya at ang iba pang Senator Judges ay unang makikinig sa magkakaibang opinion mula sa Amici Curiae o yung Friends of the Court bago magdesisyon kung paano magpapatuloy. Aniya, maaring ang ilang legal expert ay maaring sumuporta sa pagpapababanga ng threshold habang iba naman ay maaring tumutol. Kaya dapat aniya na maingat nilang aaralin ang lahat. Nang tanungin kung may personal siyang posisyon sa usapin, sinabi ni Tulpo na wala pa siyang posisyon. Gayunpaman, ipapahayag niya ang kagustuhang ayaan na ng Korte Suprema na ayusin ang isyo pamatapos na ito. Pakikinggan ng Korte ang Amici Curiae at itong Friends of the Court tentatively sa September 16 at magsasagawa ng oral argument naman para sa prosecution sa depensa sa September 23. Sinabi ni Senator Rapi na layo naman Senator Gadget sa tapusin itong impeachment trial at makapaglabas na nga ng hatol sa Disyembre.
5: Hindi sa impeachment, kukuha tayo ng mga Friends of Court, ika nga, na para magbigay sa atin ng opinion. Meron yung payag na babaan, meron yung hindi papayag. So, himay-himay namin yan. And then, later mag-decide kami kung anong iadap. Okay. Ako, sarili ko, akit ng Supreme Court para matapos na. Kung ako, sa opinion ko. Let the Supreme Court decide. Kaysa naman kami. Before, yun ang tinatarget namin, pero we cannot tell. Dahil meron tayong budget, itong budget, kakainin mo namin oras namin. So, sana. Sir, ito po ako, opinion ko lang yun ha. Huwag ko gusto ko Supreme Court mag-decide para wala nang away.
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
3: Bukod doon, dahil doon sa problema ni Leandro kay Ralph Recto, ha, doon sa Chika Babes, o yan. Bato de la Rosa ay missing in action dahil doon sa ICC, warrant of arrest. Tapos si Jingoy Estrada, dahil doon sa kanyang pagkakasabit po dito sa issue ng flood control. Teka muna ha. Total population now of Davao is more than 2.2 million. People ba ito o individuals, Ma'am Chato? Kung tao po ito, conservatively multiplied by 4. Okay? Pero kung pamilya po ito, imumultiply natin ng 4 conservatively for us to get the number of individuals, no? Good day, MSir. Si Remulia pumunta sa ibang bansa. Ang mga maleta kasi doon, wag na. Okay. Baka daw po makapag, ha? Deposit ng mali-maletang pera. Pero hindi. Damit lang, ayun. Binawi naman pala ni Ma'am Leti Frias, no? Damit daw po yung laman nung maleta nitong si Remulia. Okay. Ma'am Shirley, hindi ko masasabi ha, pasensya na. Yung komento about Martin Romualdez. Sa lugar daw po sa Nagoya, Japan, maalinsangan. 30 degrees Celsius pero makulimlim. Okay. All right. Okay, so ito po yung ito yung listahan ng mga senador. Ngayon, ang tanong natin, why are they exploring the idea na hindi po final and executory yung 16 votes to convict as the threshold? Okay. Tama naman yung sinasabi ni Cheese Escudero. Dahil alam po ninyo, Cheese is receiving too much pressure dito po sa impeachment complaint na ito. So, ang sinasabi ni Cheese Escudero, kapag ka ibinaba yung threshold for conviction, dapat bumaba rin yung threshold for acquittal. Hindi po pwedeng hindi galawin. Example, mula dun sa 24 na numero ng Senado as a whole, kung ang kukunin ay 3/4 of 24, the threshold for conviction is 16. Alright? Ito po yung threshold for conviction. Kung ibababa po natin, based on the discussion and possible ruling of the Supreme Court kung kinakailangan, for the Senate Impeachment Court to reach that threshold, guided by those legal luminaries, eh ang 3/4 o 2/3 pala, two-third, ayaw kong mag-invento, pasensya na kayo. 2/3, ayan. Nang 20 ay 14. So yung dating bilang na siyam to acquit, bababa rin sa 6. Okay? Dapat lahat magagalaw. Pero again, bakit tayo dito napunta? Bakit nagkaroon ng shift ng discussion pagdating dun sa threshold? Although matagal na po itong pinag-uusapan, pero matagal na rin sinabi ni Chief Escudero na that provision in the Supreme Court is final and executory. So bakit may debate tayo ngayon? Nagkakaroon tayo ng debate simply because there are 4 senator judges who are not functioning their duties. Ang argumento ng ating mga kababayang Pilipino, how can they perform if they are always under duress? Sa palagay po ba ninyo, kung papayagang bumoto itong 4 na ito, buboto po ba sila according to their will? Or buboto sila because there is pressure for them to vote and to possibly convict the Vice President? Kaya nga dun sa panimula ng ating programa kanina, tinatanong natin kung ang ating impeachment proceedings ay nakatuon pa rin dun sa paglitaw ng katotohanan. Because if the senator judges are being pressured at gumagawa ng paraan for them not to vote, then ito pong usapin na ito is not just about Inday. At itong usapin na ito is not just about finding and, you know, searching for the truth. Hindi. This is one big drama. Wala na po tayong oras. Pasensya na, ha? Pero uulitin ko muna sa inyo yung pangalan ng mga senador, ha? Para hindi po ninyo kakalimutan sa inyong mga orasyon. Ha? Hindi po ninyo kakalimutan sa inyong mga panalangin. Ayan, give them guidance, ika nga. Win Gatchalian, Tito Soto, Ping Lacson, Cheese Escudero, Riza Ontiveros, Rafi and Erwin Tulfo, JV Ejercito, Lito Lapid Bamakino, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Migs Zubiri, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, Bato de la Rosa, Jingoy Estrada. Ako po si Johnny Gomez, hindi ako senador, hindi ako... Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, narito po yung palatod ng pulso ng sambayanan. Sige po, nantabayan po natin ang ating partner, Tita Kanu Ignacio, na may technical problem ng konti lang. Pero din na po si Jeremiah, naayos na po yung pong signal. Ano po, medyo nawawala-wala lang po yung signal. Pero andiyan na po ang Tita Carmen, nantabayan na rin po natin. Maya-maya po, papasok na po ang Tita Carmen at makakasamba na po natin. Siyempre, nakita pa rin po kayo sa ating palatong ng Pulso ng Sambayanan. Yung po napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes, sa ganun po na ikanin, magkikawalan ng umaga. Dito po, sa nag-iisang bilang nagtatanggol sa demokrasya, ang DCRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. At siyempre, sa ngalan ng aking partner, Tita Carmen Ignacio, kapatid din ko, James Gojo, nagaanyayang tayo po yung magsama-sama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Abay, ngayon pong umagang to, habang nakasalang po tayo ngayon, napakatindi po ng buhos na naman ang ulan, no po, bagamat pabugso-bugso, ito po ay habagat eh. Ito po yung kinalulungkot po namin ng Tita Carmen, madalas po, na pag nag-uusap kami, at talagang sa kalooban po namin, at kalooban ko po, talagang nalulungkot po tayo sapagkat nung mga nagdaang panahon, ang kinatatakot at inilagan lang po natin kapag ka po meron sinasabing bagyo o super typhoon, mas madalas yung super typhoon lang po eh. Pero yung bagyo, minsan kinakaya pa natin yun, maliban na signal number 2 na, signal number 3 na, ayan, may 4 pa ng mga panahon na yun eh. Pero ngayon po, ang malungkot po, siyempre, magbabago na rin ang kalikasan, dahilan nila na yung pagbabago ng klima ng panahon, yung habagat eh, no? Yung habagat na wala namang bagyo talaga at walang super typhoon, pero dahil sa sinasabing pagbabago ng panahon at klima, napakalakas ng habagat na ito na nagpapakilisa po. Hindi lamang po sa buhay natin mga manggagawa, mga estudyante, mga Pilipino, higit sa lahat pinapakilisa po nito ang ating ekonomiya, ang ating pong bansa. Nakakalungkot po na tayo po ngayon nabubuhay sa kaba, takot, pangamba eh. Natatakot tayo na anumang oras po pwede tayong abutin ng baha. At sabi nga po hanggang ngayon, yung ibang lugar lubog pa. At hanggang ngayon, yung ibang lugar naglilimas pa. At pag dumating itong bugso na ito, ayan na naman. Babaha na naman. Kaya napakahirap po. Ang dami pong masamang epekto sa atin po na ang sinasabi nga natin, narinig kalikasan, narinig pagbabago ng panahon klima, pero dapat anticipated na rin ng mga nasa pamunuan niya at alam natin kung ano dapat natin gawin, maghahanda. Kaya nga nalulungkot tayo, bagamat sinasabi, umaksyon na. At si dati Speaker Romualdez, di umano, na isa sa mga tinuturo nila na dahilan kung bakit itong flood control issue natin naging palpak dun sa flood control natin dahil nga po sa mga budget, mga insertion, mga ghost projects sa flood control. Ayan.

0: Kaya, kaya yung kaya yung sinasabi natin na kaya yan sinasabi natin yung alalahanin natin, pangamba natin yung takot natin sa ating mga sarili, no? Yung paghahanda eh. Sabi nga kung sinagawa ng maayos yung mapreto, programa natin, sinais na natin, eh di sana kahit papano, sabi mang itong habag at malakas, nakahanda ang tao eh. At least kung bumahaman, yung dating ba, hanggang 20, tuhod siguro. Hindi hanggang ngayon, hanggang tiyan, hanggang dibdib, hanggang lagpas ulo. At sa kami ng mga tahanan ngayon, nalubog pa sa mga probinsya, yan sa Central Luzon, eh, first floor eh. Buong first floor ang nakalubog. Isipin nyo, ang dami nating ano, ang dami nating kaya naman sinasabi nga natin na itong problemang ito na sabi nga eh, hindi basta problema lang ito. Sipin nyo, kahapon may kaibigan tayong negosyante dyan sa Balintawak. Yung kanyang puhunan na halagang 200,000, yung pong pagtitinda nila ng mga prutas, eh isipin nyo, dahil nga dyan sa pagbaha ng sunod-sunod na pag-ulan, ilang linggo, tatlong linggo halos, wala namang namimili dyan sa palengke, walang lumalabas dahil nga stranded yung mga tao. Nalugi po sila. Nalugi po lahat yung mga negosyante na riyan at iba pang mga lugar na may mga negosyante tayo na yung paninda nila hindi nabili. Kaya nalungkot sila at nalugi sila. Yan po eh, kung sana ayos ng maganda yung sistema natin sa flood control, aba hindi ganun katindi ang epekto sa atin. Yan po yung kinalulungkot po natin eh. Isipin ninyo, yung pong mga estudyante natin, hindi na nakakapasok eh. Kahit sabihin mo na may online eh, iba pa rin yung face-to-face. Pero hindi po sila makapasok dahil lang po sa mga hapon na ito. Na sabi nga po, problema pwedeng gawa ng paraan, pero hindi po na paraan sa ilang panahon nagdaan, ilang taong nagdaan. Nakita po natin eh. Ang masamang epekto nito sa ating ekonomiya higit sa lahat. Eh kung sinasabi nila pagka tayo nasa traffic, yung traffic sa ating bansa sa isang araw, eh nalulugi ang aking ekonomiya ng 3.5 to 5 billion a day. Eh pero ito mas matinding pagkulugi po ito sapagkat ang mga manggagawa hindi po makapasok, ang mga tao hindi po makapasok, hindi makapasok ang mga estudyante, ang mga negosyante apektado, at higit sa lahat yung mga negosyo apektado rin. Dahil lang po dito sa habagat na ito, nalam naman natin taon-taon meron yan eh. Itong bansa natin, taon-taon itong dinadaanan ng bagyo eh. 21 bagyo, 18 hanggang 21 bagyo taon-taon na dumadaan sa Pilipinas. So yung anticipation natin, ng mga leaders natin, dapat naroon eh. Na ano yung pwedeng magagawa para ma-minimize yung epekto nitong mga malalakas na pag-ulan, ng bagyo, o itong habagat na ito. Pero sad to say po eh, ang naging kalungkutan po natin, eh hindi po natutukan ng pansin eh. Hindi po tayo nabigyan ng panahon para tutukan nito at paghandaan din yung epekto nito sa atin. Kaya ngayon nagdurusa po marami natin kababayan. Eh isipin ninyo yung pong relief goods na ipinamimigay natin. Nagbibigay tayo ng relief goods, ang dami-dami na relief goods na pinamimigay natin na dapat na itulong na natin yan sa ating kapwa-tao, sa ating mga kababayan. O at hindi man naitulong dahil wala naman dapat tulungan sapagkat hindi tayo apektado masyado ng habagat o ng mga pag-ulan na malalakas at di naman agad bumaba ng lagpas tao hanggang dindib, hanggang bewang, pinakababa at hanggang hita. E ba, di sana nagamit pa yan sa mga programa at proyekto na makatutulong po sa atin. Para sa ating mga kababayan, nasabi nga ngayon, lumalabas sa pag-aaral ngayon ng PSA. Nitong huli lang po, may 3 million na naman po ang nawala ng trabaho. At ang dami pong nawawala ng hanap buhay ng trabaho at yung mga negosyante pong nagkakandalugit na lugi po talaga. Eh, gaya na nakausap natin yung mga kaibigan natin dyan sa Balintawak na nagninegosyo, eh sinabi sa atin eh, na hindi lang sila ang nalugi, halos karamihan doon sapagkat kailangan nagpunta ng palengke dahil hindi makalabas ng bahay yung mga tao eh. Yung mga dapat suki dyan sa Balintawak. Hindi lamang sa Balintawak, pati sa ibang mga pamilihan. Yan po yung mga epektong diramdam ng mga ilang nagpasasa diyan sa pagsasamantala sa mga pondo at proyekto na inilaan nila para sa flood control project na ang karamihan dyan, substandard at ghost project na pumipinsala po sa ekonomiya, sa bawat individual, sa ating mamamayan. Diyan po sa Araneta, nung nag-ikot po kami, Tita Carmen, tatanong-tanong po kami, ano sabi ng manara sa Araneta Avenue na sinasabi ni Secretary Ms. Dixon na bumili sa pagbaba ng baha ng tubig, dati mataas, pero nakita niyo dyan, pag umulan dyan, ako po, hanggang dibdib, lagpas tao po dyan sa Araneta. Anong sabi po ng mga natanong natin dyan? Napapagod na rin sila sa pagbili ng kasangkapang inaabot ng baha o sakit baba ng kanilang mga kasangkapan. Itinataas na din kanilang kasangkapan dahil nga inaabot na ng tubig na nung araw hindi naman daw ganun. Kahit malakas ang ulan. Kasi pagkat sabi nga, napabayaan natin eh. Yung pong ating flood control. Kaya ang dami pong dapat isaayos pa. At yung pamumulitika sa ating bansang sobrang politika, hindi may iwasan pero huwag naman sobrahan na isinasakripisyo natin ng interes at kapakanan ng sambayan ng Pilipinas at ang taong bayan na sa alit na natutukan ng pansin at paglanan ng panahon ay yung problema ng bayan at ng bansa, politika eh. Puro politika. Kaya naiintindihan natin yung reaksyon ni Cheto Subirin na ano ba to? Sabi niya, di ba? Ang gulo-gulo ng bansa. Mapagod na siya, sabi niya. So, mapagod siya sapagkat sinasabi nga yung sa impeachment na pagamat isang proseso yan. Isang proseso nga ginagalang natin yan. Pero sabi nga dahil ng issue sa confidential fund hanggang ngayon, pending pa sa COA, yung motion na pinasok po ng Office of the Vice President, yung naging tugon doon sa pag-deny, pagtanggi doon sa kanilang budget. Pero sinasabi nga pending pa yung motion for consideration ng OBP. Hindi pa tapos. At yan, appealable pa po yan eh. Hanggang Court of Appeals, hanggang Court Suprema. Ba't mauuna pa itong sa impeachment natin? Pwede naunahan pa natin. Kaya isang malaking question na parang nagmamadali tayo nang magpapaimpeach ng mga taong dapat i-impeach man, kung dapat man. At kung hindi naman, minamadali rin naman natin. Kaya nagiging palaisip pa sa tao eh. Na kung sinasabi, di umano, 25 million a day ang gastos natin dyan sa impeachment trial na yan. Maliban sa gastos na yan, yung pong panahong inuubos niyan, 5 oras, 7 oras, at sabi nga sa mga susunod na panahon, sa Oktubre, hahabaan ni oras para bumilis-bilis. Sipin niyo yung mga panahon iginugugol natin dyan na sa halip na igugol ng mga senador, mambabalas natin dun sa problema ng bansa, hindi. Hindi nila doon nilalaan yung panahon eh. Sabi nga natin, kung talagang gusto niyo yung kasuhan si BP Sara, pwede yung kasuhan yan eh. Kung ilang habol ninyo eh. Dahil alam naman natin, yung impeachment yan, ala namang kulong, ala namang kaso yan eh. Pagkapatalsik lang yan, pagkapadisqualified sa kanya, forever sa kanyang pagtatangka na muli maupo sa gobyerno, sa anumang posisyon, pag siya ay na-impeach at na-convict. Ngayon may pagbabago na naman, may mga panukalat pagtatanong, tanong-tanungan, na alam naman natin nasa kalagitnaan na tayo halos eh. 22, 23 na pagdinig na. Ngayon, tinatanong pa paano ba itong threshold ng ating botohan na 16 votes? Sinasabi nga napagpasyan ng una pa yan. Di sana ng una pa lang umangal na kayo. And besides, doon sa mga nagdaan pa noon, yan na rin eh. Yan na rin yung batayan eh. Tapos sa kalagitnaan ng karera, biglang may gustong baguhin ng threshold dahil nga sa mga kadahilan ng nagdududa rin naman ng tao. Sa mga dahilan at kadahilan ng nangyayari doon sa pagkawalan ng mga ibang kasamahan dyan. Kaya ang dami pong palaisipan sa mga taong bayan na ano ba talaga ang gusto ng mga ito at ng ilan dito? Ano ba isinusulong natin sa impeachment na ito? Kapakanan ba ng bansa? Interes ba ng bansa o interes ng ilan at pamumulitikan ng ilan? O dahil sa ambisyoso at mga nangangarap na alisin yung mga sagabal at hadlang sa kanila kung hadlang mas ibibisara sa kanila? Yan po yung mga katanungan ng ating mga kababayan eh. Sapagkat di na naharapin talagang problema ng ating bansa. Ang dami. Ang daming bagay na kung pakinggan nyo ang tinig ng ating mga kababayan, malalaman ninyo na talaga naman. Grabe. Grabe yung reaction ng ating mga kababayan eh. Kaya kung minsan tinan ninyo po yung mga nanonood ngayon, dyan po sa impeachment, wala na eh. Kukunti na lang eh. Kukunti na lang yung nanonood eh. Bakit? Nagsasawa na rin eh. Itatyo hindi naman eh. Diba? Kaya sabi nga natin, ilagay na po natin sa ayos. Kung mahal po natin ang ating bansa at kayong mga nabigyan ng pagkakataon, kayong nandyan sa nasa pamahalaan ngayon, pinagkatiwalaan ng tambayan, ibalik niyo po sa tao yung servisyong dapat para sa tao. Eh hindi eh. Ang problema ngayon, yung mga kababayan natin, hirap na hirap. At naghihirap. Naghihirap dahil saan? Hirap na yung kalooban, hirap pa yung pamumuhay sapagkat sa ganitong sistema ng gobyerno. O, nandiyan yung magaganda mga plano, magaganda sinasabi, mga pamamaraan. Pero sabi nga, halos po yung dalo na, gaya ngayon. Pinatutuwa tayo. Ang sabi, nagpalabas ng bagong order ang labor natin, no? At sinasabi yung wage order number 28 na mula September 26 hanggang 27 ay bibigay na yung 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila ng mga manggagawa. Eh dahil nakapending po yung wage order number 27 na 85 pesos na dalawang bigayan, isang 60 pesos dapat ngayong September. Pagkatapos ay ito na mga pagpasok ng January next year, 2027, ipapasok naman yung kakulangan na 25 pesos. Kasi 85 pesos po yung aumento eh, na tinakdaan nilang ibibigay. Eh, pero dahil nga na pending yan, nakatiyara o yan sa Pasig, may nagtiyara o na para dyan, eto, naglabas sila kahapon ng wage order. Kaya lang, pinataka na marami mong gagawa natin, eh bakit naging 60 pesos? Magpapalabas din pala kayo. Magpapalabas din naman pala kayo ng panibagong kautusan. Eh kung lihitin mo at hindi lihitin mo, tanging kayo nakakaalam yan. Pero bakit 60 pesos lang? O dahil susundin niyo yung dating napag-usap plano ninyo, 925 sa next year na. Dapat maging malino to sa taong bayan eh. Nailito rin ang tao sa mga kilos natin. Ano ba talaga? Saan ba tayo papunta dito? Eh yung inaasahan ng taong bayan sa taas ng mga bilihin ngayon. Sabi nga po, agad tumataas ang gasolina, tumataas ang bilihin, doon may nagpakyan. Chain reaction yun eh. Pahirap na pahirap ang buhay ng tao. Alang kita ang tao, walang hanap buhay ang tao, umaasa lang sa mga ayudang minsanan lang. Eh saan pupunta at pupulot ng mga maraming Pilipino, kababayan natin mga Pilipino? Wala eh. Walang pupuntahan. So yung konkretong programa at solusyon sa problema natin, yun ang inaabangan ng taong bayan. Kaso hindi nangyayari sapagkat nakita nga natin na ubos yung panahon sa sobrang politika sa pamumulitik sa bansa natin. Kaya tingnan ninyo, nakakalungkot eh itong nangyari ngayon. Nakakalungkot man, bagamat maraming natutuwa din naman, iba-iba po reaction ng ating mga kababayan sa sinasabi na pagkapail ng kaso nitong Ombudsman Crispin Rimulya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasasabi nga, kaya doon na lang sa ospital, nandun siya ngayon eh, pansamantala, dahil nga po sa kanyang cardiovascular event, eh tingnan ninyo, kahit totoo yun, eh parang hindi totoo eh, bakit ka mo? Ayaw paniwalaan ng tao. Bayan na bago tayo magtuloy-tuloy, ipapasungin po muna natin ang pag-uulat natin mula po sa ating kasamang si Chona Yu. Pilipinas, isa sa mga fastest improving educational system sa buong mundo. Ba, magandang balita yun. Saman Chona. Saman Chona Yu, iulat mo.
1: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamataas na resulta ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment at sinabi niyang patunay ang malaking pag-unlad ng mga Filipinong mag-aaral sa pagbasa, matematika at agham na makatutulong ang tuloy-tuloy na pamumuhunan at sama-samang pagsisikap upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa video message, sinabi ni Pangulong Marcos na napakagandang balita ang naturang ulat. Muli niya ay pinatunayan kung gaano kagagaling ang mga mag-aral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano gagaling magturo ang mga guro. Sabi ni Pangulong Marcos, makakamit ang mga adhikayang ito basta suportado ng tama, nang hindi lamang ng gobyerno kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang at lahat na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng mga bata. Dagdag ng Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para mapaganda pa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasamang Chona Yu. Isunod po natin ang pag-uulat naman ni kasamang Romel Madrigal, BOC at CFO, nagkaisa para protektahan ang balikbayan boxes. OFWs, bababalaan sa shipment scams. Samang Romel, iulat mo.
2: Mas ligtas at maayos sa napagpapadala ng balikbayan boxes ang isinusulong ng Bureau of Customs o BOC at Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pamamagitan ng isang bagong partnership na nakatuon sa proteksyon ng mga Pilipinong nasa ibang bansa at kanilang mga pamilya. Layunin ng pagtutulungan ng dalawang ahensya na mapalawak ang akses ng mga Pilipinos overseas sa tama at napapanahong impormasyon tungkol sa pagpapadala at pagtanggap ng balikbayan boxes at iba pang shipments. Ang hakbang na ito ay sinusulong sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, katuwang si Secretary Dante Clink, ang II, bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo at proteksyon para sa mga Pilipinong nasa abroad at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga binibigyang pansin ang tamang proseso at requirements, ganyan din ang mga paraan kung saan maaaring humingi ng assistance kapag nagkaroon ng problema sa shipments. Paalala sa mga kababayan, maging mapanuri sa mga mapagpanggap na kinatawan ng customs, courier o iba pang otoridad. Tiyaking lehitimo ang impormasyon bago maglabas ng anumang bayad o personal na detalye. Sa mas pinaigting na koordinasyon ng BOC at CFO, layunin nilang gawing mas ligtas, mas malinaw at mas accessible ang serbisyo para sa ating mga kababayan patuloy na nagpapadala ng tulong at biyaya sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, kasamang Romel Madrigal. Isunod po natin pag-uulat naman ni kasamang Jojo Sikat. Senator Pangilinan, pinatitiyak na hindi dapat masayang sa katiwalian ang 2027 National Budget. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
3: Sinabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan na ang bawat pisong kinokolekta mula sa taong bayan ay dapat gastutin para sa kanilang kapakanan, kung saan hindi ito dapat mawaldas sa korupsyon, kickback, coast project o mga programang hindi kailangan. Pinatitiyak ng senador na kailangang malinaw, accountable at masusing na susuri ang bawat paglalaan at paggastos ng pera ng taong bayan. Dapat din aniyang maramdaman ng bawat Pilipino ang national budget sa kanilang araw-araw na buhay, tulad ng mas mababang presyo ng pagkain, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kita para sa mga manggagawa, magsasaka, mangisda at mga maliliit na negosyo. Bukod dito, dapat aniyang palakasin ang budget para sa healthcare, sapat at napapanahong ayuda, rehabilitasyon para sa mga pamilyang nawala ng bahay, kabuhayan, pananim at kriarian dahil sa bagyo, baha, lindol at iba pang kalamidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasamang Jojo Sikat. Apo, sabi nga, lahat ng budget natin ngayon, 7.2 trillion yan. Medyo malaki-laki po yan. At baka malibang po tayo, may makasingit, maisingit na naman yung mga hindi dapat maisingit. Ano po? Kaya nga, nagkakaroon po tayo ng trauma eh. Nagkakaroon po ng alalahanin, pangamba ang taong bayan, sapagkat doon sa nagdaang panahon, yung pong naging pag-aayos ng budget, pagsasayos ng budget natin, talagang nagulat tayo na tuloy-tuloy pala yung naging insertion sa mga, hindi po masama, sabi niya, hindi naman masama insertion eh. Okay po yun, kung magagamit po sa tama para sa taong bayan. At sabi nga, hindi naman insertion, amendment, sabi ng isang senador, di ba? Senadora, na sinasabi niya, hindi insertion, amendments yun. E kaya insertion niya, kaya amendments yan, pera pa rin ng taong bayan niya. Sabi nga natin, kung naghahanap tayo ng pananagutan kay Bipin Desara, at wala tayong tutuldom. Kung talaga may dapat sa panagutan, eh dapat patas po ang pananagutan ng lahat. Maging patas po tayo. Hindi po pwedeng selective tayo at double standard po tayo. Yung pong gusto nating silipin, sisilipin natin. Yung pwedeng palagpasin, palalagpasin natin. Kaya nga po yung kredibilidad nitong paghahabol natin sa hinahabol natin sa flood control pa lang po ito ha, na 1.2 trillion, 1.1 trillion. Eh, hindi tayo mapakali. Pera pa dun sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na lumalabas din. May mga corruption din nangyari. Eh, hindi mapakali ang taong bayan eh, sapagkat hindi alam kung magkakaroon ba tayo ng justisya, may iaayos ba tayo dito, may tatama ba yung mga maling pinaglalaban namin. Tita Carmen, yun po yung sinasabi niya eh, na hanggang sa dulo ipaglalaban itong mga maling ito na may tama eh. At tayong lahat po na narin sa platong tunang ito, nagkakaisa po tayo na dapat mas manaigin tama kaysa mali. Huwag natin pahintulutan ng mali magtuloy-tuloy sapagkat ang magmamano ng problemang yan, yung mga susunod na salin ng lahi, mga anak at anak at aanakan pa, sabi nga Tita Carmen eh, di ba? So, tuloy po natin ito pagpag-tawag ng pansin sa kanila. Sabi nga po namin, Tita Carmen, hindi po tayo kikilos ng labag sa batas. Dapat po laging ang pagkilos natin, pagbahayag natin ating mga salita ng ating salubin, ng ating kakapatang bilang mga Pilipino at mamayang Pilipino. Kasi ang tunay may kapangyarihan sa gobyernong ito at sa bansang ito. Dahil tayo po nabigay ng kapangyarihan sa kanila, pahiram lang ang kanilang kapangyarihan at mga posisyong inuupon ngayon, tayo nabigay. Sabi nga, magbabawi tayo sa 2028. Ilista lang po natin, dapat nating ilista na hindi na po maiboto. Pero sabi nga po, sa bawat pagsasalita natin, pagkilos natin, dapat po lahat po ay naayon po sa ating saligang batas para hindi rin nila tayo mabalik at mabutasan. Yan po yung napakahalaga na madinig nila na teka muna, pumapalag na ang tao, mulat na tao, alam nila itong nangyayaring ito. Sipin ninyo yung buong 19 Congress, napalusutan tayo. Di ba? Kaya nga kahit pwedeng mag-for good na eh. Tita Carmen sa pag-aaya ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi po pwede, tuloy ang laban. Sabi nga Tita Carmen, bakit? Hindi po pwede, sapagkat walang pagbabago. Nakakompromiso po ang kinabukasan ng bansa. Hindi lamang yung epekto nito sa kasalukuyan eh. Nakakanasa lang nga natin itong masamang epekto sa kasalukuyan. Digit sa lahat. Sa susunsalin lahi kapag hindi po naiayos ito at naitama. Yung mali, mali pa rin. Hindi ba? Kaya ang dami po nating dapat isaalang-alang dito. Pero sabi nga natin, hindi sasapat eh. Yung mga band-aid solution na nakita natin ginagawa ng gobyerno ngayon. Dapat eh, talagang konkretong solusyon sa problema ng mamayang Pilipino. Problemang may solusyon eh. Talaga may solusyon. Unang-una, kung sasabihin na salapi, ang dami natin salapi. Di ba? Kaya nga, nagkautang-utang na tayo eh. Nakautang na tayo ngayon, 19 trillion something na. At sinasabi nga na kung di magbabago at di tayo usad sapagkat mas malaking gastos natin kaysa kinikita natin, eh palubo ng palubo yung utang natin. Ang masakit doon, lumulubo yung utang ng ating bansa, nababayaran ng sambayan ng Pilipino, eh hindi natin malaman kung saan nadala, kung saan dinala, at saan napunta yung mga nilaang pondo para po sa gobyerno at sa taong bayan, na laging sa ngalan ng taong bayan. Ganun eh. Di ba? Kahit sa impeachment trial, taong bayan, ngalan ng taong bayan yan. Oh. Teka, nakita ko na po, may senyos na po tayo. Ayan na po ang Tita Carmen. Pwede na po natin papasokin ang Tita Carmen. Ayan na po siya. Tita Carmen! Nakapasok na po kayo.
4: Okay, at bago tayo magbatean at magtuloy-tuloy ang iyong pagtalakay, Dom Pepot,
0: apo.
4: Tayo ay babati muna ng magandang umaga. Kahit yes. Paulan-ulan, pabugso-bugso ang ulan. Pero sabi nga, manatili po tayong nakangiti, nananatili po tayong nagdarasal,
0: yes.
4: Ang kapayapaan sapagkat tunay naman po, tulad ng sinasabi ni Dom Pepot, ay tila nanonood tayo sa isang panibagong teleserye na aabang yes. Po natin. Kung totoo po na itong si Martin Romualdez, ang dating Speaker of the House, ay sinilbihan nga ng warrant of arrest. Ngunit tila, marami po sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala. Kaya nga sinasabi ko po na tayo ay tila nag-aabang ng teleserye na para sa mga susunod na kabanata. Sapagkat, bakit ang tanong ng ating mga kababayan ay tila, nga, tila nasabay ang pagpapakumpay nito pong si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabing may sakit, ha? Mm-hmm. Na ano ay sa puso at tila may epekto rin sa utak, mm-hmm. Ha? O yun po ang pahayag ng Cardinal Santos Hospital's doctor, ha? Kaya aabangan natin sapagkat tulad ng sinabi ko na tila naniniwala, tila hindi ang marami po nating mga kababayan sapagkat ang tanong ng iba, nagkataon nga lang ba na ang pag-serve ng warrant of arrest ay kasabay na kasabay halos ng pagpapakumpay ng dating Speaker Martin Romualdez? O bakit nung una nakita na wala pang mga kung ano-anong gadget na nakakabit sa katawan? Nang dumating ang mga pulis, kompleto na ang props, mga kaibigan. May mga kung ano na nang nakakabit. At pagkatapos, hindi na raw makatayo. Eh, paano nakapunta ng ospital kung hindi nakatayo o hindi nakakalakad? O, di ba? Huwag niyong sabihin na nagpunta siya ng sasakay siya, naka-wheelchair, binuhat siya. Wala naman sa itsura sapagkat nakita natin siya sa beach, sa pamagitan ng video na siya ay dumalo sa kaarawan ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Ngiting-ngiti pa siya, di ba? Masaya. Sa bagay, sabi nga, yung sakit, bigla-bigla dumadapo, lalo na kung ito po ay sa puso. Bigla-bigla ang pag-atake. Nandun na po tayo, ha? Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makakilos, ha? Nakakala mo tila sumalangit nawa ang itsura, ha? Yung siya po ay nakausap, ha? At tila sineserve yung warrant, mga kaibigan. Ha? Hindi na nga isinuot yung orange ba yan?
0: Yung orange na damit niya. Pinatong na lang, pinatong. Di ba kayo, di ba mabilis?
4: Mga kaibigan, yun po ang kasuutan ng PDL. Hindi siya pinusasan, ha? Pero may mga nagsasabi na ito ay tila pag-sway o paglihis dun sa issue ng warrant of arrest na isinilbi sa ating Vice President Sara Duterte. Gusto nila na mawala ang focus ng taong bayan sapagkat nakita nila at naramdaman nila na galit ang taong bayan. Kaya gumawa sila ng panibagong panibagong eksena. Eksena sa kanilang script. At yan po ay ang pagpa-serve ng warrant of arrest kay dating Speaker Martin Romualdez na kung bakit tila coincidence nasabay-nasabay ang pag-serve ng warrant at ang pagpa-combine sa Cardinal Santos Hospital na sinasabi na ang kanyang kinalalagyang suite sa Cardinal Santos Hospital ay tila parang isang marangyang hotel. Ha? Siguro yung mga presidential suite na mga hotel na mas magarbo para doon yung suite kinilalagyan ni dating Speaker Martin Romualdez. So kaya marami sa ating mga kabayan ang nagtatanong, ano ba naman yan? Tayo ba ay mag-aantay na lang ng mag-aantay at bakit hindi nila patuloy na imbestigahan ang flood control scam para nang sa ganon ay matigil na ang kawalan ng hindi mapanatag kasi. Ipanatag po ang kalooban ng tao. Para mapanatag ay dapat tuldo ka na.
0: Yes.
4: Tuldo ka na ang impeachment, tuldo ka na ang drama, ilantad na ang mga witness, ang mga testigo, ang 14 plus 3 na dating mga sundalo na may hawak ng mga ebidensya, may video, may litrato at sinang-ayunan po ni Saldico na itong si Orly Gutesa ay totoo ang kanyang mga sinasabi.
0: Yes.
4: So, yan pong mga sundalong yan ay hinire ni Saldico para security at mag-deliver ng mali-maleta na laman ay milyong-milyong salapi. Ha? Dapat pong

0: ating ekonomiya, tatanggapin man o hindi, ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, bagsak ang ating piso, kaya malaki po ang kinalaman niyan, malaki ang kaugnayan sa lalong pagtaas ng halaga ng mga bilihin, halaga ng mga iba pang mga singilin. Nahirap na hirap na ang taong bayan, kung kaya hindi na po makabayad, ha? Hindi na makabili ng ilalaman sa sikmura, hindi na makababayad ng singil ng Meralco ng tubig na sinasabi sa next zona na lang daw, ha? Aalisin yung system loss. Meron pang ganon?
1: Diba? Bago mag-zona ulit sa 2027.
0: Hirap na ang taong bayan. Bakit ayaw nilang tumulong ang mga gahaman, ang mga ganid na mga oligarkong negosyante ay patuloy sa kanilang pagnanasa, ha, na makamkam ang salapi ng taong bayan. Ganun din ang ating gobyerno na dapat ay siya sanang nagpapatupad ng mga kautusan na makatutulong ng ganap sa problema ng taong bayan. Wala na po tayong, sabi nga, ang mga investor ay tira wala nang pumapasok. Ang tugon dyan, lumikha tayo ng mga local investor. Tama po yung mga ibang mga lalawigan na nagtitraining ng kanilang mga constituent para magkaroon ng pangkabuhayan. Sana yan din ang gawin ng ating pamahalaan na magkaroon ng isang malawakan, pakilusin ng mga ahensya ng gobyerno para sa kapakanan ng mamamayan at hindi na lamang parang tutulog-tulog sa pansitan.
1: Yes.
0: Kailangan po ay kumilos ang lahat. Makiisa tayong mamamayan sapagkat tayo ay naharap sa isang tila madilim na kinabukasan na ang ating pinangangambahan ay ang kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi, yung susunod na mga henerasyon,
1: yes,
0: ating mga anak, aanakin, at mga aanakan pa. Yan po ang ating kinatatakutan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, dapat kumilos at hindi lamang puro ngawa, puro daldal, puro dakdak, at puro press release, mga magaganda mga press release na halatang halata na ito po ay tinwis na mga balita, binaliktad na mga balita, kasabwat ang ilang mga nababayarang network, kasabay ang ilang mga nababayarang tagapag-ulat upang pagandahin at mapagtakpan ang mga kapalpakan na nangyayari sa ating bansa. Dapat po tayong maging palasuri, dapat po tayong maging matalino sapagkat ito po yung panahon na dapat matuldo ka na ang lahat sapagkat kung hindi po ito matutuldukan, ang mga susunod pang mga administrasyon ay maaring gawin, maaring tularan sapagkat nalulusutan pala.
1: Yes.
0: Kayang-kaya palang lusutan. Kaya lahat tayo ay nag-aambisyon na magkaroon ng komportableng buhay. Lahat tayo ay nag-aambisyon na ang ating mga anak ay mabigyan ng magandang edukasyon, magandang kinabukasan. Pero meron din namang batas ng Diyos na dapat nating sundin. Hindi lang po batas ng tao, kundi meron din pong batas ng Diyos.
1: Yes.
0: It's sa lahat ay ating sundin. Yan po ay ang mabuhay tayo sa tama at sa pawis nating manggagaling ang ating kakainin o ating ikabubuhay. Masaya ba na ang mga anak mo ay nag-aaral sa mga eksklusibo, mga tanyag na mga kolehiyo na galing sa nakaw? Masaya ba para sa iyo na kumakain at may masarap na buhay ang iyong mga anak nang galing sa nakaw? Nasabi nga ng isang pare, mayamang ka nga

0: ngunit ito ay galing sa nakaw.
1: Mm-hmm.
0: So, masarap bang namnamin na sa habang panahon ng inyong buhay, kinukutya sa pagkatila tatak sa noo ng iyong mga saling lahi ang iyong ginawa na pagnanakaw na wala kang ginagawa para ito ay pagsisihan sa pamagitan, di ba, ng paggawa ng tama, aminin, panagutan ang inyong mga kasalanan.
2: Yes.
0: Yan lang po. Yan lang po ang hingin ng taong bayan. May managot, maibalik, kahit hindi man lahat, pero maibalik ang salapi ng taong bayan at mailaan para sa mas makabuluhan at mas magagamit para sa kapakanan ng bansa, kapakanan ng mamamayan. Pilit ninyong idinadivert ang issue, ha? Inililihis ninyo, ikinukundisin nyo ang isip ng taong bayan na walang nangyayari na kapalpakan. Pinipigil ninyo ang pagsasalita, paglalantad ng katotohanan upang mapagtakpan ang inyong mga pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Pero tayo ay magbibigay na po ng isang paalala at babalik ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa ilang saglit. Sabi nga po, pakiusap ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot alias James Godjo ang numero ng ating telepono dahil bukas po magla-live kami.
2: Yes.
0: Para kayo ay makatawag at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mga mensahe. So, padala na po ninyo ang inyong mga mensahe para ito ay aming mabasa lahat. So, take it away!
3: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Ayaw makialam ng Palasyo ng Malacañang sa punan ng ilang kritiko na mayroong special treatment na ibinibigay ang pamahalaan kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos hayaan si Romualdez na manatili sa Cardinal Santos Medical Center sa kabila ng ihaing arrest warrant dahil sa 7.4 billion pesos na kasong plunder bunsod ng flood control projects. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, nakita naman ng taong bayan kung paano tumugon ang Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto kay Romualdez. Hindi kasi anya mapipigil ang pamahalaan ng mga doktor kung ano ang nakikitang health condition ng isang akusado. Hindi rin anya mapipilit ang Philippine National Police o ang DILG na dalhin sa kulungan ng isang akusado na nasertipikahang hindi pa nararapat na alisin sa ospital. Sabi ni Castro, bahala na ang mga doktor na magpasya sa kalagayan ni Romualdez. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Paboritong si Senador Joseph Victor Hercito na ipabaya na lamang sa Supreme Court ang pagdedesisyon sa usapin ng voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, kahapon ay tinlakay sa impeachment trial ang posibilidad ng baguhin ang voting threshold sa impeachment ni Duterte matapos questionin ni Senador Erwin Tulfo. Dahil kulang na ang bilang ng mga senador, ayon kay Senador Hercito, mas gusto niya na ang korte na o itong Korte Suprema na ang magdesisyon ukol sa voting threshold para hindi na mahirapan ang mga senator judges. Gayunpaman, depende pa rin ito sa kung ano yung gusto ng impeachment court at ng mga senator judges at yung mga magiging resulta ng oral argument ng prosecution at depensa na idarao sa September 23. Tinitiyak naman ay Hercito na pag-aaralan at titimbangin ang impeachment court kung ano yung makakabuti sa paglilitis.
1: Siguro doon ang pag-uusapan, pero sana nga ako, kung gusto ko sana sa Supreme Court na lang para hindi na kami mahirapan din, ano? Pero depende kung anong gusto ng impeachment court, ng judges, no? Depende sa aming mag-uusapan on September 20th, then we will just have to make the decision kung sakasakali.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Lalo pang pinalakas ng pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng El Nino. Ito ay matapos iulat ng pag-asa na lalo pang iigting ang panahon ng tag-init sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, activated na ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture. Pinalakas na rin anya ni Pangulong Marcos ang mga programa sa climate change dahil sa inaasahang mas mainit na panahon, extreme heat at kakapusan ng supply ng tubig. Ayon kay Castro, kasado na ang paghahanda ng National Irrigation Administration para sa mga irigasyon at pinayuhan na rin ang mga magsasaka kung anong uri ng mga pananim ang dapat gamitin sa panahon ng tag-init. Pagtitiyak ni Castro, lahat ng gagawing programa ng pamahalaan ay naayon sa siyensya para tugma sa mga kinakaharap na uri ng klima. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Palatong po ng puso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Napapanood din po ninyo kami sa Facebook, sa YouTube, Sky Cable Channel 224, at sa iba pang mga network, ano ha? Yeah. Na pwede kong mapanood ang ating
2: palatuntunan
0: ng sambayanan. At sana maging ang iba pong mga palatuntunan dito sa Radyo Bandido TV ay inyo rin pong tangkilikin, sapagkat kami po ay naglalahad ng katotohanan.
2: Yes.
0: Nasabi nga ay katotohanan, sapagkat ang ating pong tungkulin bilang mamamahayag ay maglahad ng katotohanan bilang tagapagbantay ng bilang ng maraming mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. Kailangan alam po natin ang galaw ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno, sapagkat tayo po ang naglagay sa kanila sa posisyon at tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya kailangan ang pagsilbihan nila ay ang taong bayan at hindi ang kanilang mga bulsa at interes at hangad na mamayani sa tungkulin sa habang panahon o hanggang sa gusto nila. Kailangan ang mamayani po kagustuhan ng taong bayan. So, Don Pepot.
2: Sa mga tatawag ko bukas, pakilista na po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala naman po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po ang inyong palatuntunan, pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At maging sa YouTube, magpadala rin po kayo ng mensahe nyo at babasahin po namin ta Carmen lahat po ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
0: Okay, at tayo ay may papapasukin pag-uulat mula kay Romel Madrigal, BOC at CFO, nagkaisa para protektahan ang balikbayang boxes o FWs babalaan sa shipment scam. Eh, may paparating po tayo na balikbayang boxes eh, ha?
2: Mm-hmm.
0: Okay. Romel Madrigal, ibalita mo. Wala?
2: Okay, yung Quechona U muna po. Yung Quechona U.
0: Quechona U, okay. Pilipinas, isa sa mga fastest improving educational system sa buong mundo. Quechona U, ibalita mo. Tama ba?
2: Ito po, ito pong utang ng Pilipinas.
0: Utang ng Pilipinas? Yeah. Okay. Utang na, akala ko utang na ninyo eh.
2: Wala na
0: sa utang ng Pilipinas.
2: Yan.
0: Kayang bayaran ng pamahalaan. Quechona U, ibalita mo. Jesus Mariano.
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na may sapat na kakayahan ang pamahalaan para bayaran ang mga utang ng Pilipinas. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil karamihan sa mga utang ay may long-term repayment period. Ibig sabihin, hindi kailangang bayaran kaagad ang malaking bahagi ng kasalukuyang utang, kundi maaari

0: Maring unti-unting bayaran lamang ang principal at ang interes. Ayon pa kay Castro, sapat sa kasalukuyan ang kita ng pamahalaan upang matugunan ang mga obligasyon nito sa utang sa tamang panahon. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na nagpapatupad ng mga reforma ang administrasyon para matiyak na mapapatatag at mapapalakas pa ang kakayahang makapagbayad ng utang ang bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Pampakalma. Pagta ni Chona Yu. Kasi
2: papayaran
1: niyang utang ng utang ng utang na ninyo na kami ang magbabayad. Mamanahin pa yan ng mga iba pang mga susunod na administrasyon. Halos isang taon at kalahati ka na lang halos eh. Nasa yung panunungkulam, President Bongbong Marcos Jr., paano pa mababayaran yung nilikha ninyo na sa halip na magbayad tayo ng utang ay umutang pa ng umutang hanggang sa lumobo na ang utang na hindi mababayaran ng kahit ilang henerasyon pa. Diba? O sabi ko, Chona Yu, hindi naman daw agaran ng pagbabayad. Unti-unti. O so, ilang henerasyon pa ang magbabayad ng utang? At dahil sa kawalan ng salapi ng kaban ng bayan, dahil nga sa ninakaw na trilyong pisong mahigit, sa 1.1 trilyong piso na ninakaw sa kabang yaman ng bansa, hindi ba umutang tayo para may magamit?
2: Yes.
1: Sa pang mga responsibilidad ng ating gobyerno sa mamamayan at sa bansa. Paano pa natin ngayon mababayaran yung utang ng utang ng utang na ninyo na kayo ang umutang? Kami ngayon at mga susunod na henerasyon hanggang sa aming mga kaapu-apuhan ay magbabayad ng utang na ninyo. Diba?
2: Yes.
1: Kaya nakakagalit. Kaya nga ako may
2: utang na di natin nakit na sa napunta halos eh.
1: Ito lang mabuo yung kantang binubuo ko eh.
2: Sige. Isang bagsak.
1: Sa'yo. Nanggigigil ako sa inyong kadramahan. Sa moro-morong inyong ginagawa. O, di ba?
2: Yes.
1: Eh, gusto ko nang buuin eh. Ano pa yata ako, songwriter eh.
2: Ha? Mabubuo rin yan yung komposisyon niya.
1: Eh, talagang manggigigil ka eh.
2: Yes.
1: Ano-ano ang mga balita. Pero walang kumikilos. Walang nag-i-initiate na para kumilos.
2: Yes.
1: At sundan nating mga mamamayan na nagkakaisa para muling buuin ang tila mawiwindang na bansa na tila walang direksyon, tila may direksyon sa mga balita. Diba?
2: Di realistic eh.
1: Nililis ninyo sa katotohanan eh. Yes. Paano ngayon makikisa ang taong bayan? Eh, puro lihis sa katotohanan. Sa mga sinasabi ang inyong mga ginagawa. Yan lang drama, ha? Na sinasabi kong teleserye sapagkat yan ay aabangan pa natin eh. Hindi naman nobelang tapos yan. Pagsakan lang, tapos. The end na agad. Yes. Ito, susundan pa natin. Kung totoo nga ba, dahil matagal nang nagpapaalam si dating Speaker Martin Romualdez na gustong mga ibang bansa para daw di umano magpagamot.
2: Pick up siya.
1: Kaya, ang tanong, ha? Dahil binuo nyo na sa isip nyo sa isip ng taong bayan eh, na may sakit, magpapagamot. O ngayon, ito ba ay isang coincidence lamang o nagkataon lamang na ang pag-serve ng warrant of arrest ay nasabay sa pagkakasakit at pagpapakumpain ni dating Speaker Martin Romualdez sa
2: Cardinal Santos?
1: Kaya marami po sa sinabi mo nga kanina, narinig ko rin ano, habang tayo ay nag-aayos ng ating ano ito?
2: Computer.
1: Computer. Na pinaniniwalaan ba o hindi? Mm-hmm. Ha? Itong tila drama, tila hindi na pagpapakumpay ni Martin Romualdez. Pero bago po natin talakayin yan, ay papasukin natin ang pag-uulat ni Romel Madrigal, Project Lawa at Binhi. O yan, maganda rin ito ah.
2: Mm-hmm.
1: Inilunsad sa Carmona Food Security at Resiliency, pinaigting. Dapat pang malawakan na ito.
2: Yes.
1: Okay. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Formal ng inilunsad sa City of Carmona ang Project Lawa o Local Adaption to Water Access at Project Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, mga programang naglalayong palakasin ang food security at kakayahan ng mga komunidad na makabangon sa harap ng iba't ibang hamon. Isinagawa mga programa sa apat na lokasyon sa lungsod, sa Terra Verde Phase 3, Sitio Paligawan Matanda, Barangay Lantik at Barangay Maduya. Isinusulong ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ni na Congressman Roy Loyola at Carmona City Mayor Dalia Loyola, katuwang ang mga lokal na sektor at komunidad. Sa ilalim ng Project Lawa, binibigyan pansin ang pagkakaroon ng sapat na akses sa tubig, habang nakatuon naman ang Project Binhi sa pagtatanim at produksyon ng masusustansyang pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Mula sa pagkatuto pagtatanim hanggang sa pag-aani, layunin ng programa na maging mas produktibo, self-reliant at resilient ang mga komunidad ng Carmona. Isang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan, mas masustansyang pagkain at mas ligtas na kinabukasan para sa bawat Carmon ninyo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam mo yung mga ulat ni Romel Madrigal tungkol sa Laguna? Napakaganda, sapagkat yan po ang kailangan programa ng ating national government na dapat katulad niyang pagtatanim, pagpa-train sa mga constituent ng mga kaalaman para makapag-negosyo, di ba?
2: Yes.
1: Production, di ba?
2: Mm.
1: O, para nang sa ganun, may pumasok man investor o wala, tuloy
2: ang buhay
1: ng mamamayang Pilipino. Eh ngayon parang lungkot na lungkot mga opisya ng ating gobyerno, parang tila wala ng pag-asa kung walang investor na papasok.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po kailangan
2: mag-invest tayo sa mga sarili natin.
1: Ito po yung panahon na magsama-sama tayo, ang ating gobyerno at tayong mamamayang Pilipino ay dapat makiisa, sapagkat kinabukasan ng susunod na saling lahi ang nakataya. Hindi natin gustong iwanan ang ating mga anak, mga apo at mga susunod panlahi sa isang bansa na tila babagsak, tila hindi, tila uunlad, tila hindi. Diba? Kailangan po rito ay sama-sama tayong lahat. Magkaisa po tayong lahat, magtulong-tulong tayo, pangunahan tayo ng ating mga leader na iniluklok sa mga posisyon para sa pagpapaunlad at pagpapaangat sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino.
2: Yes.
1: Ito po ang kailangan. Hindi puro politika, politika, politika. Sawan-sawa na po kami sa pagtalakay sa mga isyong pampolitika na puro kung hindi kapalpakan, bihirang-bihira po ang mapupuri natin. Ha?
2: Yes.
1: Pero ito po, sa lalawigan ng Laguna, bukod pa sa Davao, na isa sa kinikilala na pinakamaunlad na lalawigan, ha? Na ngayon ay tila sinisira, tila hindi, ng sa pamagitan ni Marites, Malibag,
2: Matibag?
1: Oo,
2: Director Melvin Matibag ng MBA.
1: Melvin Matibag, ha?
2: Melvin Matibag.
1: Isa po ito, hindi po ito ginagawa yung kanyang tungkulin bilang direktor ng NBI na katulad po ng pangalan, National Investigation, National Bureau of Investigation. Diba?
2: Yes.
1: Ang tungkulin mo, mag-imbestiga. Mag-imbestiga sa mga issue, lalong-lalo naman ng mga opisyal ng ating gobyerno kung sila ay gumagawa at tumutupad sa kanilang mga tungkulin nang naaayon sa idinidikta ng kanilang mga tungkulin at ng ating saligang batas. Pero ikaw mismo, NBI Director, hindi mo ginagawa ang iyong tungkulin. Bakit? Eh, yung kanyang may bahay, Congresswoman Ann Matibag, ng 1st District ng Laguna, ay may di umano sinasabi na may ghost project na nagkakahalaga, kung hindi po ako nagkakamali, ng 84 million. Mm-hmm. Tama ba?
2: Opo, opo. Doon sa isang project.
1: Million na tila may project, tila wala o isang guning-guning proyekto. Bakit hindi mo maimbestigahan kung totoo o hindi ang paratang sa iyong asawa? Mm-hmm. Dapat imbestigahan mo para malinis mo ang pangalan ng iyong asawa. At kung may kasalanan, dapat papanagutin mo rin sa batas, tulad ng ginagawa mo, na kahit walang kasalanan, nilalagyan nyo ninyo ng kasalanan, di ba? Mm-hmm. Kahit hindi akma yung inyong kaso na pinapataw sa mga kalaban ninyo sa politika, okay lang. Basta maipakulong, makasuhan at maipakulong. Pero sa inyong mga kaalyado, sa inyong mga kakampi, kahit ito ay utak kaliwa o makakaliwa, ha? O kulay pink, kulay dilaw, loyalista man, wala lang.
2: Mm.
1: Hindi nyo kinakasuhan. So maliwanag yan na lumalabag kayo sa sinasabi na ang batas ay para sa lahat.
2: Yes.
1: Patupad ito ng pantay-pantay. Eh bakit hindi pantay-pantay ang pagpapatupad ninyo ng batas at tila pinipili ninyo ang inyong inaakusahan at kinakasuhan?
2: Mm-hmm.
1: O tulad na lang ng sinasabi natin, ito po paulit-ulit na lang eh. Senator Erwin Tulfo, di umano tumanggap ng 120 million mula sa isang fraud donation.
2: Mm-hmm.
1: Na ang bank account at mga asset. So yan ay maliwanag na fraud, na galing sa fraud and donation. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, papapasukin muna natin ang pag-ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, Amang Rodriguez Hospital, binisita ng isang mambabatas para sa pagpapalawak at pagpapalakas ng serbisyo nito. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Personal na binisita ni Congressman Marcy Chodoro ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center kasama mga opisyal ng Department of Health o DOH upang tingnan ang kalagayan ng mga pasyente at suriin ang mga pangangailangan ng ospital, partikular sa aspeto ng pondo, mga pasilidad, manpower at mga serbisyong medikal. Itinutulak ng mababatas ang pagpapalawak at pagpapalakas sa ospital kasabay ng panawagang pagbutihin ang pangangalaga sa mga pasyente sa ospital na pinatakbo ng DOH kasunod ng reklamo hinggil sa serbisyong ibinibigay nito. Hinimok din ni Chodoro ang pamunuan ospital na unahin ang mga pangangailangan at kapakanan ng mga pasyente. Kaugnay nito, tinitiyak ng mababatas na mabibigyan ng sapat na pondo ang Amang Rodriguez Hospital para mas mapalakas pa ang paghahatid dito ng serbisyo. Ang asawa ni Chodoro na si dating 1st District Representative at ngayon Mayor Maan Chodoro ang principal author ng Republic Act 12204 na nagpapalawak sa bed capacity ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center mula 500 tungo sa 1,000 bed. Itinatakda rin ng batas ang kaukulang pag-upgrade ng mga pasilidad ng ospital, mga serbisyong profesional at pangarapat na pagdaragdag sa bilang ng mga kawiningin ng ospital upang mapalawak ang mga serbisyo nito para sa lumalaking bilang ng mga pasyente sa Marikina at mga kalapit na komunidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, Maraming salamat, Jojo.
2: Jojo Sika.
1: Yan. Marami po ang nagtatanong, ha? Bakit daw sa Cardinal Santos Hospital nagpakumpay si Martin Romualdez, dating Speaker of the House? Bakit daw hindi sa mga government hospital? Ha? Tulad po ng ano ba yan? PGH. Yan pong tinatawag nating hospital ng Maynila. Ha? Yung tinatawag po na North General Hospital. Yang East Avenue Hospital. Di ba?
2: Yes.
1: O, sa Veterans Hospital. Mga pwede sa heart center, ano ha? O, bakit hindi po siya doon nagpakumpay? E, pribadong hospital ang Cardinal Santos. Hindi ba dapat government hospital? Di ba? O, katulad din ng sinasabi na kapag ikaw ay nag-complain at kailangan ang examination ng doktor, i-refer ka sa government hospital. Di sa pribadong hospital, sapagkat kapag ipinatawag para sa pagtistigo, di ba?
2: Yes.
1: Eh, medyo mahihirapan. Pero pag sa government hospital, obligado sila.
2: Yes.
1: Ha? Oh, so, bakit hindi sa government hospital? O kaya nga nagdududa ang marami nating mga kababayan. Dahil ba sa siya ay maraming salapi? Diba?
2: Yes.
1: Baka naman yung Cardinal Santos Hospital ay dahil sa Magara, ang suite na tila isang presidential suite, kaya siya nagpa-ospital sapagkat marami siyang salapi. Oh, so parang sila rin mismo, ha? Base sa kanilang mga galaw, ang nagmamanifest, ha? O nagsasabi na sila ay nakahiga sa salapi. Ang tanong ng taong bayan, saan ninyo kinuha ang salapi na inyong hinihigaan? O, di ba? Yes. Pagkatapos sasabihin itong si Eric Sylvester alias Erwin Tulpo, move on. Hindi mo ba nakikita ang malaking pagkakaiba ng buhay ng ninakawan ng buwis sa kabangyaman ng bansa at sa inyong buhay na mga nagnakaw ng salapi sa kabangyaman ng bansa o ng gobyerno na mula sa buwis ng taong bayan?
2: Yes.
1: Diba? O kaya marami po ang nagalit kay Eric Sylvester dahil dun sa kanyang mga sinasabi na pahayag ng isang tila walang pakialam sa kalagayan ng bansa at kalagayan ng mamamayang Pilipino, ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang mga pansariling interes at hindi interes ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Tandaan po ninyo, ang lahat ay may katapusan.
2: Yes.
1: Hindi kayo sa habang panahon ng inyong buhay ay nakaupo sa posisyon. Sa 2028, mas malamang sa hindi na marami sa inyo na sangkot sa flood control scam ay hindi nabibigyan ng pagkakataon ng taong bayan. Ha? Maliban na lang kung mananatili po bilang COMELEC chairman si George Garcia ng COMELEC. Diba? Dahil nakapagtataka rin itong si yung pagkakaupo ni Abante na bagamat ngayon ay kinakabahan dahil doon sa naging
2: ruling
1: sa usapin ni Pax Mangundadato. No second placer ang pwedeng makaupo dahil merong succession.
2: Successor.
1: Na may vice governor. Pero dito po sa congressman, dahil wala silang mga vice, ay pwedeng magsagawa ng special election
2: pag
1: ginawa sa Antipolo sa pagkamatay ni Congressman Acop. At pwede rin sa Dasmariñas, Cavite, na naggumawa rin ng panibagong eleksyon dahil inalis bilang mambabatas ang batang Congressman Miao Miao Barsaga. Diba? Yes. Kaya ngayon, nagsagawa ng special election at ang nanalo ay ang nanay ni Congressman o ni Miao Miao Barsaga.
2: Yes. Ha?
1: So, bakit hindi rin
2: Congresswoman Jenny Barsaga
1: kay Congressman Atras Abante na ngayon ay kinakabahan, baka siya ay umatras. Lalo pa ngayon na tila pinag-uusapan na rin at issue kung ito pong tinatawag na Bible study ng ano ba yan? Ng reliyon. Ano?
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 810 AM.
1: Bili tila hindi ni MMDA General Manager Torres, Nicolas Torre, Duterte, na ngayon ay nagsumiti ng tinatawag na vacation.
2: Mag-leave siya. Nag-leave. Sambuan.
1: Sambuan, nag-leave. Ha? Temporarily, ha? Nag-leave. Ito pong si Nicolas Duterte, General, Nicolas Torre Duterte, General ng Manager ng MMDA. O bakit? Ha? Nag-iisip-isip ka, bakit hindi pa ikaw nag-resign? Dahil yan ay isang tuwirang paglabag sa batas, tampered ang iyong plate number, di ba?
2: Mm.
1: O hindi naman pala pag-aari mo, kundi pag-aari at nakarehistro sa pangalan ni Congressman Atras Abante. Benny Atras Abante, mga kaibigan. So, nakikita natin yung ginagawa nitong mga niluklok sa posisyon na hantaran na, lantaran na, na niloloko, ginagawang bobo, ginagawang tanga ang taong bayan sa kanilang mga paikot. O, pero hindi na po tanga. Hindi na bobo.
2: Yes.
1: Taong bayan, gising na, kaya nakikita nyo, kahit bumabagyo, kahit umuulan, hindi alintana ng taong bayang nagpupuyos sa galit dahil sa ginagawa ninyo na hantarang panluloko, panilinlang sa kaisipan ng marami nating mga kababayan.
2: Yes.
1: Diba? Nakita nyo kahit bumabagyo, tuloy ang pagkilos protesta ng marami nating mga kababayan. Oh, hindi pa dyan sumasama yung tinatawag natin Don Pepot na silent majority.
2: Yes.
1: Yung mga nasa bahay lang na hindi nakikialam sa mga pampolitikang usapin o dahilan, kundi sila ay nanonood at nakikinig.
2: Pero may mga salobi na rin
1: siya. Pero kapag yan ay sumama na, ewan ko lang kung saan nakayudad ang Putin. Itong sinasabi na mahigit sa 90% ba ang sinasabi na sangkot ng mga mambabatas sa flood control scam,
2: yes,
1: yam, na mga senador. O, di ba?
2: Patas na yan.
1: Saan pa pupunta ang taong bayan na tila kontrolado ang tatlong sangay ng ating gobyerno? Di ba? Yung executive, legislative, at judiciary. O, kaya lalo ngayon na itong usapin ng impeachment, ay naku, oo. Mm. Eh, meron medyo may mga ginagawa itong mga ilang persecution o prosecution. Ha?
2: Prosecutor, prosecutors.
1: Persecute nyo kasi talaga eh. Pinarurusahan nyo itong ating vice presidente samantalang May 2028 national election.
2: Yes.
1: Bakit hindi na lang hintayin? Bagamat matagal po sa mga nag-aalumpit nating mga kababayan na maghintay pa hanggang 2028 dahil sa dinaranas po na sobra-sobrang kahirapan.
2: Yes.
1: Matagal po, sabi nila, ang 2028, parang hindi na po natin kayang tiisin. Pero sabi nga, konting tiis, dagdag ng dasal, tayo ay manalig sa ating sarigang batas.
2: Yes.
1: Sapagkat kailangan po natin na idaan sa isang malumanay at tahimik, ngunit na ayon sa sarigang batas na pagtutol sa ginagawang panggigipit, pang-aapi, hindi lamang sa mga kalaban sa politika, dahil tayong mga mamamayang Pilipino ang siyang higit sa lahat ang nagsasakripisyo. Tayo po ang nagsasakripisyo lahat.
2: Tayo nakataya.
1: Tayo ang nagbabayad ng utang ng utang ng utang na nila hanggang sa ating kaapu-apuan magbabayad ng utang. Tayo ang nagsasakripisyo sa mga batas na kanilang nilalabag.
2: Yes.
1: Sa halip na makapagsilbi ang mga taong inilalagay natin sa posisyon, napipigilan. Hindi na sila makakilos. Mga taong naglalantad ng katotohanan, kinakasuhan ninyo at agad-agad ikinukulong. Bakit? Dahil gusto ninyo na maipa-impeach sa pamagitan ng boto at pinipilit nitong si Eric Sylvester na bawasan. Itinakda ng sarigang batas na 16 na boto para maipa-impeach ang isang impeachable official. Diba? Kasama na po dyan ang presidente, vice president, ombudsman, chief justice, diba? Assistant justice, mga impeachable officials. Pero bakit pinipilit ninyo samantalang meron tayong 2028 national election na kung ayaw ba at nakikita ng taong bayan na hindi karapat-dapat maging pangulo na nagdeklara na officially na siya ay kakandidato sa pagkapangulo, kaya kung kaya ginagawa ninyo ang lahat para mapa-impeach at hindi na makakandidato, hindi na makaupo, hindi na maging balakid sa inyong mga ambisyon. Diba?
2: Yes.
1: O, kaya yan ang nakikita ng taong bayan. Kaya pati ang
2: papalik yung ruling sa gitna.
1: Tangin tayong mamamayang Pilipino lamang.
2: Yes.
1: Ang makapipigil sa lahat ng mga ginagawang pag-atake, hindi lamang sa ating Vice President, sapagkat mismo mamamayang Pilipino ang kanilang ina-atake sapagkat tayo ang nagsasakripisyo.
2: Yes.
1: O, di ba? Utang ng utang. Sino magbabayad? Iba tayo rin.
2: Yes.
1: Ayan, hanggang sa ating kaapu-apuhan ay magbabayad. Mga batas na binabali na maaring gayahin ng mga susunod na henerasyon, eh pwede palang bending dalo eh. O, kayang-kaya pala natin eh. Sabi ni Eric Sylvester alias Senator Erwin Turpo, bending the law. Bend na nga natin ang law. O para tayo ay makanakaw din ng katulad nila na nalusutan nila. O sa pamagitan ng paglilihis at pagkondisyon sa isip ng taong bayan. Diba? Napakadali. O.
2: Yes.
1: Pero kung hindi po tayo kikilos, kung hindi tayo lalo na kung hindi tayo magkakaisa, magpapatuloy-tuloy
2: sila
1: ang ganito, namamanahin pa ng mga susunod na administrasyon at susunod na mga salinlahi na siyang magsasakripisyo.
2: Yes.
1: So, babasa na tayo, Don Pepot.
2: Apo, apo.
1: Okay, babasa na po kami. Wala na ba tayong pag-uulat?
2: Wala naman po. Mula naman kay Sir Bernard Marcelino. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. Thank you po.
1: Salamat po. Ilagay mo nga ito.
2: Mula kay Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Ma'am Julie Manawis. Good morning po, Tita Carmen and Sir James. Makulimlim at maulan na panahon. Ingat po tayong lahat.
1: Yes, talaga pong mag-ingat tayo, hindi lamang sa baha. Dahil yung leptospirosis.
2: Ito, ang daming biktima.
1: Panahon na maaari maging dahilan ng ating pagkakasakit.
2: Yes.
1: Na po ang magkasakit, una, mahalang gamot. Lalo ang pagpapa-ospital.
2: Yes.
1: Pagpapakonsulta sa ospital. Dati, 1,000 lang, ha? Pero ngayon, tumaas na. O, tumaas na po, 1,002 na.
2: Yes.
1: Senior citizen ka, babawasan, ganun din. Dahil dati, 1,000, dahil senior citizen ka, babawasan ng 20%. Pero merong mga doktor, merong mga ospital, merong mga establisimento na hindi naman sinusunod yung tinatawag na 20% discount para sa mga tinatawag na senior citizen, maging sa PWD. O PWD, ha, mga may
2: personal disabilities.
1: Oh, may mga disabilities. 30% yata sa kanila.
2: 20% din.
1: At 20% hindi po nila sinusunod. O bakit hindi kumikilos ang ating DTI? Dapat parusahan.
2: Yes.
1: At tayo namang mga mamamayan, dapat iulat natin.
2: Magreklamo tayo kung kinakailangan.
1: Reklamo natin. Yes. Yung mga establisimiento na hindi nagtumutupad diyan sa itinadhana ng batas na 20% discount para sa mga senior citizen at sa mga mayroong disabilities.
2: Yes. Bala naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Ingat po tayong lahat. Mula pa rin kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam and Sir. Mabuhay. Laban lang. Mula kay Menchime. Wednesday morning po, Ma'am Carmen, Sir James. God bless us all sa lahat. Mula kay Sir Danilo Torbeles. Good morning po, Tita Carmen at James. Go, go, go lang. Mabuhay kayo at mabuhay ang RJ Bandido. Lapa po. Mula naman kay Mamero Giacomo. Good morning, everyone. Mula kay Sir Corazon. Aba, nagbago na si ICC ngayon, ha. Kaya nga, Loyalist Kakampuet at Tia Luis, doon kayo makinig kay anti-ICC kung bakit di kinuna ng mugshot ang BP kasi si ICC na ang nagpaliwanag, eh.
1: Sabi ni Angelo Ridaha, Happy Midweek, Tita Carmen Ignacio at Kuya James. Simbang baklaran, maulan sa Malolos, Bulacan. Buti maulan lang at hindi baha. Sige. Mamaya, Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Ano na yata yan? Pan-23 o
2: 23, pero diniper na muna nila.
1: Sa
2: September 14 na ulit sila.
1: Isang hiningi ng depensa para masagot yung kahilingan ng mga persecutor. Ha? Yan, sige.
2: Sabi naman po ni Sir Gis Diles El Mojano, maulan na AM, Tita Carmen and Brother James. Here in Balaga, Quezon City is still raining.
1: Sabi ni Anna Gray, may nag-stroke na sa mga test na ginawa kay Tamba. Abot na sa ibang bansa. kay baguhin ang script. Di ba niya alam na maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ospital? O yan, lumabas na raw kung ano yung tunay na kalagayan ni Martin Romualdez, base sa isang Pilipino na nagtatrabaho mismo diyan sa Cardinal Santos Hospital.
2: Mula naman kay Sir Andres Tevez, be a glorious Wednesday, Tita Carmen and Sir James. God bless po sa sambayanan, viewers, listeners, and crew. Heaven watch the Philippines. Keep her safe from harm.
1: Sabi ni Tita Cruz Agling, ang ganda ni Tita Carmen, bagay po sa inyo ang suit mo.
2: Yes.
1: Advance, happy birthday po. Good health always. Thank you, Teresita Cruz Agling.
2: Yes. Mula naman kay Sir James Nelson Muano, Tita, si Congressman na ala, si Marcy Teodoro, dating mayor na Marikina, ang nawala na ang mga Fernando ng Marikina.
1: Okay. Sabi ni Ray Urbano, good AM po, ma'am sir. Pinaramdam na ng Panginoon sa mga magnanakaw na kurap, magnanakaw na, kurap pa ha, na flood control project dahil sa mga pagkulan, halos isang buwan ng lubog na sa baha ang Metro Manila ngayon.
2: Yes.
1: Lang nangyari ito sa panahon ng karamihan ng namumuno sa gobyerno ay puro kurap. Anyari, Mr. Mayor ng Maynila, Isko Moreno. Iimbestigahan ba yung anim na sinasabing may mga flood control pero bakit lumubog ang Maynila sa baha?
2: Yes.
1: Yan po ang tanong ng mga Manilenyo.
2: 14 billion. Mula naman kay Sir On to Hedge, 100% activated na po at testing na po yung testing diwater na po yung offline CONAS sa 2028 Noel. Yung Romania sa impeachment trial, ganyan din. Yung terrorismo at big threat sa national security sa mga Pilipino at sa ating bansa.
1: Sabi ni Benito Mangogat, kung lahat tayo ay hindi magkakaisa, ganyan ang mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Go ahead, sirain ang kapaligiran at ipagpatuloy ang pagtatapong ng basura kung saan saan, ipagpatuloy. Masalabay ipagpapingunit sa uli kapag naroon na ang bunga ng ating mga ginawa, saka lamang darating ang matinding parusa at pagsisisi. Tandaan natin lahat, isang propesiya sa Biblia na ang mga pangyayaring tulad niya na natuyo ang tubig dagat ay nangyari na. Tayo ngayon ay nasa mga huling araw, magsisi at manumbalik kay Hesukristo. Yan po ang gusto rin nating ipaabot sa ating mga kababayan. Sa panahong ito, na tila ang dinudyos ay pera, pera, pera, sapagkat pera ang ngayon ay makapangyarihan. Nakakalimutan na na may higit na mas makapangyarihan, walang hanggan kapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay magbalik loob,
2: yes,
1: sa ating dakilan lumikha at humingi ng tawad at hilingin na parusahan ang mga tao nang naayon sa kagustuhan ng ating dakilang lumikha. Basa.
2: May pahabol po tayong pag-ulat, Tita Carmen.
1: Okay, sabihin.
2: Wala kay kasamang Jojo Sikat. Senator Cheese, iginiit na mas makatitipid ang bansa sa 5 taong term ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
4: Tinitiyak ni Senator Francis Jesus Cordero na mas makakatipid ang bansa kung gagawing tig 5 taon ng bawat termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa isinagawang interpellation o pagtatanong ng mga senador sa sponsor ng panukalang batas na gawing tig 5 taon ng termino, ikiniti Senator Escudero na mas malaki ang gagastusin sa 3 beses na eleksyon sa loob ng 10 taon kapag tig 3 taon ng bawat termino ikumpara sa 2 beses lang na halalan sa barangay kapag tig limang taong termino. Ani ang makakatipid ang gobyerno imbis sa tatlong eleksyon sa loob ng 10 taon. Magkakaroon lang ng 2 eleksyon sa 10 taon. Ang budget sa bawat eleksyon ay kulang-kulang 20 bilyong piso kaugnay nga ng barangay at SK eleksyon. Kung maaprobahan niya, makakatipid agad ng 20 bilyong piso ang gobyerno kung magiging tig 5 taon ang halalan. Sa Southeast Asia, iginiit ni Escudero na karamihan aniya sa mga village leader ay nasa 5 taon, maliban sa Indonesia na 8 taon ang termino. Isa rin sa nakikitang disadvantages kung matutuloy ang eleksyon ngayong Nobyembre ay ang petsa ng ados. Partikular na nababahala rito ang mga metro cities dahil naguuwian sa probinsya ang mga maraming residente dahil nga sa undas. Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Giorgio Sikat. Ayon kay Benito Mangogat, antayin nating maghusga sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon Diyos lamang ang tanging maghuhusga at magpaparusa sa atin. Ituloy ang pagnanakaw sa kaban, sa totoo lang hindi sapat ang buwis ng taong bayan saka na naman para lang magpatayo ng mga proyekto mula sa gobyerno. Hindi sapat ang tax sa paglalabas ng budget at pagpapatayo ng gobyerno ng mga proyekto. Yan ay galing mismo sa ating national treasury. Hindi sa tax, never sa tax na kinuyan, at yan ang dapat malaman ng lahat. Ang ating kayaman, yung pera sa National Treasury ay galing din po sa ating mga buwis, di ba?
2: Yes.
1: Oh, so Benito Mangogat, ito lang ang masasabi ko sa lahat. Gaano man ka moderno ang ating teknolohiya, hindi natin maaring kopyahin o pantayan ang perpektong balanse ng natural na mundo. Maliwanag na ito ay disenyo ng Panginoon. Ang malaking problema lang ay binago nila ang mga original na disenyo, kaya ito ang naging kapalit. Ang matinding baha, landslide, pagkasira ng kabuhayan, pagkasira ng ari-arian at pagkawala ng buhay ng maraming Pilipino. Okay.
2: Wala naman kasi Jeans Desert Mujano. Tita, decision is the key sa 2028.
1: Okay.
2: Mula kay Sir Ramil Vergara. Tita, tito, bakit po sa Pilipinas niya talagang senator judges? Dapat fair lang sila. At di bias, di ba? Nakakahiya, dapat di na sila iboto sa susunod.
1: Okay. Gusto ko lang pasalamatan ang mayor ng Maynila dahil bilang senior citizen, pinadalhan po ako kahapon sa pamagitan ng ating barangay chairman Ariel Haling, ha?
2: Yes, morning chairman Haling.
1: Ng cake po, ha?
2: Yes!
1: Yan. Salamat, Mayor Ariel, ay barangay chairman Ariel Haling at Mayor Isko Moreno. Okay.
2: Happy birthday po, Tita Carmen, bukas.
1: Oo. Eh, sa hirap ay wala na tayong celebration.
2: Relax.
1: So, sa pamimigay natin ng pamasyong handog.
2: Yes. Mula naman kay Sir Joselito Flores, tama po kayo, Tita Carmen. Power lies in the hands of the people. Mabuhay po kayo. God bless the Philippines.
1: Sabi ni Anna Gray, ano po bang nagagawa ng sanggunihang kabataan? Eh, natuturuan po na maging corrupt ating mga ilang sanggunian ng kabataan. Nagiging instrumento din ng mga ilang politiko.
2: Mm-hmm.
1: Ah, yan tinatawag na sanggunian kabataan. Sabi ni Benito Mangogat, batay sa world map o globo ng ating planeta, tunay ngang nababalot ng karagatan at ito ay makikita ng napakalinaw kapag tinignan natin ang isang mapa ng mundo o globo. Tandaan nating lahat na may pambihirang kapangyarihan na kayang magbigay ng buhay, ngunit hindi ito kayang makontrol ng mga tao kapag ang dagat ay nagagalit. At isa pa, oy, nawala tayo.
2: Hindi po, tali po, tali lang po.
1: At isa pa, ang dagat ay kayang-kaya rin pumatay ng buhay kung hindi natin ito igagalang at aalagaan.
2: Wala naman kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi.
1: Yes, si Juanita Estacio nanonood.
2: Yes. Wala naman kay Ma'am Shirley Uya. Tumigil ka nga dyan. Bulayin mo na lang lelang mo. Ang alam niyo lang, umutang. Ipasa niyo pa yan sa mga susunod na administrasyon. Anong bayad ang pinagsasabi niyo?
1: Oo nga naman. Good day po, Ma'am Sir. Pakiramdam ng Panginoon sa mga magnanakaw ng corrupt na flood control project dahil sa mga pag-ulan halos isang buwan. Ah, nabasa na ito. Sige.
2: Sabi ni Sir Ignacio, hindi mabinabalita ng mga mainstream media ang mga kaganapan sa bansa tulad ng massive corruption, massive flooding, pagkapakulong sa mga senador na bubunyag ng corruption sa flood control. At ang latest, yung pag-issue ng warrant o pares kay BP Indaysara, ito hindi binabalita ng tatlong networks dahil kaalyado na o hawak na ni Banga. Ngunit ang lahat ng mga pangyayari sa bansa ay binabalita naman ng mga foreign news like Moscow, South Korea, Taiwan at Hong Kong. Kaya the world is no already.
1: Kaya nga po, buong mundo halos nakakaalam na ng kaganapan na nangyayari dito sa ating bansa. Alam na ng buong mundo ang malawakang korupsyon. Kaya ang mga investor ay nagdadalawang isip at mas naiisip nila na huwag na mag-invest sa ating bansa. Kaya mukhang sabi nga, we are facing a doomed future. Diba? Isang madilim na kinabukasan ang hinaharap ng ating bansa kung hindi po tayo ikilos ng karan. Kung hindi po tayo maninindigan sa tama at lalong hindi kung hindi po tayo magkakaisa. Sapagkat ang susi ng tagumpay ay nasa pagkakaisa.
2: Sabi naman po ni Sir Jaime Samuel Vernante, ang Pilipinas utang ulit 149 billion para daw sa subway projects para daw maibsan ang traffic sa ating bansa.
1: Eh, isang taong mahigit na lang. Matatapos pa yan. Diba?
2: Yes.
1: Final words na tayo, ha?
2: Po.
1: Sabi ni Juanita Estacio, advance happy birthday, Tita Carmen. Thank you, Juanita Estacio.
2: Yes.
1: And Luto Celes, happy birthday, Tita Carmen. More in good health and God bless. Maraming salamat, Danilo Torbeles, at tayo po ay magpapaalam na.
2: Salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat po, Tita Carmen. Ako po lingkod James Gojo. Lagi pong sabihin, lagi ng piling gawin na buta. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, nagpapaalala. Mag-ingat po sa panahon, ingatan ng ating kalusugan. Huwag po kayong lulus sa baha hanggat maaari sapagkat baka kayo ay kapitan ng sakit na leptospirosis. At sana po patuloy tayong manalangin, manindigan, maging palasuri, maging matalino at higit sa lahat, manindigan po tayo sa tama sapagkat yan po ay naayon sa kagustuhan ng ating dakilang lumikha na mabuhay tayo sa tama. With that, I say mabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Saturday

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating pandaigdigang kaguluhan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa na nakakaepekto sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, particular na sa atin. Ano po? Dahil bago pa po maganap ang kaguluhan dyan sa pandaigdigan, dulot po ng mga digmaan, ay magulo na talaga ang ating bayan, particular na po ang ating ekonomiya. Di ba ba? Dahil puro pamumuliti ka po ang inaasikaso, kasabayan po yung banta na naman ng El Nino. Na sinasabi nga ito'y worldwide phenomenon, ano? Eh, sobrang init daw. Baka dito tayo makaramdam daw ng Paskong mainit, di ba? Kasi kadalasan ang Pasko'y malamig, eh, di ba? Ang simoy ng hangin. Pero ito daw po, eh, mahirap natin makuha dahil nga daw po dulot ng El Nino, kaya mainit ang ating Paskong darating. At hindi lang yan, kasama na po ang iba't iba pa pong mga sakuna dulot ng ilang mga kalamidad. Dulot po ng mga bagyo, kasama na po ang habagat, ano po. At nako, sa dami ng problema ng ating bayan, inuuna talaga ang pamumulitika. Nako, sa totoong buhay lamang, ano po. Dahil nakikita po na nila ito isang bilang, isang oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para magansadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po?
Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po ang envelope at expandable envelope at paper bag na iba't iba rin po ang mga sizes. Ang sabi po ay ang laman po ay basura, pero literal po na pera talaga ang mga laman niyan, pero ang talagang tawag siguro sa basura ay ang mga tumatanggap niyan. Ilan po ba kayang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Magkakano po ba talaga ang kani-kanila at kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadyang dapat na po talagang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Gitnang araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo. Ikasyam sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nako, napakadami pa rin po natin mga tatalakayin at sunod-sunod po natin itong tatalakayin, ano? Pero kapansin-pansin, lalo na kung kayo po ay sanay na sa gawain po ng corporate paid stream media at kung saan nila gusto dali ng naratibo, pansinin ninyo, no? Hindi na ho napapag-usapan yun sa warrant of arrest na inisyu ng korte dyan sa Quezon City. Opo, no? Dyan po sa branch 98, no? Para ho sa arrest warrant and 3 counts, no? Of grave threat para sa ating pangalawang pangulo na kung maaalala nyo, Biyernes, nung isang linggo lang po ito nilabas, no? At para bagang ang layunin ay sadyang ilabas ng Biyernes, hapon pa, para ho makaranas na makulong ang ating pangalawang pangulo, malamang ano, at baka mamagshot siya, para hiyain talaga siya. Hindi ho sila nagtagumpay. Di po ba? Dahil ang ating pangalawang pangulo ay sa korte nagpunta no Sabado, ano po. At kasama niya ang kanyang mga abogado, di ba? Mainit na usapin po yan, ha? Dahil ang taong ba, hindi naman po alam kung ano magaganap. Pero sa sandali lamang po ng ating pangalawang pangulo ay nandun sa ibaba ng gusali ng Hall of Justice ng Quezon City, kapansin-pansin na dumadami na po ang taong bayan na sumusuporta sa ating pangalawang pangulo, di ba? Kaya nga yan din mismo ang iginiit ng pangalawang pangulo na kung siya papasok doon sa Hall of Justice at aakyat daw po at sasakay pa nga daw ng elevator. Kaya sabi niya, ah hindi, maghahagdan tayo. Nagsasakay daw sa elevator at ang sabi daw ng korte, hindi daw pwedeng pumasok ang mga media o mga civilian ano, na gustong sumama sa pangalawang pangulo bagkos ang pwede lang pumasok ay mga pulis, di po ba? At yung mga opisyal ng korte, malamang ano po. At ang abogado nga ng ating pangalawang pangulo, yung dalawang abogado niya. Pero nakita niyo naman ang nindigan ng ating pangalawang pangulo noong Sabado, no? Tensionado po ang sitwasyon dahil nag-aabang ang taong bayan na naku, ang daming pulis doon, nakapalibot na ha, sa ating pangalawang pangulo, di po ba? Para bang nagbabalik alaala sa atin yung ginawa doon sa kanyang ama, no? Kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong, di ba? Kung saan
Napakadami din po mga pulis na nag-abang sa kanya doon sa airport o paliparan, ano, galing siya ng Hong Kong, tapos dinala po doon sa Villamor Air Base, at doon ay talagang nakulong na siya doon pa lang eh, no, dahil labag sa kanyang kalooban niya na dapat siya dadalhin sa ospital para magpa-check up. Kaya nga siya dito sa Maynila na bumaba, hindi ho sa Davao, di ba? Galing po ng Hong Kong, ano. Imbis na dumiretso na papuntang Davao, eh mas pinili ng Pangulong Duterte noon at ang kanyang mga kasamahan na dyan lumapad, no, sa Ninoy Aquino International Airport noong mga panahon na yan. Dahil nga siya po ay nakaschedule ng kanyang yearly check-up, di ba? At di lang naman isang beses ginagawa yan, minsan ilang araw din, ano? Kaya mananatili siya dapat dito muna sa Maynila bago uuwi ng Davao. At ito sa kabila na napakarami din doon mga banta at nagsabi sa Kapangulong Duterte kay Tatay Digong na mukhang ikaw eh baka arestuhin pag umuwi ka, huwag ka kaya munang umuwi, di ba? Kaya nga may mga naglabasan ng mga usap-usapan dati na kesyo humingi pa nga daw ng asylum ang Tatay Digong sa China, kasi ang Hong Kong ay part ng China, di ba? Special administrative region yan, di ba? At ni-reject daw, hindi daw tinanggap. Sus Mario Joseph, wala hong ganon. Wala hong ganon, ano po. Kasi kung totoong humingi ang Tatay Digong ng asylum, tapos malaman lang ni Xi Jinping, naku, Diyos ko, baka sinundo pa siya sa Hong Kong, di ba? Yun nga nagpunta ang Tatay Digong doon sa China, kung maaalala nyo. Diba? Hindi na po siya pangulo, ha? Hindi na siya pangulo noon. Pero nandito pa siya sa atin, ano? At kabababa lang niya sa kanyang panungkulan bilang pangulo, pangulohan, ano po. At ang nangyari, meron yatang bubuksan na paaralan sa China na ipinangalan sa kanyang ina. Dalang kanyang ina po na si Soledad, di ba? Duterte ay isa pong guro, no? At mukhang nakapagturo pa ata doon, no? Parang ganon, ano? Kaya in memory of her, nagpatayo po ng paaralan doon at sinabi ngang ipapangalan doon sa kanyang ina, no? At nung nalaman ng Tatay Digong yan at nung nagawa na po yung paaralan, ano, bilang pagbibigay pugay sa kanyang ina, siya po ay naimbita ang Tatay Digong, hindi na po siya presidente, at para magpunta doon sa China, isang probinsya po yun doon sa China, para po mag ribbon cutting o mag-inaugurate, no, nung mismong paaralan na ipinangalan niya sa kanyang ina, di ba? Nung nalaman po yan ni Xi Jinping, ni President Xi Jinping, ha, na nandun, nalaga, nagpunta doon ang Pangulong Duterte, pinasundo, di ba? Eh siyempre, hindi na nga niya pinaalam na siya'y pupunta, eh, di ba? At wala naman siya din balak o pakay na mag-state visit dahil di naman na siya Pangulo nung panahon na yan, ano? Pero siyempre, nung nalaman mismo ng Pangulong Xi Jinping, hindi ho pumayag na hindi maimbita ang ating Pangulong Duterte doon sa kanyang bahay at magkaroon ng dinner, no, yung bang bilang magkaibigan, ano po. Kaya yung mga nagkakalat ng chismis noon noon na ni-reject daw ang paghiling ng asylum ng Pangulong Duterte, sus Mario Joseph talaga, di ba? Dahil kung totoo yun, baka nga ang Pangulong Xi Jinping pa ang nagsabing, huwag ka nang umuwi, dito ka na lang. Di ba? Ano po? Eh walang ganun pangyayari, di ba? At di naman sukat akalain din ng Tatay Digong na gagawin sa kanya yon, ano? Ni Nick Torren, hihilahin siya na ngayon po isa sa siya po ay nag-file ng leave of absence, no, si Nick Torre. Matapos pong mabuko naman, ano, ang tawag ay karma yan, di ba? Nang gamitin niya po yung bus lane, ano, at ang mabigat doon, hindi lang po paglabag sa bus lane ang ginawa niya. Ang dami, yung plaka ng MMDA na kulay pula, dahil officials na plaka yan ng gobyerno, ikinabit niya doon sa kanyang Fortuner na bulletproof, no? At yung Fortuner na yon, kalauna nalaman, ay nabili pa pala niya doon sa simbahan na itinayo ni Benny Abante. Kita niya, nagduktong-duktong na. At ang pinakamabigat dito, nagkabit siya ng mga sticker, nilagyan ng pangalan, MMD. Pinagmukhang mobile yung kanyang Fortuner. At meron pa sa ibabaw na mga wang-wang, no? Di ba? Paglabag talaga yan. Di ba? Tahasang paglabag, ika nga, ano po. Pero yun, siguro sa kahihiyan niya ngayon, mukhang 2 months yata siyang on leave, di ba? At ngayon may mga usap-usapan na baka daw po mag-retiro na siya, no?
hindi naman siya masuspend, ano? Sabi po ni Chairman Artes, no? Hindi naman daw niya kayang, wala daw siyang kwan, power na patawad ng parusa si General Torre dahil yan daw po ay appointed official o officer ng presidente. Ganun pala yon. Pag appointed ng Pangulo, hindi mo pala pwedeng patawan ng anumang parusa, lalo na kung lumabag sa panuntunan at pamantayan. Paano nangyari yun? Di ba? Dito lang talaga sa administrasyon na ito, di ba? Ang itawag dyan sa simpleng salita, palakasan. Di ba? Ang alam ko sa palakasan, sports lang yun, di ba? Pero dito hindi, literal, palakasan. So eto na. So at saka baka sakali nga talagang hindi siya bumalik at baka tumakbo yan, ano? Diyan yata sa Marikina. Di lang natin alam kung ano ang tatakbuhan niya sa politika kung di siya magme-mayor doon. Dahil naglabasa na po yung kanyang parang advertisement, no? Na ingat, di ba? Nag-ala John Lloyd, ano po? Ingat ka, ha? Parang ganun, ano po? Sabi ko nga, yung kung karatulan niya na yan na nagsasabing, ingat ka, depende po sa nagsasabi, di ba? Kasi pagka kilala mo yung nagsasabi, at mabait na tao yung nagsasabi, ingat ka, mayroon pong kasamang ano yung pag-aalala. No, pag-aalala, kaya pinag-iingat ka, di ba? Ingat, di ba? Ingat ka, ganun, ano po. Pero pag galing sa kanya, na hinila ang ating Tatay Digong papunta doon sa The Hague, ang dating nun, death threat, di ba? Ingat, ingat ka, parang ganun dati. Iba, no? Depende sa, parehong salita, pero iba sa kung nanggagaling kung kanino. Diba, no? At yan na nga po ibig natin sabihin, ano po, natakpan na po yung pong issue patungkol sa ating pangalawang pangulo dahil po dito nga sa naganap ng nung Lunes, no, na ipaglalabas ng warrant of arrest, no, para po dito kay Martin Romualdez, di ba? Doon na po umikot 'yon, di ba? At nakita naman natin, ano, na para bagang planchado, no, na bago siya arestuhin, puntahan ng CIDG ng PNP, ano po, panghali pa lamang po ay nando na po si Mico Clavano, papunta na po, no, papunta po doon sa Sandigan Bayan para maghain ng kaso. Pagkatapos nag-preston pa, no, etong si Boying Rimulya ng panghali, naalala niya. Po, nag-press con siya noon. At pagkatapos noon ay yun na nga, no? Naglabas na ng warrant of arrest yung medyo hapon o gabi na at nando na sa Cardinal Santos sa pribadong ospital etong si dating speaker Martin Romualdez. Ito po ay sa kabila ng napakatagal, no? Halos isang taon mahigit, no, ng siya'y napangalanan na may kinalaman, no? Kahit mismo ni Saldico, di ba? Na may kinalaman dito na sa mga anomalya at korupsyon, bunga po nitong mga budget na ginawa nila dyan sa Kongreso, di po ba? At naalala nyo, matapos po sabihin kasi ng Pangulo nung kanyang SONA, no? Na masakit man sa kanyang kalooban pero kailangan niyang gawin 'yan dahil di naman daw siya pangulo lang ng kanyang pamilya, 'di ba? Ganun, ano. Pero kapansin-pansin nga po yung palaban na si dating speaker Martin Romualdez na kamakailan lang, ilang buwan pa lang nakalilipas ay naglabas ng video na nag-alasaldiko siya. Nabalikan ko nga yung video, pinanood ko nga po ulit sabi niya, "I will not go down alone." Diba? At ang sabi pa rin niya doon sa video, marami daw siyang nalalaman dito sa administrasyon na ito. Diba? At ang banggit pa niya na, "How can I be the mastermind?" Eh wala namang kami kanyang kapangyarihan mag-implementa ng mga proyekto. May punto po siya ron, diba? Maring may kinalaman sila doon sa budget, no? Kung papaano po ito katayin, diba? Pero doon daw sa pag-iimplementa, ay wala silang kaalam-alam niya. Kasi di ba, pag-iimplementa ang mga proyekto, may mga bidding, di ba, may mga kung ano-ano, mga ganyan, ano, yan daw po, sakop na ng ehekutibo. Di ba? Binanggit niya yun, that is the role of the executive. Di po ba, ano po? Ang tanong, sino ba ang punong ehekutibo?
De santit niya, di ba? Pinsan niya, di ba? Ano po? Mistulang puro, di nga, kulang na lang, direktahin niya yun eh, di ba? Kulang na lang, direktahin niya yun. Ano? Tapos kung maalala nyo, ang sumunod na pagkakataon nun, kung kayo matalas talaga sa mga pangyayari, ang sumunod nun ay yung exposure na po ng PGMN, di ba? Yung Peanut Gallery Media Network, no? Kung saan na yung pong founder nila ay sinet up ba? Sinet up, da set up o kung ano man. At yan daw po ay dahil kinikikilan daw nila si Martin Romualdez. Di umano. Di ba? Ano na nangyari sa kaso na yun? Di ba? Ano po? At dyan na natin nakita. Para kung mawala na yung video. Di po ba? At naglabas sila ng sarili nilang video at yun na nga, ano? Ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang parabagang lahat ng gumawa ng kabalbalan na ito ay si dating speaker lamang, Martin Romualdez. No? At mistulang inabswelto nila ang pamilya mismo ng Pangulong Marcos. Di po ba? Ni Tita Lisa, no? ni Tito Ferdy, ni Tito Bongbong. At di po ba? Ano po? Yung pantawag niya, di ba? So lumalabas dito, ba teka, paano nangyari yon? Di po ba? Na parang ito ay isa lang naman ding kalalga, parang isang sarsuela para po ipuwera sa responsibilidad talaga, no, ang pangulo, no, para palabasin, wala talaga silang kaalam-alam dito. Ito ang naratibo natin, yung pinsan niya, mayroon tatlong taon naging speaker yan ng 19th Congress. Paano nangyari yun? Parang ano po eh, di po ba, kung halimbawa kung titingnan siya sa totoong buhay, ah, parang hindi ko kapani-paniwala. Bakit? Kasi kung tayo sa atin po yan, kung sa atin po, ano, hindi patagal, matagal siguro yung isang taon, no? Na magumumalaman na may ginagawang kabalbalan yung taong pinagkatiwalaan mo, matagal na siguro yung isang taon. Sobra na dun sa dalawang taon. Pero yung matapos niya yung termino niya bilang speaker ng 19th Congress, at pagdating ng 20th Congress ay muling iniluklok bilang speaker, aba teka, di ba? Nung palang sa sinabi ng Pangulo nung isang taon, na mahiya naman kayo, di ba? Apo, speaker na nun po, di ba? Kumbaga parang doon natin makikita nga na nung panahon na yan, si Speaker Boji din na, di ba? Pero kung mapapansin niyo po, bago pa sinabi ng Pangulo yun, mabot na po doon tahasan sa pinabanggit natin na naganap na po itong mga bagay na ito. At kung nabalikan ko yung video ni Saldi ko, mas magkakaliwanagan kung panonoorin nyo naman yung video ni Saldi ko. Kasi nung binalikan ko pala yung kay dating Speaker Romualdez, no, na tila palaban siya nung sinabi niyang I will not go down alone. Ano po? Mukhang ngayon mag-isa dahil wala ko ang pamilya niya doon ko sa hospital, di ba? At ngayon ay humihiling ang kanyang mga abogado ng hospital arrest, di ba? Pero bukas naka-schedule sa Sandigan Bayan, ano? Yung pagdinig, no? Doon sa kanyang kaso. So, masusubaybayan natin, no? Kung anong chapter ng teleserye ito bukas, dahil dadalhin siya ron, malamang naka-wheelchair, no? Dadalhin siya ron para nga basahan siya ng kanyang mga kaso, etc. At yun, yung ihahain din ng kanyang mga abogado yung kanilang kahilingan, ano, na siya manatili doon sa pribadong ospital. Kung hindi man, ay baka madala doon sa PNP, no? Hospital, kung sakali, no? At baka doon ilagak, no? Yan yung kanilang mga kahilingan. Pero kahanda na. Takanda na, di ba? Kaya kung ito ititingnan natin sa antas na talagang natakpan po, no, ang issue ng ating pangalawang pangulo. Pero dahil nga gusto nilang makasiguro, aba, sinundan pa po ito ng issue ng ito na nga, yung impeachment, ano po, na kung saan ay gusto daw iharap, no, ng panig ng prosecution mismo ang ating pangalawang pangulo. Kinumpira nga sa isang chessboard, ano, ni private prosecutor Lorna Kapunan. Di po ba? At ang queen daw ang gusto nilang humarap dyan. Ano po? Pagkatapos, parang lumalabas dito, naungkat ngayon, ano, ni Rich Sylvester Tulfo, yung patungkol dun sa threshold. Di po ba? At nung kanyang binibigay yung kanyang manifestasyon, dahil ang kanyang dinahilan, ay mukhang malapit na tayong matapos. Yung ibang mga kasamahan natin, sinasabi, baka bago magpasko, tapos na tayo.
At ang dahilan niyan ay nakikita natin na ang mismong prosecution ay mukhang hindi na rin nila, tatapusin na yung Article 1 ngayon, ano? Yung pong sinasabing na ang tinatawag po natin na misuse, no? And misappropriated ng mga pondo sa confidential funds. At bilang niyan, sinasabi nila baka yun nga yung Article 3 na bribery ay hindi na nila gagamitin. Hindi ba nang pagdinig patungkol doon sa bribery? Kaya sabi ni Eric Sylvester Tulpo, eh mapapadali tayo. Eh paano pagdating ng botohan? Halimbawa lang, matapos yan agad. Paano yan? Di pa natin nare-resolba. Eh sa totoong buhay lang, resolbado na po yan. Nung pa lang po July 7, nung nagsimula po, July 7 ba? July 6. July 6 po ata yan, ano? Nung nagsimula po ang impeachment hearing, kauna-unahan, ano? At, at hinirang nila si Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ay nasabi na po niya yan bilang panuntunan. Ito ang ating pamantayan at panuntunan. Ito po ang gagamitin na rules, ano po. At nabanggit na rin po yung threshold, di po ba? Dalambilang naman po talaga nila pangkalahatan, kabuuan, ay 24, di ba? 24, di po naman nagbago yun, ano? At malinaw naman sa ating konstitusyon na mababago lang mga bilang na yan kung mababawasan sila ng miyembro. At literal na rin nakalagay ang dahilan ng pagkakabawas, no? Ano po yan? Pag may namatay, pag may nag-resign, no? O may na-appoint bilang cabinet official, automatic resign siya sa Senado, o kaya yung pong senador ay nagkataon na nasa ibang bansa, wala jurisdiction ng Pilipinas, ayan po, hindi siya kasama sa bilang. No? Pero pag nandito, kahit nagtatago pa, gaya ni Bato, eh kasama siya sa bilang. No? At yung mga hindi makaboboto, antimano, automatic acquittal ang boto niya. Diba? Kaya nga yung kanilang plano nung una na bawasan, kape pressure para ikulong, yung dapat ikulong, di po ba? Para ang tingin nila, pag absent ka physically, wala ka na. Hindi ka na makakaboto. Ang dilihat na naintindihan, bawasan nyo kahit isa na lang nitira dyan sa minority, lahat ho ng mga nawala dyan, kung nakasuhan man, nakulong, non-bailable, yung mga kaso, automatic, no? Sinabi din ni Eric Sylvester Tulpo yun eh, no? Na automatic ang boto pala nila ay hindi sila pabor sa impeachment, no? So, kumbaga, kung ganyan, edi maaaring mangyari po na ang pangalawang pangulo ay ma-acquit by default, di ba? Ma-acquit daw dahil sa technicality. Ibig sabihin, ngayon pa lang, parang inamin na po nitong si Erin Sylvester Tulfo, si Erwin Tulfo, na wala silang bilang ng 16. No? Kaya ang gusto niya mangyari ay baguhin natin yan. Di ba? Ang galing din. Ano? Ito naman si Bam Aquino, humirit pa. Di ba? Ang hinirit po niya, gusto din niya malaman ang posisyon ng magkabilang panig. Ano yan? Ang prosecution at ang depensa. Pwede din ba kayo magsulat at isumitin nyo rin yung inyong panig kung paburman kayo sa threshold na pagbaba o pagtaas ng threshold? Well, nasupalpal tuloy siya ni presiding judge Chis Escudero, no? Dahil ang sabi niya ni Bam Aquino, wala naman ibig sabihin na bababa yung threshold. Ibig sabihin, pabor na agad na ma-impeach ang pangalawang pangulo, parang ganun, ano? Well, wala akong ibang dahilan. Ano ba tinatangan nyo ba kami? Wala akong ibang dahilan yon para maabot nyo po. Diba? Bababaan nyo para maabot nyo. Parang yung court lang ng basketball. Kung hindi mo maabot, yan talaga po ang rules. Diba? Ganyan siya talaga kataas. Tama? O ikaw palibasa yung kalaban nyo, nakakatalo ng mataas, nakakapag-dunk, no? O inaingit kayo. So hindi nyo magagawa yan, diba? Kaya ang gusto niyo babaan yung court. Baba niyo. Para maabot namin, 'di ba? Eh ng kagulangan na tinatawag. Kaya nga sabi niya, naniniwala naman siya na hindi naman 'yun ang dahilan at sa panig daw ng depensa at ng prosecution, malamang magkaiba sila ng gusto, 'di ba?
Siyempre, ang prosecution gusto babaan, di po ba? Para humaabot nila yung threshold ng impeachment, di po ba? Para makonvict ang ating pangalawang pangulo. Samantala, dito sa panig naman ano po, ng depensa, wala naman silang ibang hangarin, kundi sundin nyo lang. Sundin nyo lang ang nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Nakalagay po yun, ano? 24 of all its members. Kaya nga po, mabutit nandun si Senator Pia Cayetano, bagamat wala ang kanyang kuya, kaya nga hindi na napag-deliberasyon niyang kahapon, dalang sabi niya, wala ang aming minority floor leader, no? Si Alan Peter Cayetano. Napakahalaga po nitong usapin na ito. Di ba? So hindi natin pwedeng talakayin to. At isa pa, meron ba tayo kapangyarihan mag-interpreta? Bukod tanging ang Korte Suprema lang ang pwedeng gumawa niya, ang mag-interpreta, di ba, ng batas. No po. At ang sabi, binasa pa nga niya, no, ni Senadora Pia Cayetano nung nagsalita itong presiding judge Chis Escudero nung tinanggap niya ang pagiging presiding judge at naglatag ng pamantayan at panuntunan ng impeachment court at kung paano ang susundin na rules para sa pagkakakundik at pag-a-acquit. Di po ba? So, malinaw. Kaya nga, binasa yan ni Senadora Pia. At ito ay hindi lang dahil sa kagustuhan lamang ni presiding judge Chis Escudero, ha? Yung siya lang ang may gusto. Hindi ho. May pamantayan siya, may sinusundan siya. At yan nga po yung ating konstitusyon. Kaya pinaalala ni Senadora Pia Cayetano dito kay presiding judge Chis Escudero. Dahil nga, di ba, nag-set na si Chis Escudero ng September 16. Ano po? Para daw pag-usapan nila yan ng mga senator judges. At pagdating ng September 23, ay mag-iimbita ng Amicus Curiae, ano, o Amici Curiae, ano po, o friend of the court, para pag-usapan kasama mga senador. At 23, pagbobotohan daw nila. In short, tinrato niya bilang appeal. Tinrato ni Senator Chis Escudero bilang presiding judge. Bilang isang appeal ang ginawa nitong si Eric Sylvester Tulfo. Pero sa totoo lamang, iba po yung nag-a-appeal ka sa isang bagay na kayo-kayo ay pwedeng mag-resolve niyan. Na? Pero kung ang ina-appeal mo ay isang bagay na hindi nyo pwedeng galawin tulad ng pagbabago po ng nakalagay mismo sa konstitusyon. Kaya nga pinapaalala lang. Buti pa si Senator Robin Padilla na minamaliit nila na ito ay artista lamang. Pero tingnan niyo naman siya mga tuwiran. Sabi nga niya, ako'y naupo na ng ilang beses, no? Bilang committee chairman ng Constitutional Commission, ano po, Committee on Constitutional Amendment, no? Kung constitution ang pinag-uusapan natin at babaguhin ng ilang mga nakasaad doon, yan ang tamang ano. Ito po ang tamang venue, yung Constitutional Committee. Dahil doon mo dadalhin yan. No? Hindi ito ordinaryong batas. Ito ay nakalagay mismo sa Constitution. Kaya mahaba ang proseso niya. Di po ba? Ngayon, ganun din ang sinabi ni Joel Villanueva. Di po ba? Sabi niya, di ako abogado, pero nung nasa kongreso ako bilang kongresista at nanapunta ng senado bilang senador, lagi ako nalalagay sa Committee on Rules, no? At nababasa ko yung diferensya ng rules ng senado o rules ng kongreso sa nakasaad naman na ng konstitusyon. Na may limitasyon ka na eh. Pagdating sa konstitusyon, hindi mo saklaw yun. Hindi mo pwedeng pagbotohan, hindi mo pwedeng baguhin kung yun na nakasaad sa konstitusyon. Di po ba? Mabigat siya. At ang pwede mag-interpreta niyan ay ang Korte Suprema. Kaya nga, kung maalala nyo, kahit pa po itong si Senator Chis Escudero noong July 6, noong nagsimula po itong impeachment hearing, kanya nang binanggit itong pamantayan at panuntunan ng tinatawag nga po nating two-thirds of all its members, yan ang susundin. Dahil yan daw po ang nakalagay sa konstitusyon. Ano? Pero sabi niya, kung sakali man, ano po, merong hindi papabor dito, maaari kayong dumulog, no, sa Korte Suprema. Yan yon ang sinabi niya. Kaya nagtataka lamang tayo na bakit po ba para bagang ang nangyari po kahapon ni Juan, tinrato niya bilang apila.
di ba? Tinrato niya bilang apila at nag-set na siya ng pagdibatihan natin to. Ah, pagdibatihan natin to, tapos mag-iimbita tayo ng friend of the court, Amo Cuscurey, Amicus Curey, ano po. Eh, sa totoo lamang, yun nga ang sinasabi ni Senadora Pia Cayetano. Yung isang bagay na hindi natin pwedeng galawin at talakayin at baguhin, bakit pa natin pag-uusapan in the first place? Di ba ba? Kaya nga sabi niya, kung tutuusin, dahil nga sinesustyon ng ilang mga kasamahan niya, no? Maging si Senadora Kiko Pangilinan, na kesyo sumulat nga daw si Senator Marculeta, di ba? At gustong dumalo kasama si Jinggoy Estrada, ganyan, ano? Kaya bumalik sila doon sa araw ng nag-walkout itong dating minority na gumagamit ng Abilino versus Cuenco na may quorum daw pag 12. Di ba? Dahil noon ayaw nila pag-usapan yan. Samantalang kaya nga sila nag-walkout noon. Dahil yun ang pag-uusapan nila. Napapayagan ba na kahit na sino sa atin, sa hindi man lang may paliwanag na dahilan, ay arestuhin, ikulong, pero senador ka pa rin, di naman nawala ang titulo mo noon, ano? At yung obligasyon at responsibilidad mo sa taong bayan na bumoto sa iyo, naroon pa rin, ano po? So, maituturing ba ito na hindi siya pwedeng magpartisipa? Lalo na yung sinabi po ni ng kuya naman, ni Erwin Tulpo, no? Na kahit pagbobotohin mo sila at kung automatic acquittal lang kanilang iboboto, paano nangyari yun, sabi niya? Eh, hindi man lang sila nag-monitor, hindi nila napanood itong pagdinig, hindi nila napakinggan na magkabilang panig. Tapos boboto sila. Paano naman nangyari yun? Eh, taka sa Sandigang Bayan, bawal ang TV. Diba, sabi niya. At isa pa, wala na, sabi din ni Erwin Tulpo, sila magkapatid, talagang bagay, ano? Sabi niya, isa pa, hindi ba may problema tayo dahil nasa ilalim na sila ng jurisdiction ng Sandigan Bayan. Sabi nga ni Rapi Tulpo, may kapangyarihan ba ang Senado? Eh, nando na sila sa jurisdiction ng Juan, ng Sandigan Bayan. Ano po? Eh, kaya nga ang sabi ni Senator Chis Escudero, yun nga ang atin dapat pag-usapan. Diba? Kasi kailangan magkasundo muna ang institusyon kung papayagan silang dumalo sa pagbinig kahit via Zoom. Yan pwede nilang gawin. Yan pwede nilang kapag-usapan. Hindi na nila kailangan ng Amicus Curey o Amici Curey, friend of the court. Hindi na. Kasi Senate rules yan. No? Na kung sino man sa kanila ang gipitin, gamitin po ang batas para ho maitsapwera. Di ba? Kagaya ngayon, si Bato, hindi naman niya gusto magtago eh. Di ba? Hindi naman niya gusto eh. Kaya lang, napakita na na talagang gagawin sa kanya yung ginawa kay Tatay Digong. Di po ba? Siyempre, kung titingnan natin, wala man lang kalaban-laban na talagang lalabagin ng batas, no? Na tsaka ka na magreklamo pagka na, nandun ka na sa dahig, no? O kaya, nakakulong ka na kagaya nila Marculeta, nila Jinggoy, pagdusahan mo muna nakakulong ka habang, well, hindi ka naman nakakapartisipa rito, di ba? So kung yung bandirekta makaka-apekta sa trabaho mo, may solusyon dyan ng Senado. At yan na nga po yan. Ano? Napagkasunduan nila yan, na sino man, member man ng majority, member man ng minority, ang magkaroon ng ganitong klaseng problema, no? Ay hindi mawawala yung kanilang obligasyon at responsibilidad dun sa mga taong bumoto sa kanila. Pwede pa nga maglagay doon. Halimbawa lang, ano? Either lahat ng committee hearing ay pwede niyang daluhan via Zoom o pwedeng yung mga medyo mahihirap lang na usapin na kailangan ay present silang 24 at dyan pagbibigyan sila na dumalo, parang ganun, ano? Eh ako hindi ko naman nakikitang kukontra dyan ang Sandigang Bayan. Dahil sa kanilang mga bibig na rin na magkapatid na Tulfo ng galing na co-equal branch nila ang legislatura. Sabi nga po ni Senador Pangilinan, pag nando na po tayo, tayo ang gagawa, no, ng request, halimbawa, susunod lang tayo sa makikiusap tayo sa Sandigan Bayan na bahagi po ng hudikatura, no? Kaya bilang respeto, sila naman, ano po, sa tingin ko naman, sabi niya, no? Basta susunod lang tayo. Kaya yung mga kondisyon na ilalapat manggagaling sa Sandigan Bayan.
di ba? Halimbawa, nagpasa na sila ng kanilang rules, no? Na dapat payagan, ha? Yung senador kahit siya'y nakapulong, ba, kahit via Zoom, o kahit nagtatago, kagaya ni Bato, pwede siyang umaten via Zoom, mga ganun, ano? Pagka ganyan po, ang ginawa nila, halimbawa lang po, ah, pagdating ngayon sa Sandigan Bayan, pag nakita ng Sandigan Bayan niya, may mga option, ano po, maaaring payagan ng physically na presence siya na pupunta ng Senado. Siyempre, e-escortan yan, ano? Escortan ng pulis, escortan ng pulis mismo, dali order ng korte ng Sandigan Bayan. Eh. At kung iutos din niya, napapuntahin niyo rito yung sergeant at arms niyo dyan sa Senado para siguraduhin yung ligtas na yung kanilang seguridad, no? Ay may garantiya, mga ganyan. Yan na po yung sinasabing pakikipagtulungan, ano? At may oras yan, di ba? Or pag nakita naman na parang malabo, ma-security nightmare yan pag nagkataon, ano? So ang pinakamaganda, lalo na ang impeachment, di ba? Sunod-sunod na pagbinigyan. Monday, Tuesday, Wednesday. No? Pero binago na nila yung mga darating na schedule. Ha? Mamaya, babasahin ko sa inyo yung mga bagong schedule. So, yan, ano na, kung sunod-sunod.

0: pagkasadista. Kapwa mo senador yan, tama? So kung gusto mo magawa ang trabaho niya, natural magtatanong yan, tama? Magtatanong, di po ba? Di, tatasin kamay niya dyan sa Zoom, di ba? Pag nakita, oh, may tanong ka, oh, ikaw pa, bibigyan ka ng boses para ka magtanong, tama? Eh, ang gusto ni Rapid Tool po, hindi, manood lang sila. Kung ikaw kaya ang nakakulong, gusto mo ng ganon? Siyempre, ayaw mo. Kaya nga itong batas na to, na sinasabi mong, ah, pwede sila, manood lang sila. Oh, limitado. Dapat ganito lang. Dapat ganon. Baka mamaya, ikaw na ang gagamit niyan. Di ba? Makat mo, balang araw, baka ikaw din ang gagamit niyan, nilimitahan mo rin sarili mo pag nagkataon. Di ba? Hindi ka tuloy makapanlait, no? Na mga resource person pag nagkataon. Di po ba? Kumbaga, hindi itong ipapasa nilang rules na to na winnockoutan nila noon, bumalik ngayon to sa kanila. Kaya mukhang pagdating ng September 16, yan ang abangan natin. Ano? Mukhang doon pupunta ang debate niya. Doon pupunta sa, in the first place, dahil wala nga tayong kapangyarihan baguhin ng ating konstitusyon, edi mananatili po yung two-thirds vote of all its members na 24. Tama? So ang pwede mangyari lamang dito, magkakaroon ng pagdinig, tapos pagka hindi nyo naabot yung sinasabing two-thirds vote, magre-reklamo kayo, edi pwede kayo mag-file ng complaint sa Korte Suprema for judicial review. Di po ba? Dahil yun po ang magsasabi. Yun po ang magsasabi. Kung gusto niya naman, ngayon pa lang, eto magkapatid na tool po, maghain na, magtanong. Maghain po sa Korte Suprema. Kasi nga hindi magmamotro proprio po ang Korte Suprema. Pag wala ho nag-question, walang nag-petition, hindi ho sila mangingialam. Hindi ho sila e-epal. No? Wala. Hindi nga sila naririnig. Eh. Di ba? Kaya pagka naman may naghain, obligado nila ngayon sagutin niya. Kasi may naghain eh. Tama? So dapat yata, hindi ito isang appeal mula kay Erwin Tulfo. Ang gawin niya, tulad ng sinabi ni Senator Chis Escudero na presiding judge noong July 6, noong nagsimula po ang pagdinig, na kung hindi kayo sang-ayon dito sa rules na to na ating susundin, dahil ito nakabatay sa Constitution, ay malaya kayong magtanong o dalhin ito kahit sa Korte Suprema. Hindi mo kayo pinipigilan. Nakuha niyo ba? Kaya nga, ang ganda po ng sinabi no, ni Senator Pia Cayetano. Sabi niya, Mr. Presiding Officer and Senate President, gusto ko lang pong linawin, hindi ko pwedeng palagpasin yung sinabi po ni Horrorable Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na ginagamit na daw pamantayan ng Senado yung Avelino versus Cuenco. Okay? Yun po yung katungkol sa 12-12 lang ay may quorum na. Da? So sabi niya, hindi ako yata makapapayag ng ganun dahil, totoo yun, dahil nga ang kuya niya, di ba, may petition sa Korte Suprema, kine-question nga yan. Tama? At isa pa, totoo naman, kaya sabi niya, 12 senators decided. Ha? 12 sa ating mga kasamahan na nagdesisyon na 12 lang ay may quorum na. At ginamit po itong Avelino versus Cuenco. Yan, nililinaw lang po na hindi ho lahat ay hindi pabor. Kami na ngayon ay nasa minority na ay hindi ho pabor sa ganyang argumento. Yang tungkol sa Avelino versus Cuenco. O, wala na po nasabi magkapatid ng Tulfo. Wala na. Wala, baw sila. Ano po. Nako, samantala, bago tayo magpatuloy, ha? Bago tayo magpatuloy, inabot po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero syempre, padadaanin lang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: What are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Maraming salamat talaga. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung di ko man po mabasa sa ere inyong mga mensahe, ay naku, may kasiguraduhan po. Garantisado po. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at yung mga opinion. At yung hindi ko maiwasan mapabili sa galing ng inyong mga critical thinking. Ano? At nasasabi po sa aking sarili, na ito mga tipo ng klase ng mga taong hinding-hindi na mabubudol muli at lalong hindi kakain ng suka. Opo, di ba? Lalong hindi kakain ng suka. Uso po yung kumakain ng suka ngayon, di po ba? Dahil sa kasagsagan po ng mga kaganapan na itong mga ating tinatalakay, alam niyo po ba si Manny Pacquiao po ay in-appoint, no? In-appoint si Manny Pacquiao bilang dito sa poverty, yung parang pinaka-pwesto ni Gadon. Dalawa na sila. Poverty alleviation. Ito si Manny Pacquiao. Ano po? At dito makikita po natin nagkaroon po ng panunumpa mismo ang dating Senador Manny Pacquiao sa harapan na nitong si Pangulong Marcos. Siya na nga ang bagong anti-poverty chief. Apo, di po ba? Okay, so kung siya po yung bagong anti-poverty chief na sinasabi, ano kaya ang kwan? Ano kaya ang pwede niyang pagbatayan na ng kanyang kakayanan, no? Para hong makatulong sa ating mga kababayan na malip o ma-alleviate yung kanilang pamumuhay mula sa poverty level. Ano po? Ang sagot po ni kwan, ang sagot po ni Jose Claire Castro, dahil nung siya po'y tinanong dyan sa press con niya kanina sa Malacañang, ay kilala naman daw po kasi itong si dating Senador Manny Pacquiao sa pakikipaghalubilo sa masa. Opo, yun lang pala ang ano ah, ang qualification. Makipag-alubilo ka sa masa, ano po. Pero kung titingnan natin, ano po, yung pong binanggit niyang yun na tawag dito, yung pong binanggit niyang yun, eh para bagang yun ang batayan kung ba't siya pinili para ilagay bilang chief, no? Chief ng poverty alleviation, ano po. Pero hindi ko maiwasan talaga na magbalik tanaw, no? Na sa kanta nga ni Florante ng parang kailan lang. Parang kailan lang. Na sinabi mo na, eto, sabi nga, no, parang kailan lang. Ang sabi po ni Manny Pacquiao, kung maalala niyo, tumakbong presidente to, di ba? Nilabanan niya si Bongbong Marcos, ano? Parang kailan lang nung September 8, 2026, no? Martes din ito, no? Kumbaga, nabanggit ito, teka lang. Ay, hindi pala sa September 8. April 29 pala, 2022. Nasabi po ni Manny Pacquiao, ito lang sabihin ko sa inyo. Pag nanalo si Bongbong, hindi titigil ang kaguluhan. Yan po ang kanyang sinabi. Kaya kahapon, September 8, 2026, na-appoint siya ni Bongbong Marcos na sinabi niyang pag nanalo ay hindi titigil ang kaguluhan. Apo, no? So, paano kaya yun? Diba? Siya rin yun, di ba? Iisang tao yun, di po ba? Iisang tao po yun, ano? Na nagsalita niya, ano po? At titingnan ko kung pwede lamang, ha? Kasi meron din akong napanood na reels. Apo, no? Napanood ko itong reel na ito. So, sinave ko siya. Siyempre, di ba? Sinave ko po siya. Ano po? At nung sinave ko siya, gusto ko lang po maintindihan na hindi ko, pinaulit-ulit ko po kasing pakinggan yung mensahe po ni mismo ni Manny Pacquiao nung panahon ng 2022. No? Sinabi ng bagong kalihim, no, na si Manny Pacquiao noong 2022 ay etong mga bagay na ito. Paririnig ko sa inyo, ha. Siguro naman napanood niyo na rin tong reel na to, no. Pero ito dati pa niya po tong sinabi, no, sa isang interview. Ito po ang kanyang binanggit.
2: Sabi niya, dahil walang pera, hindi mali yan. Dahil sa corruption. Ano, Marcos, billion billion trillion trillion ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi kahit anong problema ang pag-usapan, mauwi talaga ang dahilan. Di ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa corruption.
6: Dahil sa corruption.
2: Ang mga Marcos, billion billion trillion trillion ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin.
6: Talaga nga naman.
2: Ang talino talaga natin.
6: I agree.
2: Kahit anong problema ang pag-usapan, mauwi talaga ang dahilan. Diba naghihirap ang bansa?
6: Ayan na po. Yan po yung real na sinasabi ko. Kaya na napanood ko ito, naku, sa totoong buhay lamang. Ano po. Tapos kahapon sumumpa ito, ano? Bilang, yan na nga, bilang tawag dito, poverty alleviation czar po. Ano po. So siguro, in preparation na rin ito, dahil malapit na po ang 2028, eh, di ba? So parang pumipwesto na sila, no? Na mga may balak tumakbo bilang senador, balik senador, o tatakbo bilang vice, o tatakbo bilang presidente. Alam niya na, alam na this, di po ba? Ay nako, sa totoong buhay lamang. Tayo po mga kababayan, ang, sabi ko nga kung minsan, sa totoo lamang, hindi ho masamang magkamali. Kasi nga, tao lang, ganun talaga, di ba? Tayo ay nagkakaroon ng mga maling desisyon, nagkakamali, no? Ang masama kung hindi tayo natuto sa pagkakamali. Yun po ang kaibahan. 'Di ba? Yun po ang kaibahan. Yung hindi ka natuto sa pagkakamali na 'yan. Ano po? At inakap mo pa. Inakap mo pa 'yung pagkakamaling 'yon, 'di ba? Opo, meron ngang isa diyan, mayor, eh, 'di ba? Opo, 'yun daw ang naging dahilan. Kung ito lang, hindi ako tatakbong presidente, pero kung ito lang ang tanging paraan para mapigilan ko na makabalik ang San Marcos, tatakbo ko at ginawa na niyang pink ang kanyang kulay. Opo, di ba? At wala akong masabing maganda yan sa Pangulong Marcos noon. Kahit na nung kandidatura. Dahil nung panahon, pinaglabanan po nila lang ilang taon, yung pinaglabanan nila nung panahon ng 2016, ano po, na vice presidential election. Di po ba? Aba, ngayon, okay na sila. Di ba? Then may 500 million reason na, opo, para sabihin niya ngayon na, oh, maganda naman ngayon na. Oh, maganda na nga ang housing. Housing pa napili. Maganda na ang housing natin. Housing, ha? Housing o house yaw. Bakit? Sus Marianong Garapon, di nga natupad. Yung 1 million pabahay kada taon na mismong Pangulong Marcos, di ba? At yung mismong box, yung vaccine, yung housing sar niya nagbitiw, di po ba? Nung panahon, sinabi talaga, hindi, yung pumalit, sinabi sa congressional inquiry, nung budget deliberation, ang desud, ano? Eh, hindi ko talaga makukuha yan. Hindi ko talaga maaabot yan. Nung 1 taon na budget yun, nung 2025, no? Budget deliberation, sinasabi, hindi siguro alam no, nung in-appoint na yun eh, pangako ng Pangulo na kada taon, 1 million pabahay. Nung tinanong po yung housing czar ng DSUD, yung pumalit, no? Doon sa umalis, ah, eh, hindi ho yan kaya. Sino ho bang may sabi niyan? Buti di sinasibak. Di ba, no? Boss mo may sabi. Hindi lang niya nagawa. Di ba? So, balik tayo. Di ba? Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan kanina. So, patungkol nga po, no? Na-divert na yung usapin dito sa teleserye ni Martin Romualdez. Natakpan na po yung issue kay pangalawang Pangulong Inday Sara doon sa pagkaka-aresto niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung di nila tatakpan yon, baka mag-init. Mag-init ang taong bayan. Magtuloy-tuloy. Diba? Sinubukan nila. Nagawa na nila kay Tatay Digong. Wala naman ho nangyaring kung ano. Nagpunta na ro ng Tatay Digong. Itinulak na sa aeroplano. Hinila na ni General Torre. Oh, may mga rally. Rally dito, rally doon. Rally dito, rally doon. Pero, hindi ho na. Wala. Wala anuman. Di po ba? Pero this time, siguro they're testing the waters. No? Ano bang pwede natin gawin? Subukan natin yung tubig kung malamig o mainit. Ano po? So baka sinusubukan nila kung ito gagawin natin sa pangalawang pangulo, may reaction ba taong bayan? Di ba? At nung nakita po nila, no, yung inaasahan nilang mag-shot ay hindi nila nakuha, bagkus, so hindi inaasahan, nakita nila kung gaano kamahal ng taong bayan natin pangalawang pangulo. May dalawang kababayan natin ng mga senior citizen ang talagang inakap pa ang ating pangalawang pangulo, no? Para nga po sabihin na huwag kang bibitiw, ah, kami ang dahilan, no? Hindi kami sumusuko dahil nandiyan ka, kaya huwag mo kaming sukuan. Huwag mo kaming sukuan, no? Sa mga nangyayari ngayon, 'di ba? Sa buhay namin, ikaw ang tinitingnan namin bilang pag-asa, no? Kaya nga mga pahayag ng ating pangalawang pangulo, 'di ba? Nitong mga nakaraang araw, ang dami niyang pahayag, ah. At sinasabi nga niya, yan ang mga inspirasyon niya. No? Siya, yan ang kanyang-kanyang mga inspirasyon at nagpapasalamat niya siya sa taong bayan na hindi siya iniwanan. Kasi nung nandun siya sa korte, bago umakyat, sabi niya, natatakot talaga ako sa buhay ko. Hindi, I don't feel safe. No? Kumbaga, hindi ako nakakaramdam ng kaligtasan na ako'y ligtas dito. No? At ang sabi niya, sa taong bayan lang siya may tiwala. Wala akong tiwala sa mga pulis. Wala akong tiwala dito sa korte. Sa taong bayan lang ako may tiwala. Di po ba? Kaya nga ngayon, ang naratibo ng iba, atakihin ang pangalawang pangulo, ipa-disbar daw. O kasi para sabihin daw niyang wala siyang tiwala sa korte, eh parang lumalabas, eh ito daw eh, hindi daw magandang salita para sa korte. Ako hindi naniniwalang madidisbar ang ating pangalawang pangulo dahil sa kanyang komento. Kasi hindi naman niya nilahat ang buong hidikatura. Siya nga, matibay nga ang paniniwala ng ating pangalawang pangulo sa korte o sa hudikatura. Kaya nga siya, naalala nyo na nagsubmit siya o nagsampa siya ng petisyon sa Korte Suprema noong 19th Congress na siya ipinai-impeach. Tama? Pero mga abogado niya nagsampa, no? Ng petisyon at kinatigan ng Korte Suprema. Dahil nakita, ay, lumagpas kayo sa 1-year bar. at yung manner o paraan ng pag-i-impeach nyo, mali. Di po ba? So, matibay ang kanyang paniniwala. Meaning, talagang tumupunta ang ating pangalawang pangulo sa hudikatura para sa remedyo o remedy. In fact, kahit nga ang kanyang ama na nandun na sa The Hague, yung writ of habeas corpus, the final po nila, magkakapatid, kasama siya ron sa petisyon. No? Ang tinutukoy malamang niya na korte ay yung kasalukuyang korte nag-issue ng warrant of arrest niya. At taken out of context po yun dahil, ang ibig lamang sabihin, kung pinag-aralan sana nung korte yung kanyang sitwasyon, kahit pa dinala na sa kanya o dinimanda sa kanya, napunta sa kasalan niya, ano? E bilang judge, may discretion ka. Tama? May discretion ka. At alam mo rin kung ano nakasaad sa constitution natin. Yun ang pwede mong ruling na gawin. Diba? Pwede eh. Diba? Kaya lang, naging by the book nga. No? By the book. Ang ibig sabihin ng by the book, o pag sinampa ng kaso, napunta sa judge, pag nakita ng judge, mag-i-issue ng warrant of arrest. Parang by the book, automatic. Na? Pero kung bilang judge, may discretion ka, makikita mo yon. Halimbawa lamang, kahit nga sa mga kaso. Eh. Kaya nga kayo, pag halimbawa, ginawara na para maging judge, hindi pwede nakakahon lang ang iniisip. Lalo na pag nagtatalo yung dalawang panig. Di po ba? At may mga pagkakataon pa na ano po, nagsampa ng kasong hindi tugma, supposed to be, doon sa kaso. No? Pero anong gusto niyong patunayan doon? May panlilin lang, may panloloko, di po ba? Kahit hindi ho tugma doon sa kaso, pero kung kaya niyong patunayan yun, di po ba? Sa ganong anggulo, open ka, bukas ka, no? Bukas ang pag-iisip mo. Kaya ka nga nandun eh, para pakinggan eh, di ba? Kaya pag alam na alam mo talaga nandiyan sa harapan mo, malaking pananagutan, di ba? Kung magbabay the book ka, ay ma-acquit talaga yan. Di po ba? O, halimbawa, kagaya nung kay Senator De Lima dati, o yun nga sabi po ni Ombudsman ngayon, di ba? Kahit ng kanyang tagapagsalita, si Assistant Ombudsman Mico Clablano, Aklabano, anong sabi niya? Hindi naman common nag-retract na ang mga testigo. Pagbabatayan na ng korte yan. No? Hihina na ang kaso. Hindi ho. Kasi may jurisprudence ng Korte Suprema talaga na ang binibigyang bigat ay yung before the retractment, before the recantation. Yung unang testimonya pa rin ang binibigyan ng bigat. Ganun naman po talaga. Kasi kadalasan binabasa, tinitingnan niya ng dahilan ng pag-recant o pag-aatras ng kanyang sinumpang salisay. At ang laging tanong ay, bakit ngayon lang? Di ba? So, dalawang bagay lang yan. Kung di ka nabayaran, tinakot ka. Alin man sa dalawang yon, hindi mo man sabihin. So, titingnan namin, bakit bigla ka nagbabago? So, mas bibigyan pa rin ng bigat yung nauna mong salisay. Di ba? Pero dapat ipaglaban niya ng prosecution. Di po ba? Kaya nga sa kaso ni De Lima, sabi ko nga, ba't binitawan nila? Ba't di nila pinursu? Ba't nila itinuloy? Ba't di nila umapil hanggang Korte Suprema? Di ba? Malaki ang laban nun eh. Di ba? Pero hinayaan na. Di po ba? Pero sa kaso ni Martin Romualdez, hindi daw dahil na matrust na sila Origotesa, yung pong mga dating Marines, nag-recant, mas lumakas pa nga daw yung kaso dahil mapapatunayan pa doon na sila'y tinakot o biniyarat. Di ba? Parang ganun eh, no? Same premise, pero bakit depende ba sa taong involved? Di ba? Ano po? At kung saan man nila dadalhin to para nga naman magkaroon po ng double jeopardy, hindi ka na masampahan ng ganito kaparehong kaso sa susunod. Di ba? Ano po? Kaya wag ko kayo masyadong papadala sa pinanonood nyo, ha? Ito po ay katang-isip lamang. Di ba? Ganun, parang teleserye talaga. So, mabalik po tayo dun sa taken out of context, no? Na sinasabi po ni Inday Sara, ng ating pangalawang pangulo, hindi po siya walang tiwala sa sistema ng ating batas. Hindi po siya walang tiwala sa ating mga batas. In fact, dun nga siya naniniwala. Kaya lang, may mga korte talaga, na ultimo ang Ombudsman Boying Rimulya, ay nagsabi na dapat magkaroon na sila ng reflection, di po ba? Nang sabi niya, magkaroon ng refleksyon, kaya nga sinagot siya ng Korte Suprema na kung may pinatatamaan ka mga judge, mabuti pa sampahan mo ng kaso. Sabi, ah, di ba? Ano po? Kasi sabi niya, may mga nakakawala, mayroon din pa daw kinakasuhan, at nangingiklog lang daw yung mga kaso sa korte, mga ganyan, mga pinatatamaan niya, di ba? At di naman din natin maiwasan na may punto siya ron. Ano po? Bakit? Kasi kahit naman ng mga hudikatura, ang ating Korte Suprema, aminado naman. Kaya nga kami nagpapataw ng disciplinary action. Either magpatanggal nga kami ng judge, lahat without compensation, walang benepisyo, tatanggalin talaga namin pag na-prove namin. No? Halimbawa, nababayaran siya para ipanalo niya yung kaso o ipatalo niya yung kaso. Kailangan may preba mo yan. Kailangan may reklamo, magpa-file ka ng complaint, magsasaad ka doon ng mga dahilan. No? At yun ang pagbumula ng investigasyon ng Korte Suprema. Pero kung salita lang, ika nga, walang mapupuntahan niya. Diba? So in short, hindi tinatanggi ng Korte Suprema na may ganyan. Nakuha niyo po? Kaya sa aspeto na sinabi ni Pangalawang Pangulo ng Dalsara, na wala akong tiwala sa korte, dahil yan, yung korte yun, na nag-issue ng warrant niya. At isa pa, hindi ko alam, baka pagdating ko doon sa taas, anong gawin sa akin itong mga pulis, wala makakita sa akin. Kaya gusto ko, sama ang mga tao, sama ang mga media, meron na sa harap, meron na sa likod, ganun ang kanyang ginawa. Di ba? At ang sabi niya, tiwala ako na lang sa taong bayan. At kung hindi, alam niyo, kung nagtuloy-tuloy po ito nung linggo at ang tao ay galit, hindi po ba? At wala hong lumabas na ibang naratibo at tapos may impeachment pa nung Lunes, hindi po ba? Apo, nakita niyo naman ang mga senador, no? Matapos magsalita ni Senator Robin Padilla nung sesyon nila nung Lunes para sabihin niya o para iprotesta niya yung ginawa sa ating pangalawang pangulo na teka lang, yung estado niya, pangalawang pangulo yan eh. Kung may mangyari nga sa pangulo, yan ang agad-agad napapalit eh. Pero parang hindi namin nakita na ginawaran siya ng respeto na kahalintulad ng pangulo. Dapat ganun. Diba? Dapat ganun yung sinasabi ni Robin. Ano po? At isa pa, siya impeachable official. In fact, nililitis nga natin siya rito. At sa kaparehas pa na kaso, yung Article 4 na grave threat, paano ba naman magsasampa ng kaso ang DOJ na dinidinig na nga natin dito yung grave threat? Saklaw na natin, ika nga. So parang yung sinasabi niyang yun, kung tutuusin, bilang senador at bilang institusyon ng mga senador, magkakaroon po ng pagkakaisa. Kahit mayorya, minorya, oo nga, di ba? Parang sasang-ayon, ano? Na parang may mali doon. Na parang may sobrang kapangyarihan na in-exercise ang ehekutibo sa panig niyan. Kasi saan po ba napapailalim ang DOJ? Di ba? Sa executive branch? Di po ba? Apo. Kaya ang pinagbatayan doon ay ang constitution. Kaya kung yung judge, hindi natin alam kung bago lang siya, no? At ang appointing officer yata niya, ang Pangulo Marcos eh. Di ba? Itong judge na yon nung Sir Branch 98. So, nahaluan tuloy ng kontrobersya. Kasi kung meron siyang sarili niyang diskresyon ng pag-iisip, kahit ito'y inabot na sa kanya, kinaso nga eh, di ba? Eh kung itong automatic process, tama? Pwede kang gumawa ng sarili mong reason. Based on the Constitution, she is the Vice President, ganun, no? This case will be on hold until and unless she was impeached. Di ba? As a judge, di po ba? Yun lang po, yun po sinasabi natin. Kaya nga ho, nung Biyernes, nung nilabasan siya ng warrant of arrest, di ba, ang sabi ko nga, yan kasi ang normal na proseso. Na pagka dumating doon ang judge at nakita na may kaso na sa harapan niya, at may sabi ng probable cause, i-issuehan niya talaga ng warrant of arrest, di ba? By the book, ang tawag. No? Pero case-to-case basis, ang involved ay ang Vice President. Ang Vice President na impeachable official. No? So kung nakarating man sa pintuan mo yan bilang judge, edi ikaw ngayon ang nakakakita, tama? O teka lang, paano gagawin? Paano kung i-issue ng warrant of arrest yan? May immunity from suit yan. Wala pa, hindi pa pwedeng kasuhan. Di ba? Sitting Vice President yan eh. tapos kasalukuyang ini-impeach diyan sa Senado. So paano to? De, baka bumilib pa ang tao sa iyo, no? Kung namayani yung iyong discretion, ano? No, as a judge, siyempre, isa lang namang constitution na pinagbabatayan natin. Ayan ang aking interpretasyon. Hindi ako magbabay the book na i-issue ko na warrant of arrest. Para nakaka-insulto yun. Di ba? Vice Presidente, immune from suit, issue mo ng bail. Di ba? Parang ikaw na, sa sarili mo na, na parang, teka lang, hindi mo na. Di ba? O, ay, then yan, pinilit yung kasuhan, narito na, pero i-hold ko yan. Parang gano'n. Di ba? May power siyang gawin yun as a judge. Di ba? Discretion niya yan. Diba? Ngayon, kung may magreklamo sa kanya, then so be it. Pero pag nagkaganon, pwede niya i-argue. Diba? Pwede niya i-argue yung kanyang ginawa at baka mapabilib pa sa kanya yung iba. No? Hindi ka by the book na parang may papalodo ka dito sa magkabilang mata mo na ay, ito lang gagawin ko. Hindi. Kasi meron pong tinatawag na case-to-case basis at lalo na ito, kakaiba ito, impeachable official yung kinasuhan. Tapos kasalukuyang dumadaan sa impeachment. Tapos yung kinaso, kabahagi ng Article 4 na natatapos lang binggin. Diba? At ang testigo nga sila Melvin Matibag. Diba? Yan po eh, diba? So, para hindi ba kikita as synchronized activity? Pero dahil pumalpak nga sila, dahil yung reaction nga ng taong bayan, na yun nga, yung nakakalungkot at nakakagalit na tagpo, no, kung saan ang ating pangalawang pangulo ay inakap niya yung dalawa nating senior citizen na talagang umiiyak, kumahagulgol, ano, at ang sinasabi nga, sa iyo lang kami kumakapit, sa iyo lang kami hirap na hirap din ang buhay namin, pero dahil nariyan ka, dahil nandyan ka, ikaw nagbibigay ng pag-asa sa amin. Kaya wag po kayong bibitaw. Kala mo sa totoo lang, para hindi mahirap ang buhay ng pangalawang pangulo, hindi naman niya dapat pagdaanan. Pati nga yung tatay niya, hindi na dapat nadala ron. Ano? Kung sila ay nagpakaleni na lang. okay yung ginagawa niya. Wala. Walang flood control. Wala akong sasabihin tungkol dyan. Ha? Yung budget ng 2025, may mga blanco. Hindi. Wala akong kokomento dyan. Okay yun. Walang problema yun. Okay yun. No, kahit si Tatay Digong, simpleng salita lang, hindi na ako presidente, kaya hindi ako pwede makialam dyan. No? Tahimik na ang buhay ko. Nakuha nyo? Parang kung hindi lang nila matiis ang bayan para magsalita na parang may mali po, hindi po tama yan. No? At yun ang hindi nagustuhan. No? At yung kagaya nun, nagbitiw siya sa DepEd, no? Sabi nga ng ating pangalawang pangulo, nung panahon, ng 2022, nandun na, pinipilit na nila siya na makisama ka na lang. No? May mga pondong ipaparking sa'yo, pero yan eh, sila na ang gagawa niyan. Pero under yan sa DepEd, lahat, di ba? Pero since hindi nga niya yan pinayagan, dahil hindi niya kaya, kaya nga hindi tumakbong senador yan o kaya kongresista eh. No? Kasi ayaw niya makisama. Ayaw niya makompromiso. Diba? Kasi ang larangan na yan, you scratch my back, I scratch yours. Eh. Diba? Taki pa ng puwet ang tawag dyan. Ano po? So ayaw niya ng ganyan. Kaya dito siya sa executive. No? Mayor, no? Baka tumakbong governor yan, pwede pa. No? At presidente. Diba? Vice presidente, ganyan. Ano po? Ibig lamang sabihin, you answer to no one. You answer only to the people that you are serving. Hindi mo kailangan i-please ang mga kasamahan mo. Bakit ba kasi ganyan ang kalakaran sa Senado, sa Kongreso? Ay, kasi yan ay collegial body. No? Lalo na sa Kongreso, 300 mahigit yun, iisa ka. Tama? At kung meron kang gustong ipasang panukalang batas, alam mo, ikaw ay kontrapelo ka eh. Diba? Paano mo ipapasa yung batas mo? Saan ka lalapit sa mga kasamahan mo? Paano mo ilalabi yan na, oy, may gusto akong ipasang batas, suportahan nyo naman. Hindi ka naman marunong makisama eh. Oo eh. Hindi ka naman sumasali sa amin eh. O, ganyan. Nakuha nyo? So, matatrato ka lang outcast. Nakuha nyo pa? Kaya kahit papaano, kailangan mo makipaglaro pag nandun ka. Diba? Ganon. Ang problema, hindi mo matatagalan kung hindi ganyang klaseng tao. Kung ikaw ay may prinsipyo, may sariling disposisyon, at particular na so, hindi kayang bayaran, hindi kayang takutin, hindi ka pwede dyan. Dahil yung nga lalabas, no? Makakaaway mo silang lahat. Ganun talaga, di ba? Kaya ang siste, ganun na nga, ano po, kaya siya pinag-initan ng pinag-initan, di po ba? Pero kung gusto lang niya maging magaang ang buhay niya, edi palagpasin na lang niya yung 6 na taon. Anyway, pagdating naman ng 6 na taon, tatakbo siya ng Pangulo, tiyak naman ang panalo niya, di ba? Pero hindi niya hindi nila maatin nalokohin ang taong bayan. Sinisisi na nga siya eh. Alam mo ba, dahil sa iyo binoto namin. Minya. 'Di ba? Lahat nung panahon na kahit nga 'di ba tatay niya nakulong sa dahil, pumunta siya sa iba't ibang bansa. Yan ang sinasabi ng mga OFW. Ikaw kasi, kundi dahil sa hindi namin talaga binoto 'yan. Laging ganoon, ano po. Natigil lang 'yan. Opo, natigil pati yung 2025 midterm election. Ganyan din ang sinasabi. Kada punta niya ng campaign sortie, sabi niya kahit nga batang maliit, hindi ka pa naman bumoboto, ano yung sinasabi mo? Inday, ano ba? Diba? So, sinisisi siya, diba? Natigil lang po yan nung itong taon na ito, nung siya ay, ang sinabi nga niya, tatakbo na ako ang lahat ng mga pagkakamali. Yun eh. Kaya wala na hong, natapos na po yung pagsumbat sa kanya, pagsisi sa kanya, nawala na kasi inamin niya yung pagkakamali. Di ba? So, inamin ko yung pagkakamali, ano to, bala na kayo? Hindi. Inamin ko yung pagkakamali.

trust rating. Ano po? Kasi this time, hindi na po siya kailangan pilitin tumakbo. Hinawakan na po niya yung pananagutan. Kasi nga, sinisisi nga siya sa mga pangyayari. So ito ang pwede kong gawin. Ialay ko ang buhay ko, ang buong buhay ko, para pagsilbihan ng bayan at nang maitama ko ang lahat ng mga pagkakamali. Yan po yun. Kaya lalong umigting ang pag-a-attack ngayon sa kanya. Di ba? Hindi lang impeachment, ngayon, sinubukan nila. Ito nung Biyernes, no? Nung nakita nila, naku, tagilid tayo rito. Dahil yung imahe na inaakap niya ito matatanda, tapos sumagulgul sa kanya, walang script yun, ha? Yung matanda, yung dalawang senior at nagsasabi, sinong hindi nakarelate? Marami, lahat halos nakarelate. Yung hirap ng buhay namin, pero okay lang kami kasi nariyan ka. Ikaw nga ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Kaya wag na wag mo kaming iiwan. Ha? Ibig sabihin, wow, teka lang. Ano yun? Yun yung mga mensaheng very, very strong ang dating. Alam niyo yun. Para bagang kahit na ikayo na ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, gamitin niyo na lahat ng pera ninyo, pero hindi ninyo mabibili ang pagmamahal ng taong bayan. Yan ang diferensya. Nakuha niyo po? Diba? Ano po? Samantalang ito, inaargrabyado niyo, lalong minamahal ng bayan. Kaya kailangan, nung Lunes, shift na tayo. Ibay natin. Ibay natin. Tapos ito na. Diba? Kaya nga nung Martes, biglang, di ba? So nagkasunod-sunod eh. Kasi nung linggo, nung sanlinggo na na yun, yung impeachment na yan, doon nilang paso ano, ni Attorney Michael Poa. Ano po? Yeah, yung pong pagiging witness niya, no? At si Attorney Sheila Season, ano? Yung attorney lang si Tolosa, di po ba? So galing sila sa defeat, no? Kaya nung Biyernes, inisyon ng warrant of arrest, no? Para matakpan yun, yung defeat na yun, ano? And right now, very evident, kahapon, yun yung defeat. Waving of the white flag. Na hindi na namin, ano, hindi na kami magpapatuloy pa ng 15 testigo. Kasi lalo sila nababaon eh. Kada testigo, bumabalik sa kanila. Di ba? Bumabalik sa kanila. Kaya hindi na namin, ang gusto na lang namin, ay ang mismong vice president na lang patatawag namin. Eh labag yun sa karapatan niya. Hindi pa pwede. Diba? Hindi pwede. Labag sa karapatan niya. At di ba nila naisip? Eh kung ito nga mga testigong kayo na nga nagpatawag eh, nabulilyaso pa kayo eh, ang vice president pa ipatatawag nyo. Seryoso ba kayo dyan? Na pag kaya na humarap dyan, naku po. Baka sabihin sa inyo nila, bakit nyo tinawag? Di ba ba? No? Baka kahit na hindi nyo ilabas yung Article 3 ng bribery, eh siya na magsabi. Di ko man tinatanong. Teka lang, naalala niyo yung sobre? Baka siya pa magsabi, no? At di niyo siya mapigilan dahil, ay teka, sui generis to eh. Ha? Senate President o Mr. Presiding Officer, gusto niyo bang malaman ang katotohanan? O di natural. Sasabihin ng presiding judge, okay, Miss Vice President, you can speak, oh, 'di ba? Patay kayo diyan. Pag nangyari 'yan, baka careful of what you wish for. 'Yun po ang ibig natin sabihin. Kung ito nga kayo na nagpepresenta, hindi kayo umubra eh. Siya pa talaga, seryoso kayo patatawag nyo? Ni ayaw nyo nga ipatawag si Colonel Nolasco at saka itong si Colonel La Chica. Gusto nga ipatawag ng Senado eh, 'di po ba? O kaya nga, sabi ni Senator Cheese, yung Article 1, sabi niya sa prosecution, huwag niyo munang i-rest. Hayaan niyo bukas muna. Kasi, pag nagpresenta na ang panig ng depensa para sa Article 1, misuse and misappropriation ng confidential funds, at pag pinatawag nila itong sila Colonel La Chica, si Colonel Nolasco, ay okay na kami. Kasi patatawag naman pala nila eh. Pag hindi nila pinatawag yan, so hindi pa sarado yan. Tama? Hindi pa rest eh. Hindi pa sarado. So kami, bilang mga senator judge, pwede namin silang ipatawag. Ang korte na ang magpapatawag sa kanila. Pero sabi niya, ito ang bago ngayon. Nung una kasi sabi niya, pag kami ang nagpatawag, kayong dalawang panig, ang prosecution at ang depensa, hindi kayo pwede magtanong sa kanila. Kasi kami na ang nagpatawag sa kanila. Kami lang ang pwedeng magtanong. Tama? Eh ngayon, binago niya yan. Sabi ni Senator Cheese,
pagdating ng panahon na yan at pinatawag namin yan, dahil gusto nga ng mga senator judge ipatawag, pag pinatawag namin, bibigyan namin kayong dalawang panig na magtanong din. Kay Colonel Lachica, Raymond Lachica ng OBP, Security Office, at itong si Colonel Dennis Nolasco ng dating Security Office ng DepEd, no? Nung ang ating pangalawang pangulo ay kalihim pa dyan. Di ba? So malinaw, ano? Kaya para bagang makikita nyo yung asta ng nasa prosecution, na parang astang panalo, pero kitang-kita sa mga ekspresyon nila, pati sa mga kilos nila, yung kanilang pagkatalo. Pero gusto nila i-project. Gusto nila i-project na okay na, sapat na. Kaya nga hindi na kami maglalabas pa ng mga ibang testigo. Eh. Sapat na. Napatunayan na namin. Ang alin. 23 pagdinig na. Eh, isa lang naman tong pagdinig na pinanonood natin na gumagasos ang bayan ng 25 million per day. Di ba? Eh, hinahanap ka. Kaya nga tumayo na po si Eric Sylvester Tulpo eh. Bakit? Eh, nakikita na niya, nalulusaw na po kayo. Tatanggalin niyo na rin po yung Article 3 ng bribery. Di ba? Oh, tapos ito, maganda, sa Lunes. Sa Lunes po, ang testigo, isa po dyan si Antonio Trillanes. No? Dahil ang patutunayan po dyan ay yung unexplained wealth. Na? Yan po siya, no? Unexplained wealth. So, nag-presscon kasi itong sila Joel Chua, no? Pati po itong si Paulo Ortega na congressman, ano? At Trillanes is coming daw. No? Parang, wow, nanginig kami sa takot. Wow, eh. Siya ba'y naihi sa pantalon nung lumabas ng Oakwood? Mutiny? Siya, no? Apo. Teka, ito lang. Pupunta siya rin ano, sa impeachment court. By all means, sige. Maganda yan. Kasi nga, kung di ako nagkakamali, siya, si Trillanes, maging etong si Ramil Madriaga ay nasa listahan ng depensa bilang testigo. No? Ito ang maganda ngayon. Ang naging presscon kasi ni Joel Chua at ni Paulo Ortega, parang kanina lang po yan, ano? Na sinasabi nila na magiging testigo nila sa unexplained wealth sa susunod na linggo, ito si Trillanes. Dahil, nung nagtanong kasi bakit siya, eh kung maaalala nyo, siya po yung unang naglabas nito. Hindi lang po sa pangalawang pangulo, kundi sa buong angka nila na mga Duterte, na mga tagong yaman. Ito yata yung tinutukoy niya yung nagkahamunan pa ang dating spokesperson Salpanelo, Attorney Salpanelo, presidential legal adviser ng Tatay Digong, na magkikita sila sa kanto ng Ortigas, di ba? Dahil daw doon sa bangko, pag napatunayan daw, ay kanya na yung account, di ba? Apo, hindi naman siya sumipot. At totoo, sabi ng BPI, wala ho kaming ganyang account. Yung kunya number na yan sinasabi niyo, wala. Di ba? Kaya pala itong si Shell Jokno, kung maalala niyo yung pinag-usapan natin kahapon, ano? Isa sa kanyang gustong manifestation na magkaroon ng request for admission. No? I-admit na ng depensa. Aminin na daw ng pangalawang pangulo na itong mga ilang 104 na article, so 104 na documents, no, na aminin na niya kung kanya ba to o hindi, ha? Ibig sabihin bank account o kaya insurance, no, parang aaminin niya kung kanya to o hindi. Teka lang, di ba trabaho niyang patunayan kanya yan? Sus Mario, di ba sa totoong buhay lang, kaya parang napapakamot na ng ulo itong si presiding judge, no, na si ano, na si Jesus Escudero. Sino man loko-loko, di po ba? Na para kang nagpi-fishing expedition, gusto nyo, sige, pagbibigyan ko kayo, fishing expedition. Okay, since nagpi-fishing expedition na lang na rin, ano po, ang gusto nyo pa atang mangyari, ako pa ang kumuha ng isda at ilalagay ko doon sa hook mo. Doon sa hook. Di ba? Kasi po, may hook yan, di ba? Pag mangingisda ka, di po ba? Sus Mariano, pinabayaan na nga kayo mag-fishing expedition eh. Ni-request nyo itong mga record na to. Ni-request nyo itong mga dokumento na to. Tama? Audit kayo po mag-identify yung unexplained wealth. O eh, di ba? Hanapin nyo saan pumasok yung 125 million. Doon na ilagay. Yan on. Eh, kayo maghanap. Kasi kayo po kayo nag-aakusa, di ba? So, ang burden of proof nasa inyo. Eh, tapos magpapail ka bigla ng admission of evidence.
At binibigyan nila sila ng 7 araw. Kaya nga sabi ni Attorney Michael Poa, ang regular sa korte, hindi 7 araw, 15 po. Pag-aaralan pa namin yan, ano? Kasi pwede sila mag-object, di po ba? Bakit namin padadaliin ang buhay ninyo? Eh kayo ito nag-aakusa. So kung wala pala kayong mga ebidensya, gusto nyo admitin namin, kami aamin para mapadali ang buhay nyo. Eh ba't namin gagawin yan? Di po ba? Sa totoo lamang, kaya nga naalala nyo nung isang araw din, nagtalo, nung isang linggo, no? Nagtalo po ito si Attorney Divina Gracia, May Divina Gracia, pati po si Attorney Sheila Sison. Ano po? Parang sinasabi po niya kasi, itong sa dami na nang pinresenta ng prosecution, ang depensa daw, wala pa raw ina-admit doon sa mga naipresenta nila. No? Halimbawa kanya, itong alias. Hindi nga nila inaamin na alias ito eh. Diba? Parang nawala na siya doon sa usapin. Kasi ang sinasabi naman ng panig ng depensa ng mga lawyers, yung mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at may pusa, may daga, yan, no? Alias, di ba? Natanong pa ngayon sa PSA, di po ba? At yung pang natanong, tinatanong pa nga ni Erwin Tulfo, eh, di ba? Yung abogado ng depensa na sa inyo bang paniniwala ang tao pag walang birth certificate, ibig sabihin, di siya nag-i-exist? O ang paniniwala nyo, kahit nandyan siya, wala siyang birth certificate, nag-i-exist siya. Ang sabi ng abogado, ano? Ah, hindi ko kami, may sabi niyan. Yung pong PSA. Totoo naman, di ba? Marami po ng mga walang birth certificate. Oh, mga pinanganak sa hilot, lumaki, tumanda na. Di ba? Wala siyang birth certificate. Wala siyang record. Di ba? O baka mga magulang niya, NPA, no permanent address. Kala niyo, ha? Kala niyo, ano NPA? O di wala, di ba? Hindi na asikaso yung dokumento niya. So sa pagtanda niya, maghanap siya ng trabaho, at hindi din nakapag-aral. No? Wala siyang record talaga. Diba? May remedyo naman dyan. Ano? Magpa-file ka sa korte o kaya meron na tayong ano ngayon na mas mapapadali sa PSA. May mga dokumento, tutulungan ka para ma-establish yung katauhan mo. Lalo na, hindi mo na pala alam anong family tree nyo. Saan ka ba galing? Sinong nanay mo? Sino lola mo? Wala. Talagang wala. So yan, magkakaroon pa rin po ng identity yan. No? Sa tamang proseso, may batas tayo dyan para gawin yan. Kaya nga, yun ang ibig lamang sabihin na may mga tao nga, buong buhay nila, wala silang birth certificate. Pero hindi nangangahulugan na they do not exist. Nandyan siya, buhay na buhay. Oh. So ito mga taong ito na gumagamit ng aliases, meaning, because of reasons they cannot divulge their identity, hindi na pwede ibunyag ang mga katauhan nila dahil sa sensitivity ng kanilang operasyon, lalo na ito yung confidential, di ba? So ang intindi ata ni Attorney May Divina Gracia, eh ngayon palang inaamin ng depensa na gumagamit ng alias. Kaya nga sabi ng depensa, wala pa kaming inaamin sa ngayon. Hindi na namin kilala sino sila Mary Grace Piatos. Eh. Di ba? At ang pinakamaganda rito, pinresenta nila yung PSA, kine-question yung mga alias, tinitingnan ng mga record, ang pinakasopla dito ay ganito. So gumastos tayo ng 25 million na itong araw na ito nang pinresenta nitong PSA na ito para lang doon sa mga alias, ulit-ulitin nyo si Chippy McDonald, yung mga katawa-tawang pangalan. Tama? Pero ang totoo nun, hindi pala yung kine-question ni COA. Wala, hindi ho kine-question ni COA. Wala ho yan sa notice of disallowance. Wala ho yan sa notice of observation ng COA. Hindi ho niya tinatanong kung sino si Mary Grace Piatos. Wala siyang pakialam doon. Saan lang ba lumabas yung mga pangalan na yan? Diyan mismo sa Kongreso. Dahil gusto nga nilang paisip sa taong bayan na ito yung mga inventong pangalan lang at ang perang ginamit yan, binulsa lang. Madaling sabihin. Pero paano yung patutunayan? Kaya nga ang COA, hindi nga tinanong yan. Non-issue yan. Wala sa kanilang pinagpapaliwanag ng COA. Sino siya? Sino si Mary Grace Piat? Walang ganyan. Pati nga po yung sinasabing rental fee ng mga safe houses na yung isa daw eh, parang lumalabas 2 million isang araw.
nirentahan ng 6 na araw, mga ganyan. Wala po, hindi kinwestiyon na ng COA. Wala sa question niya. Bakit? Eh kasi nga, ayon sa joint circular, basta meron kang kaakibat na dokumento nagsasabing doon yung pinagkagastaan yan, kabahagi ng confidential operation, omission, sino kami para magsabing, ang mahal niyan? Sino kami para magsabi niya, hindi kami expert. Di po ba? Kaya okay lang, wala silang ano. Basta ang sinasabi lang, okay, eh, may kulang kayong dokumento rito o etong diniklaran nyo rito na naging bayad nyo pala, eh, tables and chairs. Ha? Ay, itong isa naman, eh, medicine. Ay, ito yung mga laptop. Ha? Eh, sa tingin namin, disallowed ito. Kasi reward. O reward nga. Pero hindi allowed. Kasi sa joint circular, wala naman nakalagay dyan na tables and chairs o kaya eh, laptop o kaya medicine, di ba? Kaya ka nga pinagpapaliwanag. Ngayon, maglalabas ka ng mga bago mo mga dokumento na yan talaga yung hiningi ng mga informants, no? Na imbis na bayaran mo ko, eto, kulang kami ng laptop yung mga estudyante namin. Eto ang gusto namin. Di ba? So, ano kaibahan nun yung perang yun na yun din ang pinambili? Diba? Kaya ako naniniwala, common sense din lang. Ano? Kaya kung sa lower courts, ang korte, yung mga judge, sarado utak, eto nakalagay sa kaso eh. O hindi mo napatunayan, nandito ka lang eh. So ano to, by the book lang pala tayo. So bilang judge, wala kang diskresyon. Kaya ang ano yung diskresyon eh. Na hindi, mas mabigat yung kasalanan niyang napatunayan ng panloloko niya, eh mas paniniwalaan ko yan kaysa na nandito sa libro. Eh ano ba, di naman ako AI, judge ako, tao ako. Tama, kaya nga ako nandito eh. Eh, ang galing ng abogado, napatunayan niya na talaga nga nanloko itong taong ito. Pero kahit na mali yung kasong isinampa rito, pero na, overwhelmingly, napatunayan niya, convincingly. Bakit, paano ko pakakawalan yan? Because meron lang technicality? Because of the wrong case na na-file na hindi dapat ito yan. Dapat ganun. Eh, hindi. Kasi kayang ilaban din ni judge yan kahit umakit pa tayo ng Korte Suprema, sige, apilan niya yan. Kasi may argumento ka bakit mo kinundik, di ba? Na kahit na ito yung kasong sinampa, pero nakitaan ko kasi beyond reasonable doubt na proved ng abogado, ganyan. Di ba? So sa Korte Suprema, ganun kalawak ang pag-iisip ng mga matatas na maestrado. Kaya nga nire-review ang kaso, dalin mo ron. Pag nire-review nila, nakita nila, oh, eh anong problema rito, ibinayad bilang reward. Diba? May patunay naman na binayad bilang reward. Kahit pa sabihin mo mesa, silya, pagkain, gamot, laptop. Uy, katumbas din ng perang ibinayad di. Anong problema roon? Eh wala ho kasi nakalagay sa joint circular. Natural. Alam ka na mailagay sa joint circular yan. Na oh, ang dapat bayaran ay ito lang. Ha? Parang bang yung usapin patungkol po sa joint circular na disbursing officer. Okay. So disbursing officer, ikaw lang. Kasi ikaw lang ang may band. Pag nawala ang pera, ah, ikaw ang sasagot niyan. So parang kang treasurer. Pag nawala, ikaw mag-aabono. Okay? Oh, fine. Pero bilang treasurer, hindi naman ibig lang din sabihin na yung pera, i-disburse mo, ikaw ang gagawa. Halimbawa, may, sa classroom, o may Christmas party tayo. Ako, treasurer. Tama? Okay. Alam ka naman, ako lahat ang gumawa niyan. O maybe, sino pupunta doon sa Jollibee para bumili ng mga pagkain natin? Ako pa pupunta ron? Dahil sa akin ng pera, ganon? Ay, hindi, tatawag ako ng tao. Ikaw ang pumunta ron. O ito, magkano isang burger? O ito, ikaw ang bumili, ha? Diba? Multitasking tayo, pre. Diyos ko naman. Hindi ako alila. Treasurer lang po ako. Ano kayo, tente bonete? Kakain na lang kayo? Mag-a-assign ako. Di po ba? Sa akin manggagaling ang pera. Totoo yun. Pero, eh, ito, humihingi ng pera to. Limba, kagaya nga, no, disbursing officer ka. Eh, confidential fund to. Tama? O, eh, nakalagay naman sa joint circular. Confidential fund dito. Ikaw ang disbursing officer. Eh, ang kausap mo, operator na. Confidential. Security office. Security chief. Okay. At sinabi ng, ano, ng tinatawag natin head of agency. Yung vice president, no? O kaya, secretary, na nagsabi, siya ang gagamit niyan kasi siya ang mag-ooperate. Eh. Siya kanya mo ibigay yung pondo. Sino ka para tumanggi? Tama? O ngayon, kausap mo na, limbawa yung security officer.
eh, may res piatos, 100,000. Ang mahal naman. Pwede ka ba makipagtawaran doon? Hindi po ba? Wala ka masaysay. Sabi niya eh. Kaya nga para sabihin ng mga magkapatid na Tulfo o nila Pangilinan o kung sino man senador dyan, hindi ka ba nag-iisip? May hindi mo man lang naisip, napakamahal nun. Ba't ka pumayag? Ang tanong, ano naman ang karapatan kong kumontra ron? Eh, hindi ko trabaho kumontra. Eh, siya yung nag-ooperate. Eh, kung yun talaga yun eh. Diba? Eh, paano kung hindi niya ginamit yun? Binulsa lang niya. Ano sagot ni Gina Acosta? Ay, hindi ho. Wala naman hong ganyan pagkakataon. Ay, si ano pala? Ang nagsabi nun si Lemuel Ortonio, diba? Na paano kung sakali, ya, ginamit pala sa ganyan, humingi ng pera, pero darating siya doon. Itong relo niya, pagkamahal-mahal, yung sasakin niya, pagkamahal-mahal, hindi mo mabaiisip na doon niya dinala. Ano sabi nila? Ay, wala naman hong ganyan pagkakataon. Kaya hindi ho namin masasagot yan. Kaya ho, parang sila ay kinain din po ng sarili nilang pang-iinsulto. Di po ba? Kaya saan ka ba naman nakakita? Kaya nga po sa katwiran, dyan na po natin sinasabi na gamitin man ang buong puwersa ng gobyernong ito, tumatakbo po ang oras. Tatapos na po ang kanila. Nasa cross.

At di pwede dito yung salitang tanto. Ay, kung wala naman pala siyang kasalanan, di maupo siya ron para matanungin siya. Akala ko ba gusto niya bloodbath? Hindi ho salitang kanto. Hindi ho pwede yung ganyan. Ano po? Ang ibig sabihin po rito, kung kayo sa prosecution may estratehiya at hindi umuubra estratehiya ninyo, nagiging desperado na kayo at hindi nyo malaman, alam niyo yung hindi mo malaman kung paano ka lalabas dito, nasa loob ka na, pero paano kahihiyan nito eh, di ba? Kahihiyan. Kaya nga umakit na doon sa podium itong si Erwin Tulfo para questionin yung threshold. Na? Kasi nga, ang pakiramdam niya, by default, ma-acquit kung 16. So parang inamin mo, wala kayong 16. Hindi man lang ikaw nanalig sa mga nasa minority na sila ay independent. Sabi ko nga, nakakahiya na ikaw ay kahit ka pa na-identified as DDS pa sa kabila ng mga ebidensya. Halimbawa lang po, magaling ang prosecution. Halimbawa lang, pa sa kabila ng mga ebidensya, ang boto mo, acquit, at taong ba'y nanonood? Nakuha niyo po. Di ba? O sa isang banda, nakakahiya rin na anti-Duterte ka na senador sa kabila din na nailabas ng preba na wala talaga. Eh, ang boto mo'y convict. Sa totoong buhay lamang, ano po. Wag ganyan. Diba? Kaya manalig po kayo. Kaya hindi po dapat matuloy na sila lang ang magbago ng ating konstitusyon. Dapat matuloy, panindigan po ni Senator Chis Escudero, yung nauna na niyang desisyon na sumusunod tayo sa konstitusyon. So to convict is 16, two-thirds of all senators. Yeah? Of all senators. No? Members, di po ba? All members. Kaya hindi pwede mabago. Ngayon, kung ayaw mo niyan, you can go to the Supreme Court. Be my guest. Pero hindi ito yung gagawin natin to. I-bend natin yung law. Palitan natin ito. Kaya malinaw na yung sinabi ni Pia Cayetan. 12 senators chose Avilino versus Cuenco to suit their own vested interest. Diba? To declare a quorum para sila ang maupo bilang majority. At yan, nakabimbing pa sa Korte Suprema na pagdating ng panahon, kahit hindi na po ito ang presidente, hindi na itong administrasyon, pag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, kung buhay pa naman itong mga nato na nasa majority ngayon, edi pahiyang-pahiya sila. Di ba? Ah, tama po. Ganun po yun. At kapag sinabi nilang, hindi, tinama na nga namin. Paano tinama? Eh di ba, nung lumipat sa amin si Joel Villanueva, 13 na kami. We are already 13. So tinama na po namin. Kailan? Noong June 17 na nagpatawag ang Malacanang ng special session, eh hindi nyo pwede ginawa yan. Hindi po yan regular session. So mali pa rin. Ay nako, talaga nga naman. Karma ang tawag. Ano po? Kaya nga, sabi natin, maging kampante tayo. Lalo na pag nasa panig tayo ng katotohanan. Diba? Tuloy ang laban. Ano po? Salamat ha, Ate Roxanne Costa. Magandang gabi sa iyo. Kay Kuya Ramon Bear, magandang gabi rin. Yung bending dalong gagawin nila, mahirapan sila, no? Dahil nakaukit sa constitution yun, doon sila hirap, no? Kaya manalig ka naman, Kuya Ramon, di ba? Parang pagka kayo po ang nagsasabi ng bending dalo, eh parang final na, talagang gagawin nila, eh, no? Sa pilitan nilang gagawin. Sa isang bagay po, lalo na po, may Korte Suprema pa naman din tayong inaasahan. By hook or by crook, pumalag na nga sila kay Boying Remulla eh. Diba? Dahil nag-blanket accusation siya na dapat mag-reflection ng mga judiciary o ano sabi ng Korte Suprema. Hindi ko pinalagpas yun during budget deliberation ng ombudsman. Sabi niya, hindi, kung may ganyan ka palang mga akusasyon, tukuyin mo. Mag-file ka ng kaso dito sa Korte Suprema. Sinong judge? Yung nalaman mong tumanggap ng lagay, nagpatalo ng kaso, ano man dahilan. Kasi marami kaming record dito, sabi ng Korte Suprema, na erring judges hindi namin pinalulusot. No? At yung freedom of speech, masyado namin binibigyan ng empasiya. Kahit papagsalitaan kami ng masakit, naalala nyo ba kanyo si Gadon, si Heiderian, at saka si Sendanya, Percy? Di ba? Nag-file ng contempt dahil nga kung ano-ano sinabi niya sa Korte Suprema. Anong ginawa ng Korte Suprema?
pinalagpas.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Papapasukin po muna natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu bago po ibigay ni Dom Pepot ang bilang ng telepono at kung paano po kayo makapagpapadala ng inyong mga mensahe. Sa mga magpapadala po ng mensahe, magpadala na kayo para amin pong mabasa. Si Chona Yu may pag-ulat, 10 bagong national artist idiniklara ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
2: May 10 bagong national artists ang Pilipinas base sa Proclamation No. 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idineklara nitong national artist sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajepe Indaya at Nonilocio Alvarado para sa visual arts at Gabriel Formoso sa architecture. National artist na rin ngayon si Rafael Nonoy Froilan para sa dance, Maria Beatriz Patis Tesoro para sa design, Armado Bing Lau para sa film and broadcast artist, Chodoro Hilado sa theater at Alfredo Benaventura para sa music. Kabilang sa mga benepisyo ng pagiging national artist ang cash incentives, buwan ng life pension, medical at hospitalization benefits, life insurance at state funeral at burial sa libingan ng mga bayani. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Don Pepot.
3: Sa mga tatawag pong bilang po ng telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po yung palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala ng kayo mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe yung papadala ninyo.
0: Okay, thank you, Don Pepot. At si Romel Madrigal, mayroon din pong pag-uulat. 10.6 million halagang Cebu. Dinatapos yan sa buh, na sabat sa kahon ng wedding dress sa Clark. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark, katuwang PTA at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs, ang tinatayang 1.5

0: 73 kilo nang hinihinalan si Abu na nakakahalaga na may 10.696 milyong piso. Galing Mexico City, Mexico shipment at dineklarang wedding dress na nakalaan sana para sa Mandaluyong City. Dahil sa natanggap na impormasyon, sinilalim ito sa X-ray scanning ng Custom X-ray Inspection Project kung saan nakita ang mga kahinahinalang larawan. At nang baklasin ang cardboard sidewalls, dito tumambad ang apat na transparent plastic pouches na naglalaman ng puting crystalline na substance na hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu. Umabot sa 1,573 gramo ang nakumpiskang substance na sa initial spectrometer screening ay nagpakita ng presensya ng methamphetamine. Ipinasa naman ang mga sample sa PDEA Clark para sa laboratory analysis at confirmatory testing. Binigyang diin ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na dapat manatiling mapagmatsyag ang mga tao ng custom dahil patuloy na nagiging mas sophisticado ang paraan ng pagtatago ng mga illegal na droga. Naglabas ang warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa mga provisyon ng Custom Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Nagtataka tayo, sa ibang bansa, wala naman shabu. Meron sila yung mga cocaine, ecstasy, Mary Jane, ha? Pero shabu, dito lang po ginagawa na yan ng mga Chekwa, mga Chinese, ha? Di ba nyo naalala yung mga napaghuhuli ng mga laboratorio ng shabu nung panahon ni dating Pangulong GMA, ha? Ewan ko kung kay dating Pangulong Estrada, dahil dalawang taon lang namang namuno si dating Pangulong Estrada, di ba?
2: Yes.
1: Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging rampant po yan sa panahon ni dating Pangulo, yumaong Pangulo Noynoy Aquino. At ngayon, tila nagbabalik na naman. Na kung kaya yung ating mga citizenry ay meron na namang takot, meron na namang kaba sa dibdib, dumarami din yung mga kriminal, yung mga snatcher, hold-upper at iba pang mga masasamang elemento na bumibiktima maging sa mga pangkaraniwang mamamayan na pambili na lamang ng bigas, pambili na lamang ng ulam, ay nahuhold up pa, nadudukot pa.
2: Yes.
1: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, Senator Mark Villar, nagbabala at nababahala sa pagtaas ng kaso ng suicide sa mga kabataan. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nananawagan si Senator Mark Villar ng agaran at komprehensibong aksyon ng pamahalaan upang tugunan ang tumataas na bilang ng suicide cases sa bansa kasabay ng panawagang palawakin ng access sa mental health professional at services, paigtingin ang prevention effort at tiyakin ang sapat na pondo para sa mental health care. Sa kanyang privilege speech bilang pakikisa sa Suicide Prevention Month, sinabi ni Villar na dapat bigyan ng kaparehong urgency at dignidad ang mental health gaya ng physical health, lalo na habang dumarami ang mga Pilipinong nakakaranas ng mental health struggles. Pinanggit ni Villar ang datos ng Philippine Statistics Authority na nagpapakita umabot sa 3,379 ang namatay from intentional self-harm noong 2024 mula 3,133 noong 2023. Mula Enero hanggang Hunyo 2025, nakapagtala rin na ang Philippine National Police ng halos 2,000 suicide cases. Sa Metro Manila lamang, nakapagtala ang NCR Police Office ng 111 kaso ng mula Enero hanggang Marso 2026 kumpara sa 33 kaso sa kaparehong panahon noong nakarang taon, katumbas ng 236% increase. Binigyan din ni Senator Mark Villar ang matinding kakulangan ng mental health professional sa bansa. Bukod sa kakulangan sa serbisyo, sinabi ni Villar na nananatiling malaking hadlang ang stigma dahil marami pa rin ang natatakot magsalita o humingi ng tulong dahil sa iya at pangamba sa pangusga. Inumukdi ng senador ang mga pamilya, kaibigan at komunidad na gawing normal ang pag-uusap tungkol sa mental health at maging handang makinig ng walang panghusga. Binigyan din ni Senator Mark na hindi lamang numero ang bawat kaso kundi buhay ng isang Pilipino at pamilya apektado ng mental health struggle. Binigyan din ni Villar ang kanyang mga panukalang batas para palakasin ang prevention ng early intervention at access sa mental health support, kabilang dito ang Student Guidance Counseling Act na isinama sa Comprehensive School Safety Act, one registered nurse in every barangay, anti-workplace bullying act, at isa sa kanyang priority measures, ang Youth Suicide Prevention Act. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ano ba na naman, mga kaibigan, itong sinasabi at tinatanong ng mga ilan na gustong-gusto na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte na nagdadrama daw. Ha? Nagdadrama na naman daw itong ating Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Ha? Oh, may banta raw sa kanyang buhay at pamilya. O, tinanggalan nga naman siya ng budget, ha? At security, di ba? Mm-hmm. Tinanggalan din siya ng security. Pero, sabi nga, ang higit sa lahat na masakit, ha? Na maring nagkapagdurugo ng puso, mm-hmm, ay yung pong pagkakakulong ng ama sa The Hague, Netherlands, sa ICC, yes, ha? Na sinasabi at di umano, ang nanguna dyan ay ito pong si dating PMP chief, yun ang reward niya, ha? Dun sa pag ano niya rin sa KOJC, di ba? Ay pinilit si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na pasakayin sa eroplano na naghihintay sa kabila ng hinihiling na kakausapin yung kanyang anak na abogado, maging yung abogado, Attorney Delgras ba yan?
2: Delgra.
1: O, na nasa tabi niya, pinaalis. Di ba?
2: Mm-hmm.
1: O, so, nakita natin na talagang sapiritan, kinuha o dinukot. Parang dinukot eh, di ba?
2: Rendition nga, o, sabi
1: at
2: ni
1: dinala po siya sa...
2: Dahil?
1: Hindi, dito sa...
2: Villamor.
1: Villamor Air Base. Uh-huh. Na kung saan naghihintay yung eroplano na di umano ay binayaran daw ng executive department.
2: Ayong kay Secretary Jombic yan.
1: Oh, yan mga kaibigan, ha. Oh, nakita natin hindi para dalhin mo sa yung damdamin yan sunod-sunod na mga banta, mga pangyayari na halos gibain ang iyong pamilya. Kaya hindi natin maiaalis yung reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang administrasyon dahil halatang halata na talagang siya ay pinagtutulungan at iniisa-isa sila sa pamilya ng mga Duterte.
2: Mm-hmm.
1: Oh, kaya hindi po nagdadrama, nagiging maingat,
2: maingat,
1: naniniguro at naniniguro ang ating Vice President Sara Duterte. Pero ang totoo na nagdadrama ay ito pong hindi nating maintindihan kung ito ay coincidence o nagkataon lamang na ang pag-serve ng warrant kasabay ang pagpapakumpain nito pong si dating Speaker Martin Romualdez sa Cardinal
2: Santos.
1: Santos Hospital, diyan po siya San Juan, na sinasabi na isang malasweet ng hotel,
2: mm-hmm,
1: na magiging komportable ang pasyente. Eh, madamo eh. Paldo, mga kaibigan, kahit sa pinakamahal, kayang bumayad lamang sa lapi po ng taong bayan ang kanilang pinagpapasasaan. Ah, o yan, mga kaibigan, yung sinasabi natin na maaaring totoong drama, maaaring pagtatakip doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay Vice President Sara Duterte o isang drama para mailibre ang isang mastermind at siya ay lalabas na sakripisyo. Mm-hmm. Di ba?
2: Yes.
1: Na pagkatapos, maaaring bago magkaroon ng eleksyon, sasabihin ng judiciary o ng korte na walang link.
2: Mahinang
1: walang
2: kaso.
1: Magpapatunay yes. na siya ay involved diyan sa malawakang korupsyon na sinasabing pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa na umabot sa 1.1 trilyon na hanggang sa kaapu-apuhan natin ay magbabayad ng 164,000 bawat isang mamayang Pilipino diyan po sa utang na nila na tayo ang nagbabayad hanggang sa ating kaapu-apuhan magbabayad ng mga inutang nila.
2: Yes.
1: O, diba? O, bakit hindi ka magagalit? Tapos sasabihin mo, Eric Sylvester, move on. Sasabihin ng iba na dahil yan ay bunga ng kalikasan. Yes, pero dapat ginawa natin ang aksyon. Dapat ginawa natin na maging matibay ang depensa dahil alam natin na minsan malupit ang kalikasan.
2: Yes.
1: Kaya kailangan tama at matibay ang ating mga depensa. Eh, paano titibay? Halos wala ng simento.
2: Substandard.
1: Puro buhangin na
2: yes.
1: lamang. Diba?
2: Ghost pa yung iba.
1: At kung minsan may project, nakuha na ang pera, wala namang project
2: yes.
1: na hinahanap. Sasabihin nila, naku, naiba lang ng pwesto.
2: Mm.
1: Pero meron project.
2: Oh.
1: Yes. Eh, alam ba ng tao yan yung mga pinagsasasabi ninyo? Pero kitang-kita na po at halatang halata na harapan niloloko ninyo, harapang ginagago ninyo, harapang ginagawa ninyong tanga ang sambayan ng Pilipino. Di ba?
2: Mm.
1: Kaya tama na. Sobra na.
2: Yes.
1: Tumigil na kayo. Ayusin na natin ang ating bansa sapagkat kayo rin may mga nao dahil baka nakapag-invest na kayo sa ibang bansa, nakabili na kayo ng mga bahay katulad nitong si NBI Director na di umano nakabili ng bahay sa Amerika na nagkakahalaga ng $84 million.
2: Mm.
1: Di ba?
2: Yes.
1: O 84
2: kapangalan
1: million.
2: Lang naman niya.
1: O, na sinasabi kapangalan lang niya. O, tell it to the Marine, sabi nga ng mga sundalo na nagsasabi ng katotohanan. Pero ngayon, kabi-kabila, halos sa lahat ng lugar, kinasuhan ninyo. Diba?
2: Yes.
1: Si Ramon Yadaw, nasa linya, magandang umaga.
2: Morning po, si Ramon Yadaw.
4: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
2: Apo.
4: Alam mo, Tita Carmen, narinig ko yung sinasabi mo, 7 billion na binigyan ng isang tao. Pero alam mo, Tito Carmen, ang kinaso dyan sa dati nating speaker, si Romualdez, sa kanya yung 7 billion na yun, sinasabi ni Remulia na siya ang kinasuhan ng 7 billion. Kaya siya yung taong sinasabi mo na binigyan ng 7, nakakuha ng 7 billion. Ewan ko lang isa pa sinasabi mo, Erwin Tulpo na yun, kung talagang nagkaroon din siya ng ganun. Pero isipin mo lang, Tito Carmen, kung saan lang daw binili niya ng lupa't bahay sa dito sa Kasabrod. Samantala kung mga tao natin, 20 pesos na binang sa kapila ng halos 1 kilometro ang haba. Dito kami.
2: Mm-hmm.
4: Biro mong ganyan, kahirap rin naabot yung mga tao natin. Sa halagang 20 pesos, bihipila ko ba ng napakahabang pila para makabili niya ng bigas.
2: Yes.
4: Samantala siya, puro lupa't bahay ang binili dito
1: sa Kasabrod.
4: Ang dami ng salapi. Dito kami, ganyan kalupit yung mga tao na to. Ewan ko kung nakakonsensya pa itong mga tao ito para baka tulog pa sila sa mga perang na hawak-hawak nila. Huwag naman sana masira yung bahay na tinitira binili nila para huwag sila madaganan. Pero ganun ang nangyari. Sa kami, yung mga tao natin, 20
1: pesos. Alam mo, Ramon Yadaw, ang Panginoon may mga mahiwagang paraan.
2: God of justice yan.
1: Ha, na para ikaw ay parusahan mm-hmm. sa hindi mo alam na panahon. Yes. May panahon yan. Weather, Carmen, sabi nga.
4: Ito Carmen, dito mo sa buong mundo na ngayon, ganyan na nararamdaman ng mga tao. Sumasabog ang vulkan. Lahat ng lugar, dito Carmen, ng, sa buong mundo na, hindi lang dito sa atin. Okay. Magkakaroon ng mga tidal wave.
1: Baka pinagsisisi na tayo ng dakilang lumika. Mga sinyalis na po yan eh, na sinasabi naman sa ating banal na aklat eh. Diba? Mm-hmm. O yung pagkakagulo, yung mga gyera-gyera, isa rin po yan sa sinasabi na sinyalis na sa nalalapit na pagdating ng ating dakilang lumika na maghuhukom sa ating yes. lahat. Ha? Kaya wala po tayong ligtas dito. Maring makakaligtas tayo pagdating.
2: Salamat sa hukom daw.
1: Ng ating dakilang lumika, wala pong makakaligtas.
2: Yes.
1: So, yan yung sinasabi naman
2: dun.
1: Ni Pastor Kibuloy na ngayong araw ay magsasagpa po ng kaso ang kanyang mga abogado ng kasong libel at cyber libel. Ha? Dito po kay Congresswoman Laila De Lima, Percy Sendanya at Senadora Risa Honteberos. At ihahain po ang reklamo, ang kaso sa Pasig Prosecutor Office alas 11 ng umaga. Mm-hmm. At yan po ang oras ng ating pakikipagtipan sa magiting na chief ng PAW. Attorney Persida Acosta.
2: Yes.
1: Maraming salamat.
2: Morning, at
1: matagal na po nating kakilala, naging kaibigan, ang mabunyi at tumanggap siya ng award. Mm-hmm. Ha? Yes. At she deserved the award dahil sa kanyang mahabang panahon na walang sawang paglilingkod sa ating mga mamamayang mahirap na nangangailangan ng legal na paglilingkod.
2: Yes.
1: Legal service po ang ibinibigay ng PAW, libreng abogado
2: yes.
1: sa mga taong walang pambayad ng mga abogado. Mm. Si Teddy Villa, nasa linya, magandang morning.
2: Morning ka, Teddy.
5: Morning po, Tita Carmen. Morning ka, Jane.
2: Opo.
5: Tita, una, mananawagan ako sa ating mga kababayan na suportahan natin si Vice President Sara, arraignment yata niya sa FCT ba o ano?
2: Bukas.
5: Dapat pag-anuhan natin, pagka-suporta. Pangalawa, tita, uulitin ko ulit, bantayan natin si Garcia sa Comelec, tita. Sabi ko na nga, kasi mag-i-eleksyon ng barn. Meron gustong maupo si Bongbong sa barn. Eh magkakaguluho talaga ron. Gusto nilang guluhin na talaga Mindanao kasi para siguro may baba niya yung Marcelo. Ito si Garcia, binayaran to.
1: Yan ang gusto ng Marisa, ating...
5: Binayaran to.
1: Alam mo, Teddy Villa, yan ang gusto ng administrasyon para sa ating pananawa na para maisakatuparan yung pagbagsak ng Marcelo. Yung nagkakagulo.
5: Yun, nga nasa isip ko, tita, kasi meron pa akong mga naririnig, tita, na itong si Bongbong at saka itong si Rimulya, mga abogado ito nagsasabi na parehong nagkakatakutan at nagkakasunuran. Alam mo bakit? Ito yung tungkol kay Percy Lapid, tita. Si Bongbong, maaaring nag-utos, alam ni Rimulya, si Rimulya alam naman sinunod ang utos. So, kahit anong hilingin ni Rimulya, binibigay ni Bongbong. Kahit ano naman ang iutos ni Bongbong, sinusunod ni Rimulya. Malino okay. yan, tita, kasi ito naman tungkol sa pera. Yung asawa naman ang gumagawa nito.
1: Okay, maraming salamat, Teddy Villa.
2: Salamat po ka,
1: basa
2: Teddy Villa.
1: Basa na tayo, Don Pepot.
2: Apo.
1: Sinasabi po ni Rick Oracion, ang kaso ng Bangag Administration kay BP Inday Sara is a pre-jeopardy. The fact na ang kaso ay isa sa tinake up sa impeachment hearing, ang great threats ni tatlong palaka. O kaya medyo magkakaproblema yata yung regional trial court judge na si ano?
2: De Ramos,
1: ha?
2: Branch 98.
1: Oh, yan. Branch 98. Mukhang magkakaroon siya ng problema. Okay.
2: Mula kay Ma'am Cynthia, good morning po. Kaya nga po, pray for the Philippines. Amen.
1: Magandang umaga, Tita Carmen at Sir James. Ayon kay Rick Oracion, good morning, Tita Carmen, Sir James, and Gray. Good morning, Tita and Sir James.
2: Sabi Sir Bayani Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James, listening from San Pedro City.
1: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, happy birthday,
2: yes.
1: Beautiful Tita
2: happy
1: Carmen.
2: Birthday,
1: thank you po,
2: Tita Carmen.
1: Thank you.
2: Mula naman kasi Andres Tevez, a blessed Thursday. Cast, crew, viewers, and listeners, pulso ng sambayanan. God bless po sa lahat.
1: Sabi ni Rick Oracion, sa Monday na isasalang ang star witness nilang si Triling. Ay, mukhang wala nang isasalang muna eh, di ba?
2: Napa.
1: Pagkatapos nang walang na-present na witness sa day 23. Anyari, prosecutors, bakit biglang cancellation of your witness?
2: 15
1: at
2: hanggang
1: sa 23 pagdinig, wala pong nabing wit na ebidensya. Ha? Kaya nga hanggang sa 23 na pagdinig, nananatili na fishing expedition.
2: Yes.
1: Ngunit wala pong nahuli. Si Jovito Dancel ng Ilocos Norte, aba, nasa linya. Magandang umaga po.
2: Morning po, Sir Jovito Dancel. Sir Jovito. Morning po.
6: Magandang umaga po, Tita Carmen.
1: Apo.
6: Hey, avid listener po niyo ko dito sa programin sa maga. Eh, hindi ko na lang matis na hindi magkomento.
1: Salamat.
6: Sige, Lopez Norte po ako. Dati akong retired po ako sundalo.
2: Mm.
6: Eh, ganito na lang po kaya Tita Carmen na maganda. Kasi isawang-sawa na rin kami. Usukan na rin naman na si Bongbong Marcos sa Ilocos eh. Eh, hindi ko kaya pwede mat-election na lang at nang hindi kawawa itong si Sara Duterte. Babaeng-babae, kinakawawa nila eh. Para silang hindi tao eh. Eh, ang akin lang po sana ron, total, nung panahon ko sa 1984, nung aktibo pa kami sundalo, naglaban po, hinamon po ni Arturo Tolentino si Presidente Marcos ng snap election eh.
1: Yes.
6: Eh, kaya lang, dinaya nila. Eh, yun na lang po siguro, maganda na lang po yung mag-snap election nang malaman natin kung sino talaga ang gusto ng tao. Hindi yung napakakawawa naman na po natin. O, katulad naman kasama namin yan, na mga Marisina, kasi ako, dati ako army. Eh, pinaulan naman na sila na gustong kaso. Nagsasabi lang ng totoo. Eh, gusto man namin lumitaw, kaya lang ang problema kasi doon, pag lumitaw naman kami, kakasuhan kami, alaro naman kami kakaya magpiansa. Meron po kami asosasyon dito sa Ilocos ng mga retirees, ng mga enlisted personnel. Eh, kaya nakikiramdam lang kami. Pagka nakita na ho namin na talagang tagilid na ho, tagilid si Vice President Sara Duterte, eh, mapipilitan na ho kami lumitaw. Hinahiya ho namin na si Bongbong Marcos dito sa Ilocos. Wala hong sinabi yan.
1: Okay po. Maraming salamat.
2: Salamat po, Sir Jovito Dancel.
1: Opo. Yun din po ang ating ipinapayo dito sa mga naglalaban-laban at nagtutulong-tulong na pati ahensya halos lahat ng ating gobyerno ay ginagamit, yes, para lang pabagsakin hindi lamang ang ating Vice President Sara Duterte, maging halos lahat ng buong Duterte. Ha? It, meron naman po tayong parating na 2028 election. Bakit hindi natin idaan sa election at magkaroon ng patas na labanan?
2: Yes.
1: Tao yung boses ng taong bayan ang saan dapat manaig at dapat sundin at hindi yung gusto ng COMELEC Chairman Erwin Garcia.
2: Mm-hmm.
1: Yung pong boses, tinig ng mamamayan, yung boto ng mamamayan Pilipino ang saan dapat pong bilangin at kung sino ang nanalo sa ayaw at sa gusto nating lahat, tanggapin natin sapagkat yon ang pasiya ng taong bayan na siyang dapat masunod kung yes. sino ang gusto at inaakala na karapat dapat na mamuno sa bansa. Okay, basa.
2: Sabi ni Sir James Denzel Mojano, good morning po Tita Carmen Barrio James. Sabi nga sa kanta, rainy days and Mondays always makes me cry.
1: Sabi ni Teresita Agiring, saan kaya napupunta yung mga Cebu na nasa Sabat nila? Wala tayong nakikita kung ano ginagawa nila. Hindi natin alam kundi yan, kung mga press release lang yan, kung mga gawa-gawa lang yan na mga kunwari nakakahuli ng Cebu. Ano ba yung totoo sa balita na nasa loob ng Malacanang yung dating executive secretary sa panahon ng Yumaong Noynoy Aquino na sinasabi rin na mga taga-Pulilang Bulacan, ah, hindi po ako nagsasabi ah, mismo mga taga-Pulilang Bulacan na nakakausap natin at tumatawag na sila daw, di umano, ang siyang dahilan kung bakit lumalawak ang Cebu. Yan. Sabi po ni Teresita Cruz Agling, saan kaya napupunta yung mga Cebu na nasa Sabat nila? Wala tayong nakikita kung anong ginagawa nila dyan. Pang-consumo ba yan nila? Tanong lang po. Sabi naman ni Jaime Samoya Bernante, Pilipinas, pulso ng sambayan ng Pilipino. Greet lang ako, Ma'am Carmen. Happy birthday. Health is wealth, Ma'am Carmen, sa Anambeño. Hindi po, iniisip ko lang yung pera po nagagastusin natin na kahit kaunti, eh ilalang ko na lang po sa aming pamaskong handog. Yes. Ni Dom Pepot na tuwing Pasko, kami po ay namimigay ng pamaskong handog sa mga street dweller. Yes. O sa mga nasa kalsada po, wala tayong pipiliin. Maraming
2: Pasko rin sila.
1: Oh, para naman sila makatikim din ng Pasko kahit papaano ng pagkain may isusubo.
2: Noche Buena sila.
1: Sa Noche Buena. Okay.
2: Itawag po tayo.
1: Si Nonoy Balister ba? Nonoy, magandang umaga.
2: Nonoy Balister, good morning.
7: Magandang umaga sa iyo. Kita Carmen, Kajay. So okay na ba signal?
2: Okay na po kayo, Nonoy.
7: Okay, salamat. Ngayon, Tita Carmen, itong mga persecution, grupo ng persecution, okay? Sabay gustong patistiguin si Vice President Sara. Pagdrop nila yung 15 testigo nila, gusto nila pahitawin si Inday Sara. Gusto nila lang yung akusasyon nila, di ba? Sila nag-aakusa, sila dapat magpatunay. Pero ang gusto nila magpatunay, si Inday Sara. Abukado ba itong si Kapuna na ito? Incrimination, magsasagita si Sara ng laban sa kanya, parang utak Rillanes na rin to si Kapunan. Paano yung style ni Rillanes? Hoy, nagnanakaw ka, sige, patunayan mong hindi ka magnanakaw. Ganun, nakakatawa na parang hindi abogado.
1: Eh, sino ba yan ngayon, Rillanes na yan? Sino ba yan Rillanes na yan?
7: Oh, ito naman, ito naman dito kay Martin Pambaluslos, Tita Carmen, pinasuhan na ron ng plantek. Hindi maipapukulong niya ni Marcos. Yan sagpanta siya na hindi siya ang mataas at marami siyang isasabit pag pinakulong siya. Tukot lang nila kaya kunyari lang yan, bordabilyan, mga kaibigan. Hindi totoo yan. Eh, si Boyeng Remulia, paano ba ito? Itutang ito, aso ito ni Marcos eh. Kaya dito, wala ka nang aasahan dito eh. Okay. Mga kaibigan, salamat Tita Carmen Kajeng.
2: Salamat po ka, Nonoy Balister.
1: Alam niyo po, ang ombudsman, no power to prosecute, only to investigate. Yan po ang totoo. Kaya nagtataka tayo eh. Bakit agad-agad nakapagkakaso siya?
2: Kilos DOJ at ombudsman, diba, na kombinasyon.
1: Walan niya lahat halos ang posisyon. Wasay naman yung DILG secretary, palibasa magkapatid. At siguro, dahil kay Boyeng Remulla, kaya rin siya na talaga na DILG secretary. Yes. Eh, tungkulin po yun ang DILG. Yes. Pero lahat-lahat po, kinukuha. Ha? Pagiging yung pagkukumbik, di ba? Halos parang convicted na eh. Kung ituring nila yung mga kinakasuhan nila. Yes. Okay, basa.
2: Mula kay Sir Jeans Denzel Mujano, shout out to Chantal. Dumalaw ako sa work niya kagabi.
1: Sabi ni Teresita Cruz Agiring, makukunong din yan si Tore. Pag hindi na bongbong ang Pangulo, yung ginawa niyang paninira sa property ng KOJC dahil sa paghahanap niya ng heartbeat kuno. Kaya walang kapatawaran ang ginawa niya. May mga namatay pa na miyembro ng KOJC. Sabi ni Rick Orasyon, anong kadramahan ng prosecution sa day 23 while dropping the 13 witnesses na walang ba ng direksyon ang script ninyo? Kaya humiling kayo na, ng hindi na magpipresenta ng mga witnesses, di ba? At sa halip, ang gusto ninyo ang umupo sa witness stand ay ang ating Vice President Sara Duterte. May karapatan ang ating Vice President Duterte na naayon sa ating saligang batas na hindi umapir. Yes. Dahil mayroon siyang mga abogado. Mm. Kaya ninyo gustong umapir, gusto ninyong paglaruan. Yes. Di ba? Gusto ninyong mga paratang ninyo para sa propaganda, yes, ah, para sa pagkondisyon sa opinyon ng publiko na kahit hindi pa convicted, gusto ninyo na maisaksak sa isip ng taong bayan, makondisyon ang isip ng taong bayan na totoo ang inyong mga paratang. Mm. Yun lang yan.
2: Yes. Mula kay Mameli Gonato, sobrang nakakalungkot na talaga mga nangyayari ito sa ating bansa, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Menchime, good morning ma'am, Carmen at Sir James Garcia. Magnanakaw ng boto at napaka sinungaling. O si Menchime ho ang magsabi ha. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, bless morning ma'am Carmen and Sir James. God bless us all.
2: Sabi ni Sir James Denzel Mujano, Tita, happy birthday. More blessings to
1: thank
2: come, Tita.
1: Thank you, Dennis. Magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Boyet Velasco, sabi ni Merly Como, good morning, mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
2: Sabi ni Sir Sunny Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mabuhay po kayo dahil sa pagtalaki niyo sa katiwalian na nagaganap sa gobyerno. God bless po.
1: Ulitin ko po ang pasasalamat kay Yorme Escomoreno, ha? Yes. Dahil pinadala niya ng maaga yung cake, yung lahat po na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buwan ng September. Salamat din sa aming masipag at mabait na chairman, Ariel Haring, Ahaling.
2: Yes, extended na. Barangay. Wala na eleksyon.
1: Sabi ni Rayome, happy birthday po, Tita Carmen. Good morning po, Kuya James. Belated happy birthday din po sa sister ko na si Rebecca Yome Alcantara kahapon. Ay, ang birthday niya. Happy Rebecca, birthday, Yome. Rebecca.
2: Mula sa Sir Onto Hez, maligayang bati po at only blessing sa inyong kaarawan, Tita Carmen.
1: Sabi ni Esther Sunga, good morning po, Madam and Sir, mabuhay. Sabi ni Rosbiminda O. Santa Maria, maulan na umaga, Ma'am Carmen at Sir James, number para matawag ako sa istasyon ninyo. Bert Bautista, yun daw number.
2: Ito po, pakilista po ninyo. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500.
1: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, apat na makabayang sibikong grupo sinuportahan ang naging paninindigan ni Secretary Gibo, hindi ba ito multi-citizen? Ayon sa grupo, ang pambubuli ng China ay naglalantad ng kanilang kahinaan. O yan, mga kaibigan, Jojo Sikat! May lakas pa ba tayo? Ibalita mo!
3: Ang ginawa ng China sa Seoul Defense Dialogue ay pambubuli, hindi diplomasya at pagpapakita ng kahinaan ng China. Ito ang naging pahayag ng apat na makabayang sibikong grupo na kinabibilangan ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Pilipinos Do Not Yield Movement. Ayon sa leader ng grupo na si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, suportado nila ang naging hakbang at pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gimocciodoro laban sa panibagong uri ng pambubuli ng China na ginawa mismo sa harap ng mga diplomatic sa isang formal na pandaigdigang forum sa pamagitan ng isang sulat na inaabot kay Defense Secretary Gilberto habang nagsasalita ito. Muling tinawag sa sulat na illegal, null and void ang 2016 South China Sea arbiter ruling at sinasabi na wala itong binding force. Hindi ito pinalampas ni Chodoro. Nang questionin ang legalidad ng arbitration, direkta siyang sumagot at ipinagtanggol ang ating soberenya na tinawag pa ng kalihim na kawalan ng respeto ng China sa isang forum na hinohost ng South Korea at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Dagdag pa ni Goycha ng pambubuli ay hindi tanda ng lakas. Tanda ito ng takot. Kung matatag ang iyong paninindigan, kaya mo itong ipagtanggol gamit ang katotohanan at batas tulad ng ginawang paninindigan ni Secretary Gibo Chodoro. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Ako po ay sumasang-ayon sa pagtatanggol natin sa ating soberenya.
2: Yes.
1: Ang tanong ko lamang po, pati na ng ating mga kababayan, bakit isinuko ninyo ang ating soberenya nang isuko ninyo ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte?
2: Yes.
1: Tapos naghahanap kayo ng soberanya?
2: Mm-hmm.
1: Oh my God. Sige.
2: O, sa tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po.
1: 0917-581-6500. Yan po ang bilang ng ating telepono. Dom Pepot, yeah. Dahan-dahan lang sa pagsasabi ng numero ng telepono ayon kay Bert Bautista.
2: Morning, Sir Bert.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, 3 months na lang ay Pasko na at 2027 is coming. Talagang ambilis po ng paglipas ng panahon.
2: Wala ka si Rosemary Cercuena. Ma'am Carmen, good morning po and happy birthday. Listening here in Hong Kong.
1: Salamat po.
2: Po.
1: Sabi ni Sally Sueño, shout out, tamba. Humina ang katawan mo pero napakalakas mong kawatan. Nasaan ang mga supporters mo? Speaker, wale. Pero ayon sa doktor, diyan po sa Cardinal Santos, malakas ang mga vital rate ni Tambaluslos, maging ang kanyang blood pressure ay tama lang, mga kaibigan. Normal lahat, mga kaibigan. Kaya anong sakit na sinasabi mayroon ito? Yan po yung sinasabi na bakit ginagamit ang sakit, ang ospital, para lamang makaligtas sa kanilang mga kasalanan, para makaligtas ka diyan sa tinatawag na pagposas, di ba?
2: Mm-hmm.
1: At dun sa sinahanap ninyo na bakit hindi nagmagsyat ang ating Vice President Sara Duterte, sapagkat diretso po siyang nagbayad ng kanyang bail na 360,000 sa tatlong kaso, sa korte.
2: Yes.
1: Kung kaya nalip ang kanyang warrant of arrest at hindi siya nagmagsi at sa halip, nagbigay siya ng litrato niya sa korte. Mm. Maliwanag po,
2: Mula kay Ma'am Rosalinda Villariza, good morning to you both. Demolition job talaga yan. Ang mga guni-guni move on, sarping man, bandalos-los talaga.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, salamat po sa hindi pagbasa ng aking mga komento. Binabasa po namin lahat.
2: Isang late
1: Romeo
2: po mga pasok.
1: Ochoa, ang inyong mga pinadadalang mensahe. Sabi ni Sally Sueño, ang Duterte at mga kaalyado ng DDS, boses ng taong bayan, pero ang kakamping ng Adik Romualdez, BBM, ang busit na taong bayan.
2: Sabi ni
1: naman, may kanya-kanya po tayong mga paniniwala. O sige, pero sa pagkakataong ito, kailangan manig po yung ating malasakit, yung ating pagmamahal sa ating kaisa-isang inang bayan sapagkat nakaharap po tayo sa isang tila madilim na tila kukulapso, tila hindi na bansa. Kaya magkaisa po tayo, manindigan po tayo sa tama.
2: Mula naman kasi Ryan Catalan, good day po. Kung sakali po na mangyari ay walang manalong abogado na senador, sino po magpipreside pag may court hearing?
1: Sabi ni Julie Senate Manawi, President po sa dapat. Ngayon makukulong ang speaker pansamantala. Magbilang po kayo ng ilang buwan, makakalaya na yung pinaglololoko nila. Mga tao, kaparis lang din yan. Kay Bunoan, biruin mo nakatindig itong si Bunoan ng Malip at maging state witness siya. Sus Mariosa, at nagsakit-sakitan. Yes. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, basang-basa ni BBM Administration, KKP, sobra ng mga pagmumukha ninyong lahat. Naku, may icon na galit.
2: Wala ka si Ramon Jr. Harina. Good morning po. Maganda yung suggestion ng isang caller galing Ilocos. Subalit habang nandiyan ang sungayan na si Boy Mata Garcia, wala mangyayari sa snap election kasi hawak nila ang best.
1: Marami na rin po sa ating mga kababayan ang nag-aabang lang. Yung tinatawag na silent majority. Nakaabang lang po yan. Nakikinig lang, nakikiramdam lang, mga kaibigan. Sabi ni Sari Sueño, Bebe, sinusuka ng taong bayan at insa ng tamba, nasaan ang supporter nyo? Inubos nyo pera ng bansa, kababayad ng kakampi nyo, pero walang nagmamahal sa inyo. Totoo, nakakaawa kayo.
2: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, happy birthday po, Tita Carmen.
1: Salamat.
2: Sabi ni Ma'am Rosalinda Villarice, happy birthday po, Tita Carmen. Good health po always. God bless. Sabi ni Mabini Kalingasan, maganda maga po. Salamat po sa mga balitang may katuturan. Mula pa rin kay Mabini Kalingasan, habang si Bangag ang Pangulo, di makakaon sa kahirapan ng Pilipinas kasi walang plano si Bangag. Isa ikaunlad ng bansa, puro pagnanakaw sa tax ng taong bayan.
1: Sabi ni Sari Sueño, mismong kalikasan na ang nagumiyaw, puro dilubyo. Puro dilubyo, mga kaibigan, ang nangyayari sa bansa dahil sa pagnanakaw ng salot na gobyerno.
2: Sabi ni Sir Jones Dianis Albuano, yes tita, gusto lang nilang pahiyain si Ma'am Sara Duterte.
1: Sabi ni Bert Bautista, bukas ako tatawag. Sabi ni Ray Yome, tahimik ng sobra si Pinky Lacson. Sa kalagayan ni Tambaluslos, inubos na nga ang kaban ng bayan, inubos pa ang sakit na sa kanya na ang lahat ng sakit para makatago sa batas. Pero ang nakapagtataka dito po kay Pinky Lacson, bigla siyang sumigaw na ibalik ang tinatawag na investigasyon ng flood control dahil maaring gagawin po nilang testigo yung mga bumaliktad na nagsasabi na walang kinalaman si Romualdez na alam naman po natin sa ng taong bayan na nagpinag-uusapan na rin po na si Martin Romualdez na dating Speaker of the House ang nasa likod ng pagbaliktad ni Orly Gutesa at ng apat pa na mga dati ring sundalong Marines.
2: Mula naman kasi Romeo Ochoa, nagtry ako na mag-comment, hopefully na mabasa ngayon. Sa palagay ko, dapat lang napalitan o repasuin ng babatas ang election rule. Kailangan sa mataas na posisyon ay dapat mataas din ang qualifications natin. Kasi gumagawa ng batas ang mga ito eh. Hindi yung qualification na I know how to read and write lang. It's time to revise the election rules. Yun lang, kaya mga bobo ang mga senador eh.
1: Sabi ni Benito Mangugat sa mga nagsasabi na ang dagat ay naglotide sa Argentina ay hindi po lotide yan. Natuyo ang tubig dagat sa Argentina, kaya imposibleng lotide yan. Walang makakasagot nito dahil ang Panginoon Diyos lamang ang nakakaalam niyang. Gaya ng sinabi ko, kung lahat tayo ay hindi magkakaisa, ganyan ang mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Yan din po ang aking paniniwala.
2: Hmm. Mula kasi Romeo Ochoa, 3 months na lang ay Pasko na at 2027 is coming.
1: Sabi ni Sally Sueño, happy birthday po, Ma'am Carmen. Thank you. Sabi ni Rizbiminda Santa Maria, happy birthday. Ma'am Carmen, Benito Mangogat, hindi mawawala ang Cebu kasi business yan. Kunwaring huhulihin niya ng PIDEA pero i-recycle nila yan. Diyan sila kumukuha ng pansahod, maski pulis, ganun din kahit sa ibang mga bansa. Ganyan din ang nang re-recycle ng droga dito sa Pinas. Kahit na malaki ang sweldo ng pulis, gagawa pa rin ng kalokohan yan para lang magkapera. Kumbaga, racket na nila yan.
2: Mula kay Ma'am Sally Sueño, puro pagkapahiya, paninira ng gobyerno na to sa Duterte. Pero lahat ng ginagawa nila, bumabalik din at sa pagmumukha nila, tumatama ang putik ng mga walang hiya.
1: Sabi ni John Observer, Plan C ng Malacanang para manatili sa pwesto lagpas ng 2028 ay makikipagdigmaan sa China tulad kay Zelensky, hanggang ngayon president pa rin dahil sa pagkikipagdigmaan sa Russia. Ano? Ipapain ang taong buhay ng taong bayan? Sana kung kayo ang makikipaglaban, lumabang kayo sa China. Mm-hmm. Alam naman natin na maraming kasangkapang pandigma ang China. E sa bilang lang ng mga Chino, bilyon. Mm-hmm. Ha? Iihian lang tayo ng sabay-sabay ng mga walang yang tsekwa. Dunod na tayo. Diba? So, anong laban natin? Bukod sa isang putok, isang hindi, ang ating mga armas, na mabuti na lamang may dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na namili ng mga bagong armas para sa mga pulis at mga sundalo. Itinaas at dinoble halos ang inyong mga sweldo. Oh, sige.
2: Mula kay Mama Lu Florendo, happy birthday po Tita Carmen. Good morning sa inyo, me and Emilio Florendo.
1: Thank Salamat po. Benito Mangogat, naniniwala kayo na malaki ang pagkakaot ng Pilipinas. Yan ay manipulado ng gobyerno. Kagaguhan lang ang utang na yan para rinlangin ang buong sambayanan. Maraming dapat malaman ang taong bayan. Ha? Takdang panong kapag nailabas lahat ng tunay na ebidensya sa kayamanan. Talagang totoo po yan. At gumagawa ang Pangulo ng Amerika, ha, ng paraan, ha, para yung utang nila ay mawala. Mm-hmm. Ha, yung utang nila ay mawala. At kasama na po rin dyan yung tinatawag na ginto, ha, yes, na dati sinasabi na ni Trump na dapat gamitin ng ginto na backup sa pagpapaimprenta ng pera.
2: Mula kay Sir James Denzel Muano, Tita, senior na ba si Congressman Martin Romualdez?
1: Oo naman.
2: Sabi ni Sir Roto Hedge, 10% traitor yan, mga nasa public servant na iba, iboto sila. Bila sa firing squad, palit buhay sa pamilyang Pilipino na pinatay ng bagyo, baha, flood control scam, at mga trillions na maleta na terorismo, at big threat sa national security sila.
1: Okay, naku, sige pa. Marami pa tayong babasahin. Sabi ni Inibeto. Eh, si Pinky po, mga kaibigan, eh, tumatahimik. Ha? Dahil wala siyang makita na pwedeng ikulapol na kasalanan kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pilit siyang naghahanap eh. Ha? Pilit pong naghahanap itong si Destroyer. Pero ang tanong, ha, ng marami nating mga kababayan, ano ang nangyari sa kaso nitong kay Corbito Dacer case, mga kaibigan? Ha? Yung mag-amo na pinatay at sinunog pa para walang makitang katawan, sapagkat kapag walang nakitang katawan, walang kaso. At nagtago ka, Senator Ping Lacson, ng halos 1 taon nang lumabas na ito pong si Noynoy Aquino, ang yumaong naging pangulo, Noynoy Aquino, sa kaka
2: bumalik.
1: Lumitaw. O, diba? O, bakit hindi buksan ang kaso? At yung sinasabing smuggling ng simento ng yung anak. O, eh, yung mga ginagawa mo na tila nagtatapang-tapangan, eh, parang pagtatakip yan sa mga atraso mo na dapat ay siyang iniimbestigahan.
2: Yes.
1: Okay, meron ka pang babasahin?
2: Wala kayo, Sir Donato Gadi, hindi makukulong yan, Sir Mualdez. Drama lang yan, sabi niya.
1: Okay, naku mga kaibigan, oh, marami pa tayong gustong sabihin, pero wala na po tayong oras. Sabi nga, ha, papaalala natin sa ating ombudsman, Boying Remulla Jesus Crespin, Boying Tirador Remulla, ha, na wala kang kapangyarihan na mag-prosecute. Ang tangi mo lang kapangyarihan bilang isang ombudsman ayon kay dating ombudsman Martires ay mag-imbestiga. Mag-imbestiga lang ang iyong kapangyarihan. Huwag mong hakutin lahat ng kapangyarihan. Matatapos din ang araw ninyo. Weather-weather lang. Ngunit ang dapat ninyong tandaan, ang nagsasakripisyo ay ang mamamayang Pilipino.
2: Yes.
1: So, paalam ka na.
2: Salamat sa Diyos, salamat sa lahat. At ako po yung James Gojay, sabi lang yung pilingan mo. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagpapaalala, manatiling malakas, malusog, iwasan ang pagkakasakit hanggang sa abuti natin ang 2028 election na umaasa sa isang mapayapa, tahimik na eleksyon. With that, ay sa imabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Magandang morning, Attorney Persida Acosta.
2: Yes.
8: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
11: BBC News with Moira Alderson. President Trump says he believes his war against Iran will end once the US midterm elections are over. Speaking on his way to the first ever Republican Party midterm convention, Mr. Trump told reporters Tehran wouldn't be able to hold out much longer. His comments come after escalating exchanges of fire between Iran and the US in the Strait of Hormuz sent oil prices surging again. The German Chancellor Friedrich Merz has called the far-right Alternative for Germany party a destructive force whose anti-immigration policies amount to ethnic cleansing. He was holding his first face-to-face debate in Parliament with the AfD leader, Alice Weidel, since her party's victory in Saxony-Anhalt. It's emerged that Spanish intelligence warned the government and Morocco about the potential for a mass coordinated crossing of migrants into Spain's North African territory of Ceuta, a day before 70,000 people flooded across the border. The US Secretary of State has hailed Washington's partnership with Ecuador, describing the country as its best ally in the region when it comes to fighting terrorist groups. Speaking in Quito, Marco Rubio unveiled new funding to tackle drug trafficking and illegal mining. A judge in the US has denied bail to the social media influencers Andrew and Tristan Tate, who are fighting extradition to Britain. Norway's Prime Minister says President Zelensky's plane narrowly missed being hit by a drone when taking off from an airport in Moldova. He was travelling to Oslo to attend the funeral of King Harald. A popular Nigerian social media influencer known for his outspoken political views has been found dead at his home in the northern city of Kano. Ibrahim Khalil Dan Shagamu's body was found late on Tuesday. And Apple has launched its first foldable version of the iPhone, which is expected to cost around $2,000. That's the latest. BBC News.
12: You're listening to the news from the BBC.
13: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Be addictive. No way.